0: na nagsisilbi sa 100,000 mga pasahero sa buong Kabikulan. Kasama sa kanilang package tour, ang arrangement ng itinerary, meals and hotel accommodation, industrial and educational tour, maging ang LGU's enhancement program, siguradong safe na safe ang mga pasahero dahil lahat ng kanilang mga drivers ay equipped with basic life training support. And take note, certified drug-free ang kumpanya. Ang Chera de Ibalon Travel and Tours ay matatagpuan sa mismong entrance gate ng LKY Legazpi City Grand Terminal. Para sa inyong booking, call or text 0946-8787-691. Hanapin si Manager Noel San Juan or i-contact ang kanilang General Manager, si Sir Eric Platon sa 0919-626-9790. Or sa Naga, ang Chera de Ibalon Travel and Tours ay matatagpuan sa Dorsey, Bicol Central Station, CBD2, Triangulo, Naga City. O pwede rin mag-email sa cheradeibalontours96@gmail.com. O mag-like sa katilang FB page, Chera de Ibalon Travel and Tours in Chera de Ibalon Travel and Tours. Keeping Bicol on the move.
1: Mga kasangga, akala nyo tapos na? Aba, hindi pa! Dahil ang J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4 Extended! Oo! Tamang narinig ninyo! Mas pinahaba, mas pinabongga, mas maraming pagkakataon para manalo ng mga pa-premyong siguradong magpapasaya sa inyo! 20 winners ng tag 20,000 pesos, 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos, at siyempre, ang grand prize! Isang maswerte mananalo ng 500,000 pesos. At hindi lang yan, may isang lucky store partner pang mag-uwi ng 100,000 pesos. Kaya't huwag palampasin dahil extended na, mas marami pang araw, mas marami pang entries, mas marami pang chances para maging winner. Para sa official date ng Grand Raffle Draw at iba pang detalye, tutok lang sa inyong paboritong radio station, sa programang Kasangga at Kalusugan, at sa Mark Cafe Official Facebook page. J-Mar, Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4.

0: Doc, ako tabi sa pasyente Mingo ka nakaaging taon. Ayun, naramdaman ko na ika. Lata, anong problema? Ihapot ko lang kuta, Doc, kung pwede na akong magkarigos.
1: Basta Bicolano o Ragon!
2: Tuhod! Siko! Baywa!
3: Aray!
2: Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan! May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Mga kasangga, handang-handa na ba kayo?
5: Dahil heto na
4: ang mas pinahaba, mas pinabongga na J-Mar Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premio Season 4. Oo! Tama ang narinig ninyo.
5: Extended na!
4: Kaya mas marami pang pagkakataon para manalo ng mga naglalakihang pampremyo. 20 winners ng tag 20,000 pesos. 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos. At a grand prize, isang maswerteng manonood ng 500,000 pesos. Pero teka, hindi lang yan. Isang Lucky Store partner din ang mag-uwi ng 100,000 pesos. Kaya't ano pang hinihintay ninyo? Itodo na ang inyong pagsali. Dahil sa J-Mar Todo Panalo, todo ang saya, todo ang papremyo. Para sa kompletong detalye at official date ng Grand Raffle Draw, tutok lang sa inyong paboritong radio stations,
5: sa programang Kasangga at Kalusugan,
4: at syempre sa Mark Cafe official Facebook page, J-Mar Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premio Season 4.
6: Naaalala mo ba ba?
7: Inaalam ko na kamali ako.
6: Pag-ibig na tunay at wagas.
7: Sana'y dinggin mo ang awit ko ito.
6: Ang mga pangakong napako.
7: Pangako sa iyo.
6: Kay sarap balik-balikan kasama ang mga awiting tumatak sa inyong puso't isipan dito lang sa Orakon Retro Morning. Retro Morning.

0: Philippine Standard Time. It's 9 o'clock in the morning.
1: This time check is brought to you by Liverade, Silimarine Capsule. Liverade, it's liver lover. Boys,
2: mga kasangga,
3: akala nyo tapos na?
2: Aba,
3: hindi pa.
2: Dahil ang J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4 Extended.
3: Oo,
2: tamang narinig ninyo.
3: Mas pinahaba,
2: mas pinabongga,
3: mas maraming pagkakataon para manalo ng mga pa-premyong siguradong magpapasaya sa inyo.
2: 20 winners ng tag 20,000 pesos.
3: 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos.
2: At siyempre, ang grand prize.
3: Isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos.
2: At hindi lang yan,
3: may isang lucky store partner pang mag-uwi ng 100,000 pesos.
2: Kaya't huwag palampasin
3: dahil extended na,
2: mas marami pang araw,
3: mas marami pang entries,
2: mas marami pang chances
3: para maging winner.
2: Para sa official date ng Grand Raffle Draw at iba pang detalye,
3: tutok lang sa inyong paboritong radio station
2: sa programang Kasangga at Kalusugan
3: at sa Mark Cafe Official Facebook page.
2: J-Mart, Todo Panalo at Mark

0: Premio Raffle Premo Season 4.
1: Pre, makinig ka muna. Usapang liver tayo.
2: Kritikal na organ ang atay dahil sa maraming gamit nito sa katawan at kakayahan nitong mag-regenerate from injury. Astig, di ba? Ngunit, di ibig sabihin na hindi napipinsala ang atay, lalo na kapag naaabuso. Ang sobrang alak at matatamang pagkain, maaring maging sanhi ng liver damage. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang mo, ang Liver Aid. May silimarin na maaaring makatulong protektahan ang atay. Be a liver lover! Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide.
3: Serving Bicol with all the best, more variety, the hottest and reliable news, news that matter, and more prizes. This is your number one news and music station all across the region. On air, online, 90.7.
4: 90.7 FM.
3: Radyo Uragun. You're listening to Lady L.

0: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
1: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Naaalala mo ba ba?
3: Inaalam ko, nagkamali ako.
2: Pag-ibig na tunay at wagas. Mga pangakong napako.
3: Pangako sa iyo.
2: Kay sarap balik-balikan kasama ang mga awiting tumatak sa inyong puso't isipan. Dito lang sa Urakon Retro Morning. Retro Morning.
4: I think this next one's gotta be my favorite.

Kimi Double 90.7, Oragon and Nails, 38 minutes after 9. And definitely, batiin ko muna ang lahat ng ating mga certified listeners. Uy, good morning! Diyan sa Rosales Eatery, hello kay Ma'am Doris and kay Sir Nelson Rosales. Kay Arian Karen, Cheryl Jesta, Vicky, Gina, and Grace. Magandang umaga. At syempre dyan, sa Pacifica Agrivet, hello and hi din kina Claro, Reynard, John Lloyd, Marvin, Justin, Jen, Michael, and Eileen. Hello and hi sa inyo. Ang Lorna Lagrimas Carinderia. Uy, sa mga taga nita Legazpi City, ha? Hello dyan sa Salcedo, Lagrimas, Perez, Dino, Inteya, Boras, family. And of course, batiin din natin ang mga drivers na kumakain dyan sa Irish Carinderia ng Ilawod, Daraga. Hello, hello sa inyong lahat. Sana inabusog kayo dyan sa Irish Carinderia. And syempre, sa mga taga-barangay 70, Kagbakong Legazpi, hello and hi sa inyong lahat. At mamaya guys, alamin natin kung saan magkakaroon ng brownout bukas. Kaya dyan lamang kayo. Here's Brian White, God Gave Me You. Stay tuned in only here on Big Double Line 90.7, Oragon.

0: tita. Pwede ka bing ilusyonan ang aki mo?
1: Aw, nyata. Kaya mo siyang buhayo?
0: Ay, hala. Condolence po, tita. Dahil kuman kaya aram nagada na palang siya.
2: Masabikulado o ragol? Yolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy!
3: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
5: Hi Kim! Nung nag-inom po ko ng 6 days pa lang po, yung parang may bumuka po dito, tapos lumabas po nana at saka ano, dugo. Tapos yung po, nung lumabas na sila, yung mga nana, wala na po yung sakit.
1: Wala na
5: yung bukol.
1: Bukol, tapos yung kate.
5: Opo.
1: So ano nakatulong sa'yo, yung Nins Cafe? Yan lang ang iniinom mo.
6: Ang Nins Mall na Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
7: Ang Nins Mall na Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
6: Ang Nins Mall na Center Pideran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pideran Albay. Beside Pideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
8: Para sa samut-saring party ng inyong mga sirang appliances at electronic gadgets, punta na sa Kinetic Merchandising. Kinetic Merchandising, dealer of electronic parts, appliance spare parts, washing machine spare parts, electric fan spare parts, and all other electronic devices. Kinetic Merchandising, located at Lapu-Lapu Street, Legazpi City. Harap lang ng Legazpi City Post Office.
9: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
10: Ano pong pangalan mo?
11: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daep.
12: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
11: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
12: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
11: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
12: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
11: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
9: Oh! Ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
8: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
13: Reliving your memories.
14: I can see the pain living in your eyes.
13: And the songs that made you smile.
14: No,
13: feelings you won't let go.
14: We've only just begun.
13: Uragon Retro Morning.

WWI 90.7, Orago na Nails. There you have it, the song by Stephen Speaks, Out of My League. 5 minutes before sumapit ang alas 10 ng pagka-morning. Samahan niyo pa rin ako till 11, mga ka-Oragon, sa programang Oragon Retro Morning. Okay, thank you sa lahat ng ating mga certified listeners simula sign on hanggang ngayon. Talaga na

distribution line construction, hotspot correction and replacement of insulators. Magkakaroon ng brownout June 23 and 25. Martes at Huwebes, mga kauragon, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Washington Feeder 4, ito yung mga affected areas ha. Sa Daraga, Barangays, Balinad, Peñafrancia de la Paz, Gapo, Inarado, Gabawan, Tabon-Tabon, Baskaran, Talahi, Burgos, Namantaw, Maupi, San Vicente, Pequeño, Mabini, Dinoronan, Kilawitan, Anislag, portion of Alobo, and portion of Sipi. Yan sa Kamalig naman guys, dyan sa Barangay Magugon, yes, portion mga kauragon. Kaya i-ready na i-charge na ang mga dapat i-charge, mga mini fans, mga electric fans, lahat-lahat ng mga rechargeables, power bank. Yan, mag-ipon na ng tubig dahil bukas brownout. So yes, mga kauragon, yan lamang kayo. Here's Eraserheads with a Smile. Stay tuned in only here on Big Double I 90.7.

0: Ma, nang tutugod ka sa First Love Never Dies? Oh, yung baga. Kaya nga, di baga, ili niya anak ang batugan na sin babaero mong ama. Hasta ngunyan, buhay pa.
1: Masabikulado o ragun?
2: Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambao po, nagfi-flex for Plemex.
3: Ang batang lagundi, Plemex!
4: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
6: Mga kasangga, handang-handa na ba kayo? Dahil heto na ang mas pinahaba, mas pinabongga na J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premio Season 4. Oo!
7: Tama ang narinig din nyo.
6: Extended na! Kaya mas marami pang pagkakataon para manalo ng mga naglalakihang pampremyo. 20 winners ng tag 20,000 pesos. 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos.
7: At a grand prize,
6: isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos. Pero teka, hindi lang yan. Isang Lucky Store partner din ang mag-uwi ng 100,000 pesos.
7: Kaya't ano pang hinihintay ninyo?
6: Itodo na ang inyong pagsali. Dahil sa J-Mart Todo Panalo,
7: todo ang saya, todo ang papremyo.
6: Para sa kompletong detalye at official date ng Grand Raffle Draw,
7: tutok lang sa inyong paboritong radio station
6: sa programang Kasangga't Kalusugan. At siyempre, sa Mark Cafe Official Facebook page, J-Mar Todo Panalo at Magka Premio Raffle Premio Season 4.
8: Mula pa noong taong 1996, ang Chera D. Balon Travel and Tours na natiling nag-iisang travel agency sa buong Kabikulan na kumpleto sa mga modernong aircon buses, medium buses, coasters at mga vans na maasahan nyo sa lahat ng paglalakbay. Sa tatlong dekadang paglilingkod, ang Chera D. Balon Travel and Tours ay patuloy na nagsisilbi sa 100,000 mga pasahero sa buong Kabikulan. Kasama sa kanilang package tour, ang arrangement ng itinerary, meals and hotel accommodation, industrial and educational tour. Maging ang LGU's enhancement program, siguradong safe na safe ang mga pasahero dahil lahat ng kanilang mga drivers ay equipped with basic life training support. And take note, certified drug-free ang kumpanya. Ang Chera D. Balon Travel and Tours ay matatagpuan sa mismong entrance gate ng LKY Legazpi City Grand Terminal. Para sa inyong booking, call or text 0946-8787-8761. Hanapin si Manager Noel San Juan or i-contact ang kanilang General Manager, si Sir Eric Platon sa 0919-626-9790. Or sa Naga, ang Chera D. Balon Travel and Tours ay matatagpuan sa Dorsey, Bicol Central Station, CBD2, Triangulo, Naga City. O pwede rin mag-email sa cheradibalontours96@gmail.com. O mag-like sa kanilang FB page, Chera D. Balon Travel and Tours in Chera D. Balon Travel and Tours. Keeping Bicol on the move.

Time na 9.7, orago na niya 15 minuto makalipas sa ang alas 10 ng pagka-morning. And kasama niyo pa rin, walang iba kundi si Ligaya. Yes, mga ka-oragon! Hello, hello and hi pa rin sa lahat ng ating mga certified listeners. Oy, sa mga nabasa ko kanina guys, or sa nasabi ko kaninang magba-brown out bukas. Eto na nga guys, suspended na ang face-to-face classes bukas sa mga nasabing affected barangays. Yan dyan sa Balinad, Peñafrancia de la Paz, Gapo, Inarado, Gabawan, Tabon, Tabon, Baskaran, Talahi, Burgos, Namantaw, Maupi, San Vicente, Pequeño, Mabini, Dinoronan, Kinawitan, Alubo, Canarom, Sipi, and Anislag. Ayan mga ka-oragon ha. Walang face-to-face classes in all levels in selected barangays in the municipality of Daraga. Ayan ha, bukas na bukas. And sa June 25, yan, schools are advised to shift to alternative delivery mode or ADM. Suspension of classes in private schools within the affected areas or barangays are left to the discretion of the school's administration. However, it is highly encouraged. So yan, dahil napakainit nga talaga ng panahon mga ka-oragon. So yes, yan lamang kayo ha. Huwag na huwag aalisin, huwag na huwag maglilipat. Here's a passenger. Let her go. Stay tuned in only here on Big Double Line 9.7 Oragon.

0: Tay, pwede pong mag-apot?
1: Teka.
0: Anong istasyon pong pigdadangog mo?
1: O mag-apon kaming nakauragon.
2: Kapag may nagtanong kung anong istasyon ang inyong tinututukan, ang sagot,
3: Uragon!
4: Uragon!
3: Uragon!
4: Uragon! Uragon! Uragon!

0: 99.7, Oraga na Niyaz, there you have it, menopause, sabihin mong lagi. Oy, 10:35 na ng umaga. Hello and hi sa lahat ng mga papauwi na galing sa kanilang mga trabaho. And syempre sa mga papunta sa kanilang mga trabaho, ingat. Yes, batiin natin dyan sa Maruroy Daraga, of course. So, walang iba kundi ang Astillero family, lalong-lalo na kay Manay Lidia Astillero. Na talaga namang laging nakasubaybay. At talagang hindi naglilipat ng stasyon. Siyempre, Radyo Oragon palagi. Kami ang palagi ni Manay Lidia and ni Jason. Ibati natin ang Astillero family, Makiniana family, Golondrina family, and Bahamunde family ng Maruroy Daraga. Shout out! And happy happy birthday sa lahat na mga nagsiselebrate ng kanikinilang birthdays today. Sana ay happy kayo ngayong araw.
1: Happy birthday!
0: And dyan kay Mom si Arlene Conde ng Anislag. Magandang morning! Ay, mataasin ang energy natin kasi si Mom si Arlene, napakataas din ng energy lagi. Yan, sa Conde family, especially sa aking former classmate ni si Carlo Conde and sa kanyang butihing may bahay na si Casey. Yes, hello po and hi sa inyong lahat. Siyempre, para pa rin sa mga nais bumati ha, sige na send na sa amin number na 0961355-6393. Babatiin ko rin ng magandang morning ang Rodriguez family dyan sa Banyadero Anislag Relocation Site. Ay, lagi nakatutok yan dito sa amin. Kahit hindi man yan mag-text o tumawag, talagang tutok na tutok lagi. Yes, tuloy-tuloy lang ang ating tugtugan sa programang Oragon Retro Morning. So here are the AGs. Bakit? Manatiling nakatutok dito lang sa nag-iisang 90.7 Oragon.

0: Tita, kada tabing ilis na lang aki mo.
1: Aw, yata, kaya mong siya buhayo.
2: Ay hala, condolence po tita. Dahil kuman kaya aram na gada na pala siya.
3: Mas Rikulado o Ragol?
4: Pre, makinig ka muna. Usapang liver tayo.
5: Kritikal na organ ang atay dahil sa maraming gamit nito sa katawan at kakayahan nitong mag-regenerate from injury. Astig, di ba? Ngunit, di ibig sabihin na hindi napipinsala ang atay, lalo na kapag naaabuso. Ang sobrang alak at matatamang pagkain, maaring maging sanhi ng liver damage. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang mo, ang Liver Aid. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Be a liver lover! Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide.
6: Ano ang patutuo mo kay mama mo kung nagpa-detox siya sa kuya? Pero ang beses na yun inatake. Tulong beses na siya inatake. So, pero may 200 ang BP?
7: Yes.
6: Pero ang nag-detox siya sa kuya, pero ano sa nasa BP niya after 1 month?
7: 30 over 80.
6: Tapos, pero may nagpa-blood chem.
7: Yes.
8: Ang Means Mall Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
9: Ang Means Mall Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanuahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
8: Ang Means Mall Center Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banuaan, Pidoran Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
10: Mga alaala ng nakalipas.
11: Wala nang makilala ka, aming mahal.
10: Kay sarap balik-balikan.
12: Bakit ngayon ka lang?
10: Kasama ng mga awiting minsan ang nagpatibok ng inyong puso.
12: You tell me.
10: Dito lang sa Oragon Retro Morning.

7 minutes before sumapit ang alas 11 ng tanghali. Gawing langit ang mundo. Yes, mga ka-Oragon, kayo ha. Ibang langit na naman. Huwag kayong ganyan. Charis lang. Oy, pasintabi sa mga kumakain. Charot lang. So yes, mga ka-Oragon, happy, happy lunchtime. Sa lahat ng mga nananghalian na sa oras na to, sana ay mabusog kayo ngayong araw ng Lunes. Yes, kahit man kumain ka ngayon ng dalawang beses or tatlong beses, ipagpasalamat mo na kasi marami yung mga namomroblema sa kakainin. Marami yung mga sa mga oras na to ay namomroblema pa rin kung ano ba yung kakainin nila.

lusog-lusog na naman kayo, ha? Kasi Manay Lidia, napakasarap ng luto niya. Actually, may taga-luto sila. So, Yael, so, paano ba yan? Oras na naman para ako ipansamantalang mag-wavush. Mamayang hapon, magsama-sama tayo sa programa Oragon sa Hapon. 1 till 3 p.m. po yun. Ituloy natin ang ating ligaya later. So, here's Rakistang Waraya. Stay tuned in only here on BII 90.7 Oragon.

0: the time all over the country. It's 11 o'clock in the morning.
1: This time check is brought to you by Plemex. Pag may ubuohi ka, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex!
2: Mga kasangga,
3: akala nyo tapos na?
2: Aba, hindi pa!
3: Dahil ang J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4 Extended!
2: Oo!
3: Tamang narinig ninyo!
2: Mas pinahaba!
3: Mas pinabongga!
2: Mas maraming pagkakataon para manalo ng mga pa-premyong siguradong magpapasaya sa inyo!
3: 20 winners ng tag 20,000 pesos!
2: 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos!
3: At siyempre, ang grand prize!
2: Isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos.
3: At hindi lang yan,
2: may isang lucky store partner pang mag-uwi ng 100,000 pesos.
3: Kaya't huwag palampasin
2: dahil extended na,
3: mas marami pang araw,
2: mas marami pang entries,
3: mas marami pang chances
2: para maging winner.
3: Para sa official date ng Grand Raffle Draw at iba pang detalye,
2: tutok lang
3: sa inyong paboritong radio station,
2: sa programang Kasangga at Kalusugan,
3: at sa Mark Cafe official Facebook page.
2: J-Mar,
3: Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4.
4: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng

0: Pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
1: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: with all the best, more variety, the hottest and reliable news, news that matter, and more prizes. This is your number one news and music station all across the region. On air, online,
1: 90.7 FM.
0: Radio Uragun.
2: Ang oras po mga tugang sa Radyo Uragon, eksakto na pong 3 makalisan 11 ng pagkoto.
3: Time check brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis, mag-Artrisin.
4: Ang programang ini hatod sa indo ni Vice Governor Farida Diday Esco, asin kansanggo niyang panlalawigan kan Albay.
5: Unida ang programang Kompletos Ricados, tutukaron mga isyong napapanahon, ididitalye mga preskong bareta, kakaulayon mga tawo sa likod kan istorya, asin mataong opinyon susug sa tamang impormasyon. Inian Bagong Normal,
6: the new normal.
5: Kuya na ang sa indong pirming kaiba, Kuya Jess Magallanes.
2: Mga tugang, kita po ang magsarvay-sabay ligdi sa programang Ang Bagong Normal. Aldo kita ngunyan mga tugang ni Lones 22 kan bulan na Hunyo 2020 sa is ultimong simana kan bulan na Hunyo.

Sugest magayaris po ini kasabay ko sa Laro Technical, si Manoy Ryan Salcedo naman sa Tower, si Manoy George Valderrama. Kung nagpa po kamo ng komentar reaction question, pwede po kamong mag-upload asin mag-text sa samayang text line 0961-355-6993. Asin mga tukang sa Globe 0977-043-358. Tangani pong sarbay-sabay titangon niya ng pagkautorig di sa programa. Lones, Lones, Lones, ultimong simana kanbura na Hunyo 2020 sa isa. Sa masunod mga tukang Hulyo na birthday na nilang Mila Lorilla. Yan ang Mila, advance happy birthday.

Kaliwat po na ko pangbot man yung good morning sa Bilog ng Bicol Region, sa Bilog ng Probinsya Kanalmay, ang mga congressmen ka na Bicol, Congressman Gian Chalasin, mga tugang si Congressman. Pilo Garbin, siyempre po ang gobyerno Provincial Kanal, ang basang ko ng palalawigan Kanalmay sa Panginoon mga tugang ni Vice Governor Dideco. Ang kinatawan kantong Desito kang Probinsya, kinatawan Carlos Higaso, kang Premier Desito kang Probinsya, asimang si dating kinatawan Vig Ziga Jr. Kasabay ng mga tugang si kinatawan Mel Abadis, sa kang Segundo Desito Kanalmay, asin si kinatawan Brian Arandia, kang Tercer Desito kang Probinsya. Asin sa mga tortol na department head kan gobyerno Provincial Kanalmay, Marino Dutabi sa Hidoga Boss, ano kumusta lamang tabi ang buhay niya to kunya na Lunes. Ang mga empleyado ngunyan kan Kapitolyo Provincial Kanalmay, balik na mga tukaw duman sa regular work week na Monday to Friday, 8 to 5 in the afternoon.

Siyempre, mga tugang, sa gabos patabi ng mga empleyado sa kanang gobyerno nagantabi ng unyan pagaga sa mga lalahin siya kanang gobyerno nagantabi ng unyan pagaga. Good morning, tabi. Good morning pala, tabi, kay dating direktora Henry Miraflor kan Owa Bicol. E di ko ipapadawagan sa kong pinakamatibay na amigo. Good morning, tabi, kay Sir Sammy Madrid. Ang pinakamatibay kong amigo na gariman sa na mga tugang si gariman sa na mga tugang si Alden Richard. Sabi mga tugang, kasabago pigmumonitor ko si Attorney Romulo Macalintal. Nagangala siya mga tugang, kunyata at ang pinakasagradong aldaw na pizza doon sa mga tugang kanbulan na Nobyembre pinag-schedule ang barangay election. Kaya sabi nga ni, may posibilidad na sabi nga ni mga tugang na mangyari man agad ang postponement because sigwa kayo magkakanigong balidong rason. Asin sabi niya mga tugang, pigko question niya yan sa Korte Suprema. Anapot niya tatapigtugutan kang Korte Suprema. Kaya ngunyan, may posibilidad mga tugang na mamarangkal mangyari ang barangay SNSK election. Kaso lang duman sa mga pasaway na barangay official, tama na, sobra na. Tama na po ang pigigibo nindong panggagata sa barangay. Tama na po tabi ang panglulupig nindo sa barangay. Magkasurupog man ka mo. Kaya ka mo dyan sa accounting kasi man sa opisina kan kuwa. Dapat tabi magimata na ka mo dyan ka mo maging turog sa pansitan. Romdumong tabi nindo amin na bago wag kay guwaning bidding sa mga project sa barangays. Kinakaipuan mga tugang na magparesibo na kamo sa opisina kan accounting. Paano kung namo na sa pag-disburse bago mga tugang iparesibo sa accounting? Sin mapirmasyon ha?

Sa mga empleyado sa pribadong sektor na nakantabil ang unyan ng paggaga, kadakulakon na tao naging kontrobersyal mga tugang ang maleta. Igwa mga tugang ang magtugang na Senador Rafi Tulfo nagdataw kay 250,000 hanggang 300,000 duman mga tugang sa mga kababaihan. Ilingan indo, makairak man ang tawong nakapila-pilang unyan dyan sa opisina kan pag-ibig para mga tug mag-file ning loan na. Kasi igwa mga tugang kay emergency loan payable yata for 7 months. Before ka mapakatapos sino makabil mga tugang kiloan na. After 7 months sa ka mamabayad ngunyan ang SSS may programa man siya mga tugang. Lako na libawa ka mag-filing loan ngunyan mabayad ka mga tugang sa 2027 na. Now, ilinga po nindo ah. Ang kamugtakan kan mga tawong yaon dyan. Ilang mga tawong mga dimungkog na iniyo. Nag-receive mga tugang kimali-malit ang kwarta. Ilingan nindo de lamang kamo nagkakoronsyen siya. Kaya mataram kamo para kamo sa tawong bayan. Naglaw kamo, nagkandidato kamo para makapag-serve sa bayan. Kalokohan mga tugang mga pigdataram nindo. Kabusan mga tugang panluloko sa kapwa. Kabusan mga tugang pag-uotek. Kaya sana tayo itarablan man kamo ning supog. Magkasurupog kamo kansay doong pinagigibo. Kaya si Erning Mularakob, tagrabing ngunyang pagsamba kay Marcos, baala katabi Erning Mularakob. Ang tawayan ta mga tugang sa maabot po tabing Domingo, June 28. Igwa mga tugang kipagtelepon ang Manila na Siksora, ang Manila mga tugang na organisasyon para mga tugang kundinaron ang kampanya kan gobyerno kontra sa droga. Kaya ngunyan na nga po rin kita, nagkangalas kita. Duman sa mga tao na grabe po ang pagduhagi kay ito, grabe mga tugang inagihan sa panahon kan mga Marcos. Ngunyan nakasupsup kamula ng mga tugang grupo kan liberala. Kamulay na dilima, ikakuluistro, ikatabi Gutierrez, nagpakapira ka mo. Ano? Ang nadara lamang nitong proyekto para sa mga taga, para sa karahian kanbilog ng mga Filipino. Blessed, and I feel that way still. Sometimes we took the hard road. Sa mga opisyalis kan lokal na gobyerno kan Legazpi sa Panginoon mga tugang ni Mayor Isham Ismael kasabay na po tabi ang gabos sa miyembro kan sanggo ng paglungsod lalo na mga tugang sa mga miyembro kan sanggo ng paglungsod na tol-tol ang kaisipan bako mga tugang araw kang nagkapir na kulang sa pansin sana tabi tarablang kamuning supo.

Para ini matukang sa mga tultur na amigo, abak ko mga tukang araw kang gibugibo ni Jubel Villanueva. Nga pagkatapos kang pasahon, ihula ka man sana. Kaya na mga tukang totoo na tabi itong nako akong barita dyan, mga tukang sa Banwan Kandaraga. Dalanta ako, minasaludo kay Mayor Vika. Grabe ang pagrespeto mi sa iya, kaya grabe na kaigwa po kami kipagkasararo kang nakaging 2025. Para mga tukang pabalik mo siya sa pwesto bilang alkalde Kandaraga, because kay po mi po tabi ang serbisyo ni Mayor Vika. Pero Mayor, kung di mo mariparoan mga tabong nakapalibot sa imo, baka tabi pagabot kan oras. Iyuma sa makapaula sa imo, kamabutan mo na makapagserbi liwat sa mga daragin niyo maputol. Well, may kasabihan kita mga tukang history repeat itself.

Kaya ako pigpili ko mga tulong makaigwaning team song na One Friend. Sabi ko, namimiss ko ang team song niya ni pag nag-ilingan kami kaya ito ni Vice Governor ni Governor Greg Salakman. Iniansan mo yung paborito kaya itong team song. Kaya kaming dua kaya ito, Aramaninda, amaray niya si Manu Jess sa pag minataram niya sa Muya Prangka. Yes! Kung palaba mo ang sarong tao, both negative itara mo. Kung talagang dako lang nadalagit sa iyo, ibigay ka mga negative na reaksyon itara mo. Now, kami nagpaabot na sa iyo mo kaya suggestion. Kung di man ako, hindi saludo kami sa imo. Dahil kaming maginibo, ang importante, mga tukang dikit-dikit tapo tabi nagluluwasan mga persona na sa likod kang pabarakalan ng lote dyan, mga tukang San Isla Grace relocation site. Dahil tabi dyan yung pagabitun si Ma'am Ima, tas si Ma'am Ima saruin ni sa pinakatultol na naging department head. Naging empleyado kan lokal na gobyerno kan daraga. Tol-tol ini mga tugang natawo bako ini mga tugang tol di araw ka nagkapi na natol magpabakal or what? Igwaki, so mga nag-arali dyan mga tugang, igwaki mga liquidated na mga expenses. Tapos mapaaram ka, malipat ka sa iba, mataram ka, madrama ka sa albatana. Kung di ka man sa namatol-tol, dapat ang gibuon sa imo. Good morning.

Dapat sa'yo magpasiring karamang duman sa heaven. Tanganing mamatian mo lamang, kaso lang di man ka muna kakamati kan mga pagtiusan na mamatian kan mga simpleng na manmuan. Ilinganin doon mga tukang nagkamal kamul kamo kipirak, nagkwan, nagresibi kamo ki 50 to 70 million. Samantalang ang mga pasyente ngunyan mga tukang sa DOH sa mga ospital na pigpapadalagan kan gobyerno na kapila. Iguaman ko ta ng mga tukang kipil health salto pa na inguragan kang ulog. Paano kung di ka nagulog sa lagunin sarong taon? Paano mo lamang mapakinabangan na sa iyong contribution? Ilinga sa pigpailing ka sumanggi mga tukang sa Jessica so nagada na lamang sa mga miyembro kang PhilHealth. Gaman mga tukang nakakakwa ako, iyon man ang gada no? Narumduman ko to na every 2 months kayo to na inguragan akong helang mga tugang. Tapos ang nakuha mo sa PhilHealth, may 7,000 sana. Maski mga tugang sa benepisyong makukuha mo sa SSS, tawon ka ki 2,400 something, yan silang pwedeng makukuha mo. Pirak mo na yan, ma-file ka ng loan, pirak mo na yan. Pero mga tugang, pag-abot ng oras, ma-interest pa. Kung di ka nakabayad duman sa tamang periyoda, obligado ka pa mga tugang na magbayad kan penalty. Kaya pirak mo na yan, pigpagalan mo na yan. Pag-abot mga tugang ng oras, iba man gano'ng nakikinabang, bako?

na nagkapil ang ahin siya mga tukang kang gobyerno igwa kay mga regional directors. Dahil mga regional directors, mga tukang grabe pa ang mga alalay, grabe ang bodyguard, pon kaya ito sa kungingan. Ilingan yung doa, ang saluduhon akong mga datong regional directors kay nagkapil ang ahin siya kang gobyerno. Nasimplihon nun sa mga tukang mga buhay si dating DTI regional director Dig Sagilara. Si dating director Sammy Madrid kan Owa. Asin so nagkapira pa si director Ratan kan Civil kan Professional Regulations Commission. Ilinganin yung mga tukang mga simple uno sa nang buhay kayam pero mga tukang igwa kinagkapira nga hinsya kang gobyerno na bago ka mga tukang makalaog sa sendang opisina maagi ka pa po sa loo ning dahong.

makamurumundok mga tugang isipo na kadakol-dakol kitang mga katugangan, kadakol-dakol kitang mga mga amigo na nagdetiyos mga tugang ang kamugtakan. Ilingasan na po nindo, magdalagan ka man kuta na dyan sa BHRMC. Mog makita na ilingta na magayon ang edifisyo. Pero mga tugang pagabot ning oras, sakripisyo pagyaon ka na sa law kunika mga tugang i-confine. Kaya ano ba mga tugang minataraga po sa government private hospital? Maski mga tugang pagmaruluwas na gari mga tugang nag-aranap kay luho ni Dagom para mga tugang makatabang sa da mga pangyayipo. Pero ining mga salbatanang ini, ining mga eudemons na ini, nagkakapot mga tugang kikamal-kamal na pirak na lamang na pig-isip sa mga tawang nagtitiyos. Kaya ngunyan, mapatupod ba kamo kan magtugang na Rodolfo? Mapatupod pa kamo kan mga problema kunwari pigtatabangan mga tugang ni Rafi Tulfo? Gabos man sa niyang pangluloko? Han makerak mga tugang sa mga tawang nagkakabirik ti Maninda. Kaya ilingon tapo tawi mga tugang kung mangyari ining pigpaplano mga tugang kang ano, pigpaplano mga tugang kan white move movement na makakaigwasin ng mga tugang kipagtelepon sa maabot mga tugang na July o June 28. Yan mga tugang sa EDSA People Power, EDSA People Power Monument para sabi nila mga tugang kundi na roon mga kapalpakan na pinagigibukan gobyerno. Now nothing can take you away from me. We've been down that road before. Maray pa lamang mga tugang mga Muslim, iguanin pagkasararo. Maray palugod mga tugang ang ibang reliyon na. Maray palugod mga tugang ni Iglesia ni Cristo. Kaya sabi ko, picture challenge ko yung mga matibay na miyembro kan Philippine Army o CIDG. As in mga tugang mga miyembro kan Philippine National Police. Mag-arista na kamo, lumawag na kamo duman sa compound kan na ano. Lumawag na kamo duman sa compound kan ni Iglesia ni Cristo sa Commonwealth Avenue. Tanganing makuha ninyo sa ilong anap. Sabi nga ni mga tugang ni Iglesia ni Cristo, nag-alat na lang mga tugang ki-go signal. Nag-alat na lang mga tugang ki-one pulse move kan administration. Para makagibos hindi ang mga tugang kimagakanigong lakdang. Pag misan makamurumuna, ano ilingan nindo mga tugang mag-agi kamulig di sa mayampangan kan pag-ibig? Mailing nindo mga tugang mga nakapila-pila dyan, maski mga tugang sulikod kan pag-iriba nindo mga tugang pigigibo ng suratan kan sedang pag-iriba para sa mga tugang maka-avail kan loan na pigdataw mga tugang kang SSS o kan pag-ibig. Kung sa pigparahabas kaning mga politikong inimagpon mga tugang kay Tulfo, magtugang na Tulfo, Pampilo Lacson, Vicente Soto III, nagkapirang congressman na, siguro mga tugang kung ipigtaoy nining tamang duman sa mga katugangan niya itong nagtitiyos, sa mga katugangan niya itong sayaon sa barangay, na may mga pasyente mga tugang sa hospital, siguro maski puro paano makakamati malamang yan kogman sa ilang mga boy kaysa nailing nilang sitwasyon. At ang unya nailingan nindo mga tugang ha, nagkairiling ako may mga empleyado dyan sa munisipyo kandaraga na ma-file mga tugang. Parang may emergency loan yata yun na 10,000.

Siyempre, mga tugang ang lokal na gobyerno kandaraga sa Panginoon po ni Mayor Vic Peret at siyang mga miyembro kang sangguniana. Kagawad Baba Magalona, kagawad Pilo Dilomen, kagawad Asay ni Ayan Makasinaga. Ini mga tugang kabilang sana sa mga moro ninyo na mailingin mo rin na performance. Sa loob mga tugang kang sanggunang bayan kandaraga, bako araw kang nagkapira dyan. Ang naglog mga tugang sa pagiging servidor, pika si kaso ang sedang sa diri. Igwada mga tugang kikagawad na kadakul-dakul na nabakal na lote duman sa Anislag relocation site. Nasamantalang nagsakripisyo si dating Alcalde Chintro Infante para mga tugang babakal ang nasabi ng daga. Nagibunin magkakani kung kaya kung anuman ang biyaya. Ano man mga tugang nagrasyang nananamitan ngunyan kan mga taga-Anislag, it was done. Nangyari yan mga tugang dinan potabi sa effort na ginibo ni Mayor Ching. The time na nagtukaw siya bilang alkalde kandaraga. Kaya ilingan nindo mga tugang kadakul-dakul nagariyaw na duman. May 7-11 na duman, may LCC, may mga malls. Igwa na mga tugang kay mga gasoline station. Nangyari yan mga tugang kan magibo kay magkakanigong pagi si Mayor Tarimfante. Alagad mga tugang kan maraman ka nagkapira na magkakapira at ginibo mga tugang nagatasan so nagkaparang relocation site. Igwa mga tugang kinagparapabakal kilote na aram na niyang bawal. Makamurumundo pagarukan mga tugang madadangog manuna. Ili nga ah, maini may kairiba ka na mga nagtitios, may mga kabarangay ka, may nailing kang nagtitios, magal sa muning tabang, tapos mga tugang ining mga hayop na iniyo. Kamu nagpapasasa kan bakok maninuni pirak uya po ang dapat sa indo. Ang pinakamagayong kong amiga, good morning tabi, Kimio Risi sa inong course, mga tugang good morning man tabi. Naguran? Wow. Oh, so mga baano, magturo ko na tabi kamo sa gilid kante lang po ta naguran. Baka tabi mabaribi lamang kamo. Good morning man tabi kay amigang Edin Dari and of course sa kuyang kapamilya. Good morning kinong loterya niya mga Marhalino. Oh, Marhalino. Marino. Kukurakot sila do sa left, do sa left. Kukurakot din do sa right, do sa right. Ang dasal ko lang pangungutin sila tonight. Kawata. Kami po, kaming mga taga-media, natatawan kami kimi kakanig kung tiyasa na mag-ampang kami. Gabus yan mga tugang na mga senador kan Republika kan Pilipinas kan aktibo pa mga tugang si Congressman Saldico. Kami po kayto natatawan kay magkakanigong chance na rumduman ko kayto mga tugang kan magabot digdi sa Legazpi si Senador Jingo Estrada. Kasabay kami mga tugang duman sa Banwan kan nakasabay kami duman mga tugang sa Banwa pa nakasabay ako duman sa Banwan kan Raporapo. Nakachapel kami mga tugang kay natatawan po kami kay magkakanigong chance para mag-apo sa iya. Ngunyan mga tugang dai na mas kayan di Senador Gordon. Kan senador yan mga tugang yaon kami nagjasabat-sabat ako kasabay kami kan mga tugang duman sa relocation site sa barangay Anislag kandaraga kasabay ako kan si Antivirus kan 2016 kasabay-sabay ako mga tugang nagka-interview kan kaya di man kinakay pa na mag-ambog kami pero mga tugang nag-aampang mo yan pero panagigibo na ninyong kalokohan makasupog na room aputan nindo si dating Vice Mayor Len Magallanes kan banwaan ninyong daraga kaito po mga tugang pag maabot yan si Risa Antivirus ako ang inut kani apunan kaito ni Vice Mayor Len magduman kang niya sa airport na maabot si Risa Antivirus. Grabe, ngunyan mga tugang makamurumudan kamuktakan. Ako nahihirak mga tugang. One time, may nagagad sa kuya ning tabang kung pwede tabangan siyang makaluwas yung hospital. Ang bill niya mga tugang sa daraga doctors. Maringan ni mga tugang taan daraga doctors. Igwaman kimari na puso ng mga yaon dyan. Alagad mga tugang susinadurang plastic. Susinadurang sobrang ambog. Nagpasarman ko ta na mga tugang na no hold ano. So parang bawal ipag-hold ang mga pasyente. Nagbuktak man duman mga tugang sa probisyon kan binanat banata na Senador Pia Cayetano which is tama mga tugang si Senador Pia Cayetano na masubmit ka ki promissory note. Now an mga hospital dahil ka man basta-basta mapaluason kung dahil ka mga tugang ki promissory note. Now dahil man kinakapalaman duman sa House Bill mga Senate Bill na pigpasar mga tugang ni Risa Antivirus. Bata mga tugang na kaigwaman yung special session. Ang pinaka-purpose mga tugang kan special session yun na matanggal man sana si Cayetano bilang Senate President as in mga tugang lumuwas ang tulay na hudas. Si Joel Villanueva tapos mga tugang si Senador Chichi Escudero. Kaya ito pag nakairiling ko na yung mga tawang inyo pag binadirig di mga tugang automatic nakikipagbukudan ako. Ilan tagusto kong maka-interview but this time siguro kung magkaarampangan man kita pag nailing tapos na kamukos paanta kamo.

Yay po sa tutulang makamormundo, mga tugang nakadakol-dakol kitang mga katugangan na nagtitiyo, sigwa po lang kay mga tawong nagkamal-kamal ng kwarta. Ilinga sa nindo mga tugang si Anuel Clavio. Ilinga nindo makabanat sa mga Duterte. Paguna man mga Duterte, yun ang pinakamaraot na tao sa kinaaban na dahil lamang mga tugang kinagilibong karahayan para mga tugang sa Pilipinas. In fact, one time nag-survey dyan sa kuya, ngayon sir for President Sara Duterte, ngata-ngata Sara Duterte, arog na, kinakayampuan pa niya ako na ipaliwanag ko sa indo. Sabi ko, abutan kitang sarong oras, sa'yo ko pa niya ako natatapos ang paliwanag ko sa indo, niya tatama, ma Duterte ako. Parang kaan mga tugang nataramon, bakit uruti ka, ang tanya tatama magparautik pa man ako. Kaya kung gusto ta mga tugang napunan ng korupsyon, ang korupsyon mga tugang nagpupuon sa pamilya. One of the smallest political units, sundan mga tugang kan barangay, munisipyo, syudad, asin mga tugang probinsya, kasabay ng national government.

Sabi mga tuwag ni 3011, Moragon Bagatabi, sir, ang ba... Siyan, bado mo. Aloyo na po ini. Mga tulong tao na gari, ini apat. Harum naman ko, ginamit ko ni kang magninong ako sa kasal. Ang kasal kay to mga tugang sa West. Ang mayor kay to, so dati pang alkalde kan banwaan ni Darag. Nga ba talaga naman kay to naglalaog?

abangan nyo sa Pizza Trinidad, may exposure pa ako. Ang sakuyang padawa, sinama mo ito ng barangay sa panginginit po ni Barangay Captain Nelson Magallano, kasarabay na po ang sakuyang bilog na pagliba sa council. Pasensya po ka mo, di ako nag-duty ko niyan sa barangay hall. Sabi baga, if you cannot join them, leave them. Oh, may napinot ako. Mayro sa bitis ko. Nero ko digdi sa iray. Gari na opso ano? Na opso ano ko digdi tabi? Gari may nero sa bitis ko digdi sa may baba? Standby mode alat. Gari may nero ako digdi. Bako man. Ano yan? Ayun, naka-off. Iyon man agad. Ayun ito. Diretso na yan. Mao na yan. O day pa. Karga pa yo. Kaya sabi ko makamundo mga tugang na nailing mo arog ka ini, arog ka ni arog ka yan. Kadakol kitang mga katugangan na nagtitios. Kasud ma makaraot mga tugang sa buot, makakulog mga tugang sa buot na may nahiling kaduman. Nagagad mga tugang ning tabang. Nakapila mahagad ning tabang. Sabi ko nya tapo ta digdi ka mo nagpa-confine. Dahil naman nga sir kaming choice. Tana sa critical na ngayaan sa muyang pamilya. Sabi ko, iyo mananggad, ano? So, imagine na, igwaman ko taala sindi ang mga tugang kimako ko, alagad po, masakripisyo ka pa. Kaya sabi ko, kung pwede sana, kaya ako ngunyan, ang solaminting pangapulian ko ngunyan, sana niya ako, makatama lamang kita sa luto, tatawa niya ito, okay, magkakanig ko yung importansya sa mga gurang, tapos mga tugang sa mga pig-abandonar kansa ng mga kaki. Ano yung baga po, ano? Ha? At akong arani ka murig sa station, mailing ninyo mga nakapila. Hindi mo ito rin na iling. So nakapila ngunya na mga parel plans yung nakang emergency loan niya sa pag-ibig. Imagine ano, tapos sa mga demonyo, nagpakamal-kamal mga tugang, nagkapot din kamal-kamal na kwarta. Imagine may mga pamurumaleta pa kamo, masiriba kamo. Ilan na nindo mga tugang so aki ni Rapi Tulfo. Pag mataram ka dyan sa programa mo, ikan ang pinakamaura na tao sa kinaban. Paguna mo, ikan ang tunay na disiplinaryan. Pagabot mga tugang suwaki mo, nag-inom sa sarong banggi, gumasos ka ng 1.2 million. Doon lamang kamo ka nakareceive, samantala kami matitigwak na lamang kami mga tugang, ang milyon na yan, di pa lamang kami nakakapot ka yan.

Sa mga padawa akong kabarangay Marino Dutabi sa Indo Gabo, sa siman sa mga padawa akong pagkiriba sa Council Kagawad Toy, Kagawad RJ. Kagawad Rolo na siman si Kagawad Ting, ng May Gusming BHWs, good morning kay Nang Kisi, good morning. Kimanay Bilma, good morning kay Nangiriling. Kimanay Bilin, good morning. Manay Bilin, nakaluto ka na tabi. Ang saro sa pinakamay gusming pagiriba sa council, si Kagawad RJ pinakamabot. Ako di din nag-duty nga na, G. Tamay ka sabihan magkita Kagawad RJ, if you cannot join them, leave them. Kaya ngunyan, kakalampagon ko na. Ako tinawan ko sinin yung sarong simana. Pag dahil ninyo naset ko lang sarong simana, well, sorry na lang. I do everything because mga tugang tiniwalaan ka kang tao sa barangay mo. Gabos sa pakikisama, gabos sa koordinasyon, ginibo mo na. Yung? Paharasin siya na lang po kita. 1 week na sana. Siguro anytime ngunyan, nag-ibo ko ng mga tugang suleta. Madali yung masal mag-LBC ngunyan. Diyos ko. At ako po, pag minsan na, sa totoo lang po, bako mga tugang sa pag-ambog, bako mga tugang sa pag-drama. Pag minsan may maagad sa imo, sir, tabangin na po kami. Kansarong alaw, mga tugang nagpatabang sa kuya magpadialisis. Maringan yung mga tugang tamay mga bistado ako. Magpatabang mga tugang na madialisis, arog kanya, arog kanya, arog kanya. May mga problema, mga tugang. Maringan yung tamay mga kontak kita. Nagigibuhan ta mga tugang kimagkakandigong pagi para sinya magkakatarabangan. Lalo na itong sunangyari, baga po. Kansarong aldaw, igwang nagdirigde sa kuya, igwang nagreklamo. Ngayon tabi, what, ano nga ang nangyari duman sa barangay, may tarog kay ni? Arog nga kay ni may scholarship, may arog kay ni pigtaw. Ilang nga mga tugang siniringgol, sinirulo kay ako may mga supog kamo. Di ka mo magibon yung arog kayan. Ang pagkaaram ko sabi, mga tugang igwada kinag-work, nag-back out. Now, kung di ka naging unason, di ka naging mandurugas, di ka naging manluloko, siguro mga tugang natawan taki magkakanig mong tiyansa, sugusong makabil kan programang arog ka yan. Iyo? Kaya ngunyan baga, piga ako, piga hanap ko mga tugangan kuwa. Ano ba ya kamo? Audit kamo o kuwa? Kuwa kamo audit? Iyo? Audit kamo o kuwa? Nyata ta nakakalusot sa indo na arog ka na bagay. Kaya pag minsan yaon sa indo ang problema. Iyo? Yaon kita dyan mga tugang sa pakikisama, pero pag-arog kayo ng sitwasyon, makamurumundo mga tugang, igwa ka mo. Igwa da mga tugang kiprograma ngunya ng DSWD ang SLP, Sustainable Livelihood Program. Ang kusong sabihin da mga tugang, pwedeng ilwas sa pangaran ta confidential, kapatalan nindo yan, maski puro pa no. Dahil nindo masabing confidential, because mga tugang maluwas na maluwas yan, as long as igwa ka mo, pigdatago na sekreto, dyan ka mo madadali. Bako man ako mga tugang santo, sometimes may pagkakasala man ako. Ang abo ko lang mga tugangan, mangluko ako ning kapwa ko. May kasabihan kitang numan sa island, dahil bali ako mga tugang magsulo kaysa makikipagsabayan ako sa imo. Naula kita mo pa ako kan kademonyohan mo? Ula kita mo pa ako kan katuruntaduhan mo? Ula kita mo pa ako kan pagiging mahabas mo? Dahil ka na ngayon magribok, arog kanya, arog kanya, arog kanya, salbatana. Dahil lamang yan mga tugang sa bukabulari ko, tama po, nagaya akong pagtios. Pero mga tugang to the point na ipababagat ko ng pagkatao ko, yun lamang pwedeng mangyari sa kuyang pagkatao. Dahil mas kisahin kita mga tugang darahon, igwa kitang barkada, baka sa mga barkada ko, baka sa mga kapamilya ko, maaraman ninda. Uy, ano nga yan nagyari kay Primo Imotaro na kayo ni Mandulo ko? Iba ka po, makasupog mga tugang, kaya ng pigtatakutan ko. Kaya pigisabi ko oral daw ang barangay, mga tugang pigtatabangan, dahil mga tugang pigtatabagan. Good morning, tabi kay Kap Manu Mirandila Kanbalinada. Manu Yakoy, good morning. Yung siyempre mga tugang kay Kapitan na Narsin Monreal kan Barangay Pandan. Ano, birthday mo tabi Kagawad Erna Monreal? Happy birthday tabi kay Kagawad Erna Monreal kan Barangay Pandan. Happy birthday!

Kaya sabi mga tugang ni kagawad ayan makasinag. Kamo. Paguna ni dulusot na kamo maski bako na kamo mga official pag may pending case kamo automatic magre-report kamo. Kaya sabi ko I do everything for them. But the problem is mga tugang nakikipagsabayan ko kay kanga ni pigi sabay di magsulo. Maski may kasabihan kita mga tugang na numan is an island you cannot live alone. But sometimes mga tugang maging wise ka naman. Bako gabos na oras nakikisama ka. Kaya anapot ko ngunyan sa kuwa, ano kamo baya? Kuwa kamo audit, audit kamo kuwa. Kamo mantabi sa accounting department kan daraga. Iyo. Nyata taday nindo na obligar na mag-report sa indong opisina na kamo pamiswan mapasiring sa barangay. Ano kamo mga uto-uto? Ha? Sa bagay, trabaho nindo na magpasiring kamo sa mga barangay because dakulaw na pigbabayad sa indong sa barangay. Ngunyan, sigang alang ka mga tugang kan pigbabayad ng kan mga barangay diyan sa accounting office kan daraga. Igwa lamang kamong pigyusometer na liquidation tanganing maaraman may man nyata talaging priest. Kaya makamurumundo kayo ni Bekos mga tugang sabi po kasabago ni Atty. Romulo Macalintan. Talagang Anubiembre 2. Makaduda mga tugang na makaiguan ng eleksyon because Anubiembre 2 special na aldaw para sa mga ganan. Nga tatay sasabay mo dyan sa eleksyon kasabago mga tugang pig interview. Kansa mo yung pag-riba sa broadcast na may kredibilidad. Sabi mga tugang ni Ted Filon, huwag kang susuko. Pero sabi mga tugang ni Atty. Romulo Macalintan, ang plano ngunyan kan Congress because of their political interest this coming 2028 election. Sabi nga ni mga tugang, mapaamot sila naman sa mga barangay official. Kaya sabi nga ni gigibunda mga tugang October 2027. Pag-abot mga tugang ning oras, mataraman COMELEC. Di naman yan pwedeng mag-ibukan COMELEC ta filing na kan certificate of candidacy. Kaya ang maluwas yan mga tugang, maluwas naman sa original mga tugang na proposal na 2029. Now, kami po ah, kami personally per se, ako per se. Di man ako mga tugang, ako mataram, ako na ko na puton mo, pabura ko na makaigwan yung eleksyon, dalanda sa mga maabas. Dapat ang mga tugang raliyon, supagawad na minapretend garina kapitan. Dapat kan mga tugang palayaso na. But the problem is mga tugang, nasa kabutabi yan kang kongreso kung magkakaigwan yung eleksyon o dahil. Kaya sana ini mga tugang na maabot na why at the white movement this coming June 28. Magkakigwan sila mga tugang kipagtiripon duman sa isa People Power Monument. Ang kasabay niya duman mga tugang mga Muslim, Kristiyano, other religious sector. Sana po tabi pag-abuting oras de kamo duman mag-imbitar ki mga politiko na mataram duman mga tugang gabos kaambugan ng pigigibo. Matubod po daw kamo sa mga salbaheng yan? Ha? Matubod pa kamo. Kaso bago nga, pinanaman ito sunadali ko sa Facebook. Iyo? Sabi ninda mga tugang, and the best tandem daa. This coming 2028 election, it's a tandem between Bam Aquino and then Lenny Robredo. Sabi ko naman, oy, si Lenny Robredo nagtaram na ang pandok niya ako ni Lenny Robredo bako man birik-birik. Sana sabi ko panindungan niya because mga tugang, the only person that can be, na pwedeng makatalo mga tugang kino 30 is Lenny Robredo. Now, maski mga tugang maray ang programa ni Lenny Robredo, pag-abot mga tugang ning oras, ang mga natabong nakapalibot sa iya, i-human sana ang mga demonyo sa iya. Kita raman ta kamo mga tugang because pagyao na yan, pag-abot mga tugang sa politika, day mo na yan maiwasan, talagang makikisawayan ka. Kaya sabi ko baga, if you cannot join them, leave them. Kaso lang po, magkakaiba ang prinsipyo ta. Ako, ayan ang pinataram ko, minataram ako mga tugang natapos. Maski may kasabihan kitang ding tagdusulo sa kinaban, kung makikipagsabayan mo man sana, makikipagsabayan mo man sana ako sa imo na may pagkademonyo ka, may pagkatraidor ka, niya tamang tamatsaga pa ako sa imo. Bako? Ha? Ako aram ko, kung anong pigigibo ko, aram ko. Kung anong magiging biltana kayo sa pagkatawo ko, aram ko. Kung anong magiging epekto kayo sa pagkatawo ko, aram ko. Kaya sabi ko, makamurumundo mga tugang na arog na kita kayan. Imagine ha? Sabi ko nga niya kasabago, mailing mo ang nakapila dyan mga tugang mag-filing loan sa SSRJ sa niyang ano, pag-ibig. Samantalang ining mga tawong ini, nagpakapirak mga tugang, grabe ang pirak. Iguaman ko taan ang mga programang pig-implementar ang gobyerno. Alagad mga tugang pag-abuting oras niyo man basta mapakikinabangan. Imagine kayo ito ha, narumluman ko di ako kayo ito nakaprograma na na-confine ako sa logging sa hospital for a days. Pagkatapos mga tugang ni oras, ang nakuha ko sa SSS 2,400, saan mo sa gamiton? Ang 1,000 nga ni mga tugang within an hour, sarong oras mga tugang, 1,000 ubos. Ha? Ang 1,000 mga tugang, sarong taririk mo sana ubos. O paano kaya ilang nga po nindo ang mga nagpakapila dyan ngunyan, makaira ka? Samantalang igaw mga tugang kinagkamal, kimalet ang kadodakula. Yan. Good morning, Matabi, Kikagawad, Maggio, Magallanes, Manyago, kan Barangay Market Site, Maroroy. And siyempre, mga tugang pinakamay gusto ng presidente, kan senior citizen, good morning, Tabi, kinang T.C. Velasco.
Bako kagawad ba rin? Makamurumundo baga kagawad ba rin? Naro ka naman na naririparo ta, ano? Kaya sana po, kung may chance pa, sabi nga ni mga tugang, kang si Kristo ipinako na sa krus. Sabi mga tugang, kanduang personang katanin niya, kung ikaw ngayon, nasa kamurawaya na, ligtasan man kami. Sabi mga tugang ni Kristo, ngunyan pasanaman, maski di ka nagtataram, ililigtas sa kasabay ka na sa kaligtasan. Ngunyan mangyari pa daw yan, dahi. Ano man yung pakilabot ko sa iyo, basa nga ako, paldo. Imagine mga tugang, nagsakripisyo sa mga tao mo, nagsakripisyo para paganahon ka. Iyo? Para paganahon ka, tanganing maging servidor ka. Pagabot mga tugang ning oras, ikana sa lang nakikinabang sa mga tawag nagsakripisyo, sa mga tawag nagdupa-dupa sa imo, lingaw mo na. Ako, maraya ko mga tugang ta, ako hanggang kaya ko. Ang tawag nagkatabang sa kuya, nungka ko nang ganyan malingawan. Because ka na ko dahi, ka na ko nangangay po, ini ang tawag nagtabang niya sa indo. Kaya pagminsan, grabe man ang pasalamat sa kuya ni dating kagawad ni Marciliana. Pagminsan nga niya, Jess, nakamonitor niya ako sa programa mo. Nagpapasalamat niya ako, tamas kaya luyo na ngayang gadan si daddy. Nagpapasalamat ka pa, yes. Kasi mga tugangan pagtabang, ang utang nabut na pwedeng bayadan, sabi ko nga niya again and again for several times, ang garitungaw niya kung itinabang sa imo, rumdumon mo takani kaday kani kani ka nangangaipo, yan ang tawong nagtabang sa indo. Arag masarakan mga tugangan tabong ko yan, ay dun to, kung igwapo man kitabong araw ka yan.

0: kaya ni mga tugang na one ribbon movement na magsasagibo mga tugang kapag tiripon sa maamot mga tugang na June 28. Yan mga tugang sa EDSA People Power 1. Sana mga tugang magluwas sa antunay na katotohanan. Sabi ko nga ni Kasad Ma, kasi viral mga tugang sa social media ka nakaging Sabado. Nasabi nga ni mga tugang lulusubon kan mga tawan kan PNP. Asin mga tugang tawan kan CIDG. Ang laog kan na compound kan Iglesia ni Cristo. Para da mga tugang dakupon si Senador Dante Marcoleta. Yan. At least mga tugang si Senador Dante Marcoleta nung kanya mga tugang ipinabakal ang sayang pagkatawo bako mga tugang arog ni Chisis Cordero. Bako mga tugang arog ni Jovial Villanueva. Because di man po yan basta-basta makakakuha. Malipat mga tugang kung daika nakakuha kinakulao na perak. Sana ang nangyari mga tugang sa mga nangyari kay Villanueva as in mga tugang nangyari sa kay Escudero di mga tugang mangyari sa mga Revilla. Ilinga po nindo sumagili na ng Marvilla, ma'am, Revilla. Si Lani Mercado, si Jolo Revilla, asin mga tugang si Brian Revilla. Ang congressman kan first district kan Cavite. Congressman kan second district kan Cavite asin mga tugang agimat party list. Nagbuto sinda mga tugang for impeachment para mga tugang maabsolto sa mailingan ni Nungunya na nakakulong mga tugang sa PNP Custodial Center duman sa Logan Campo Crame, duman mga tugang sa Campo Crame. Si Senador Jinggo Estrada, maski mga tugang kan panahon ni Duterte, natauan lamang mga tugang sinda kidisinting lugar. Di pa lamang inyo nagkararayaan ining mga salbatanang inyo. Kaya ito mga tugang kan impeachment, kaya ito mga tugang ni dating Chief Justice Renato Corona. Ilinga po nindo ah. Si Corona mga tugang pinatanggal sa peso, gabo sa pangratak ginibo mga tugang ki Corona. But days come, nagluwas mga tugang na imbilto, absuelto si Corona sa mga kasong isinampa sa saya. Di lamang nagkasurupog mga tugang ano, ilinga po nindo ah. Amang Bilyar, De Garda, Revilla, Estrada. Igula kayo ito mga tugang na mapabor kontra naman sa impeachment complaint against kay Corona. But the problem is last hour, alos mga tugang gumineraling bing. Kaya ilinga po nindo ang nangyarari sa inda. I don't know. Kasi po, sabi nga ni dating Chief Justice Renato Erario Davide, para mga tugang makonvict si Sara Duterte, kinakaipuan mga tugang ang 15 senador. Pitong senador sana mga tugang acquitted na. Pwedeng ma-acquit na mga tugang mapawaaran na po ning sala si Duterte. Ako, luminantad ako ning tunay mga tugang nakatutuan. Because nailing ko, kababayang tao, pigsusururugan nindo. Ah? Pag ikaw mga tugang nagibo ning tama, kakasuhan ka. Kaya ako maski puro paano mag-sign ka mga tugang magduman, ang saludo pa mo na kungunyan, Ryan, si Senador Jinggoy Estrada. Maski puro paano mga tugang, maski siya makulong, talagang ipinaglalaban niya mga tugang ang sayang paninindugan. Iyo? Eh sa mga tugang takot kang makulong, gusto mong sabihin, nasa kamurawayan ka sana? Ha? Kansalong aldaw, kang nakaagi mga tugang na Sabadong Banggi. Yeah, bako mga tugang sa pag-ambuga, Sabadong Banggi. Inapulan ako kansaro sa mga staff ni Lito Lapid. Sabi niya, sino inapot ko? Sisay po sinda, sabi niya. Sa staff po to ni Lito Lapid, ikaw ba yung barangay kagawad na binigyan namin ng TV? Sabi ko, upo. Ako po ang barangay kagawad na binigyan ng TV na 42 inches na kinuha ko po doon sa barangay sa lugar ng Kamaligal by with Senator Lito Lapid. Sabi niya, yes. Sabi niya, kung pwede ko pa daw giraray, maagad ang tabang niya. Sabi ko, anytime po. Kasi sabi ko, ang utang na buot, di ako pwedeng malilingawan. So, pig-confirm sa kuya na sabi niya, pagka-confirm sa kuya, makandidato daw mga tugang bilang senador kan Republika kan Pilipinas saan aki mga tugang ni Lito Lapid na si Mark Lapid running for senator. Sabi niya sa kuya, ano ang tabang na pwedeng itao mi si Sendo? Sabi ko, well, 101%. Walang hiyang sabi sagot. Sabi ko, karamihan sa mga senior citizen ng aming barangay, may mga sakit sila ng high blood. So, kinakailangan ko sabi ko, bigyan niyo ako ng gabot sa high blood. O sabi niya, okay, gumawa ka ng letter. Oto na. After that, mga tugang pigpadala ko tulos. Sa ganyang, once and for all, mapakinabangan man lamang kan sa kuyang mga kabarangay. Nagagad ako mga tugang kitabang. Kaya sabi ko, anuman, sabi po narumduman ko kan 2024, sabi mga tugang kan simbahan, day pwedeng magbuto ng sarong kandidato sa paikan utang nabot, ako niya ako makunta dyan. Ito lang mga tugang ang pangapulian kan siman. But this time, lantada na mga tugang barastusan na pinagigibo ka nagkapir ng simba, mga taga-simbahan, aktibo po ako sa simbahan again and again. Kakarinyo ko pa sana kansa kuyang obligasyon. Kakarinyo ko pa sana mga tugang kansa kuyang obligasyon bilang sarong Lee Minister kan Albay Casidwal. Kakarinyo ko pa sana. Kaya sabi ko, makamurumundo na arog kayo. Kaya ito po, ang solaminting pigdataram kayo kang simbahan bibag 2004. day masayang ang boto. Day ka mo magboto ng kandidato sa pagikan utang na boto. No! Day po ako dyan matubod, makontra ko. Bata kayo to, may oras kayo to Ray, na every morning, mapagday kaming pamarahawan kayo to. Madaralagan kami dyan sa St. Rafael. Maduman kami ito kay Bishop Kimbo. Matok to kami, Bishop! Pigso, ayun po, ang drama mi kayo to mga tugang ki Bishop Kimbaw. Yun po nagpausa ka ng Horacio Imperata. Mataram ako kayo to, Madam Tess. Nga ko, Bishop, yan nagbisi Madam Nanette. Ngayon, di pa man nga nag-agadig sa kuya. Kasi po si Bishop Kimbaw, tapos sa ama ni Nanette niya to, magtugang. Siyempre, katrabaho kayo to si Madam Nanette. Pag gusto mi kayo to magkaon ki Binutong, ki Chocolate, magang sumanga ano, maduraman kami kayo to ki Bishop. Ngayon, di man, papalaugong kayo makaraon na. Kaya sabi ko, iyan lang kayo to ang pagkontra ko sa Siman. But, 2022, I will vote for her, supposed to be. Alagad mga tugang ininuragan ko duman. Iyo po mga tugang na mailing mo sa pandukan, mahal na ina, sinalidan mga tugang kanpandok ni Lenny Robredo. Kaya kayo to, nabudul-budul man ako. Sara ako mga tugang sa nabudul-budul. Iyo? Sura kayo to sa nabudul-budul. Imagine kayo to, Ray. Ang face mask ko kayo to, duwa na sa non-color. Sarong green, sarong pula. Nagmatalaw kayo tong sarong count to prove. Ba't ngunyan, gari na mga tugang demonyo. Gaya mo na masabutan na nangyari ngunyan mga tugang pinakamaati na Senado kang Pilipinas ngunyan under the administration of Marcos. Imagine ha, si dating Chief Justice Hilario David, ito minaram na mga tugang naging impeachment judge during the impeachment trial of President Estrada. Ito minaram na mga tugang ng kaipuhan 16 senator para mga tugang makonvict. So senador na dangag. So senador mga tugang na alipore. So senador na ututo. Sabi niya mga tugang ang bilang da is 22. Now day pa man, nakakulong pa man lang mga tugang si Jinggo, nakakulong mga tugang si Jinggoy. Na si Bato nakatago mga tugang. Kaya sabi nga ni ang 2/3 is 16. Kaya ang sabi mga tugang ni doon, ang sabi kang duwang bangag, mga leta boys, kaya inuragan mga tugang si Lacson. Kanina po ni ano, kanina po din kay tanong ayam-ayam, bako na yung uragan, natakot ka man palan, iyo? Ako, yun ang pinagsasabi ko, mga tugang, na if you cannot allow, if you cannot join them, leave them. Maski may kasabihan kita, mga tugang, na normally sa Nailan, no, I don't believe in that as a matter of fact. Kunigwa ka, mga tugang, kiniskarya sa buhay mo, kayang-kaya mo yan. Oy, good morning, Kibaling Else. And good morning, matabi, kikagawad, Grace Marilu Madronio, asyadan, masalud na kagawad kan barangay Pandan. Kagawad Marlon Espinas. Lo na nang aktibidad nun kinangir na. Pigimbitan na kuro ninangir na. Mabaling ako mga tugang pakalis mo, nilagkapir ang hanap buhay.
1: Basta Bicolano o Ragon!
2: Yolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex! Easy!
3: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemix Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Tanggal ang plema, tigil ang ubo, maluwag ang paghinga sa Plemix Forte. Basta lagundi, Plemix! Ang Plemix Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
5: Anong pangalan mo?
6: Maria Lopez Mangampo. So, sa puso ko, pabla tuso, kukulo.
5: Pira daw ang blood sugar mo, sabi kang doktor.
6: 160.
5: Grabe kami na ihi mag-aga. Mga pirang beses. Anong makulog? Tulak?
6: Tulak.
5: Very ano?
6: Mag-auson.
5: O nga niya na, nag-inom ka nag-isarong bulan sa mga supplement. Ano po ang nangyari dyan sa kulugan daghan mo? Yaon pa?
6: Nadali naman nagparakulog.
7: Ang Means Mga Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
8: Ang Means Mga Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
9: Ang Means Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok, Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran, Albay. beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
10: Kita-kits po tayo.
11: Hello po, ako po si April, isang health worker. Nay, 1.5 months na si baby. Pwede nang simulan ang 5 bisita. Sa unang bisita, pentavalent vaccine para sa diphtheria, tetanus, pertussis, pulmonya, meningitis at hepatitis. OPV naman para sa polio at ECV para sa dagdag na proteksyon laban sa pulmonya at meningitis. Tandaan, WAIS pagkumpleto ang bakuna ni baby at ang WAIS ay laging ligtas. Isang paalala mula sa DOH Bicol Center for Health Development.
12: Para sa samut-saring parte ng inyong mga sirang appliances at electronic gadgets, punta na sa Kinetic Merchandising. Kinetic Merchandising, dealer of electronic parts, appliance spare parts, washing machine spare parts, electric fan spare parts, and all other electronic devices. Kinetic Merchandising, located at Lapu-Lapu Street, Legazpi City. Harap lang ng Legazpi City Post Office.
13: Siguruhin na sa tamang kondisyon ang mga gulong ng inyong sasakyan. Pacheck mo na sa Tukuran Tire Sales and General Merchandise. Sa Tukuran Tire Sales and General Merchandise, makakabili ka ng mga bagong-bago at di kalidad na goma, iba't ibang klase at pangmatagalang baterya. Tukuran Tire Sales and General Merchandise also offers tire condition check and rotation, tire restoration services, wheel balancing, battery charging, and testing. Mabiyahe ka? Pacheck mo muna ang inyong baterya at gulong sa Tukuran Tire Sales and General Merchandise, located at Barangay Tagas, Daraga, Albay. Para sa biyahing sigurado, Tukuran Tire Sales and General Merchandise, owned and managed by Ms. Gina P. Calyada. Mula pa noong taong 1996, ang Chera D. Balon Travel and Tours na natiling nag-iisang travel agency sa buong Kabikulan na kumpleto sa mga modernong aircon buses, medium buses, coasters at mga vans na maasahan nyo sa lahat ng paglalakbay. Sa 3 dekadang paglilingkod, ang Chera D. Balon Travel and Tours ay patuloy na nagsisilbi sa 100,000 mga pasahero sa buong Kabikulan. Kasama sa kanilang package tour, ang arrangement ng itinerary, meals and hotel accommodation, industrial and educational tour. Maging ang LGU's enhancement program, siguradong safe na safe ang mga pasahero dahil lahat ng kanilang mga drivers ay equipped with basic life training support. And take note, certified drug-free ang kumpanya. Ang Chera D. Balon Travel and Tours ay matatagpuan sa mismong entrance gate ng LKY Legazpi City Grand Terminal. Para sa inyong booking, call or text 0946-878761. Hanapin si Manager Noel San Juan or i-contact ang kanilang General Manager, si Sir Eric Platon sa 0919-626-9790.

0: Рагу.
1: Ano oras po mga tugang sa Radyo Rangon? Eksakto na pong 4 minutos bago po magabot ang alas 12 ninyo pagkato.
2: This time check is brought to you by Liveraid sa Limerade Capsule. Ang good drinks at good food. Perfect combo. Isama pa ang Liveraid. It's Liver Lover, boys!
1: Ano na magkagawad, Grace? Ang isira mo kagawad, Grace? Manabili, Milena, good morning. Ano manabili? Nakaluto ka na manabili? Bata ako, sa totoo lang, maluyaw mga tugangan buot ko pag nakakailing ako kay mga tawong nagatiyo sa kasakrifisyo. Makamurumod ang deko ng gadmalilingawan itong sunagaragad mga tugang ning katabang, nagagad ning tabang na may mga kapamilya siya na manuwiling na hospital. Kaya pala bigin sa nasabutan ko, takang sarong alapano, sobra din loko, naka-confine mga tugang duman sa Draga Doctors. Kasi sabi niya na, gari, pares po kang namamatian ko, may gallstone. Ako talaga rin, pagkatapos ko na kanakan pagprogramang mag-aga, rin iuga ka na kan mag-irota, makulog ang gallstone ko. Sabi nga ni pagparakaturo ko, kapag sabi ko, parataraman ka mga barkada ko, garing nga nagniwang ka. Sabi ko, Damon, garing nga ako normal, ang kaso lang talagang nagkukulog talagang, ini, di ko naman hindi nagagamit, sa totoo lang, di ko naman hindi nagagamit, talagang dumin ako ng sutula ko, gaributiti. Kasi bago naggalas ako, nagkasya sa kuya, talagang nagniwang-niwang ko. Paano ka, pag isabig, para isip ko, pag inoperahan ako, ano ang magiging, okay lang. Sa pangbayad, eh, kang problema. Ang pag-isip ko, pag naoperan ka, anong gigibon mo magparatukaw ka dyan sa arong? Tapos, yung parataraman ka mga barkada, kung buha ka ngaya, pag masipig mo, para isip ko, paano yan? Pag nagpa-operan ka, anong gigibon mo? Kang 2019, yun naman taramon sa kanin. After that, ngayon aron nakabo. Sabi ko, hanggang kaya ko, paano mo na nakikatakot mo dyan? Kung oras mo nang magadaan, di okay lang. Bayad naman ako sa St. Peter. Ang SSS ko, pinakompute ka na duman, dakulo na, o bako, ano mo na nakikatakot mo dyan? At least, huwag ka lamang kiwawalat sa pamilya mo. So ano nga ni, para nagkukudkod na gadaan? So nagkukudkod nga ni mga tugang na gadaan? Para naulog sa kudkudan, gadaan? Paano kaya nakabuktak mga tugang sa kudkudan sa second floor? Tapos pagkaulog ka, nagkumakudkod, nakatama sa payo sa gapo. Ano ni si Ramon Manaybilin? Marlene, young son, good morning. Ano na sa mga panabakong kabarangay? Alive na alive ba ka mo? Nang Mila Lorilla, good morning. Asin good morning, Mangki Maling Soleng. Pading John, Mading Irna, good morning. Nagabot pala ng malabilin siya ng tisin. Nagalina ako, ano malabilin? Hindi pa ano mga to, mga kabarangay ko na grabe ang lambing mo. Tapos sabi ka sabi mo sa akin manaybili na usad na napatawan siya ngayon nga rin sa ato manaybili na alipan ko kung sungo rin sa ato si mo. So nagpili ba na ko Ryan kay sabi ko nga yung mga 20 guide na senior sa barangay mo na pwede mo lamang matawan yung makakani kong tabang because sabi nga ni pag nailingkuan ka mukta ka nila makulugon mga tugang sa buot. Kasi ka ako nag-agi man ako sa pagdios. Sabi nga ni mga tugang nagsakrifisyo ka para maabot man dapat mong abotun. Kaya sabi ko nagpili ako kay 20 na sabi ko pwede ko lamang initawan kay magkakandigong tabang tangani mga tukang pagabot kan oras besi na magkakaigwan yung problema pagmasa plana ako maniwili amigong Eduard asin man kita tapedo asin sina na Gloria Mallorca dyan mga tukang sa barangay San Vicente Guani Candaraga makaw mo baga mga tukang makatabang kaling araw kayan kasi ako dito ang pigayan kwarta lang yan eh pag may sabi ko kani pigtatalam ko kani iray hanggang may utak ka pa may isip ka pa may tamo pag nagitiwala sa'yo magkakapira ka. Kaya sabi ko, ano daw kung tabangan ini? Ano pa makairakman? Ano kagawad, ano? Kagawad balin imperial ka marangay humapon? Sa totoo lang, paano pag nakakailing ako kay mga araw ka ng mga nagtitiyos? Talagang madaliwang ka mga tugang magro-uro ang buot ko. Kang inot, may pigpa para tabangan man akong gurang. So pigda tabangan ko manibilin, tanairak talaga ako. Ito pala mga igo diyan sa so, pang may ano paligyo so may ano pa pigtatabangan ko nga sir pag count sige pigtatabangan ko Salbatana one time mailing ko nagkakawat naman sa lawkan kay Sano gani ko barawi yung sukwartang pig para tao ko mas ko yung mga akin dyan na masabat sa'yo makukulitun ka magbakal ka kibasahan magbakal ka sa pagitapang makal kibaga sa lalang

0: Iba po ako. Nagkataon lang siguro ng pibiro ako pinangakakyaro ka ng pagkatabo ko. Ako, mahal ako sa taong ano, pero pag ako pinadagit mo, sakod na mag-enda. Pag magsulo na sana ako, lungkot na katinuhon niyo po. Baka 24, 25, 26. Di ako kan makaprogram. Kasi may invitation sa kuya so, ano, so Philippine Information Agency na mag-seminar. Pero maparang paman ako, KSM. Tulungan daw, makalangkag, makamundo. Oo. Biyernes, Webes, Miyerkules, Webes, Biyernes. May pa-seminar so Philippine Information Agency. Kabilang man ako duman sa manapili. I don't know. Kasi makalangkag man paano. Makasupog sa mga parantabay. Makasupog mga tanong sa estasyon na dekan. Pero sa bagay... Madagdagan lamang sa tuyang kaaraman sa tama. So nagamit ganyan ka ni stasyon na taga Oragon. Bako ko niyang takotunong sa kuya. Di ba ako pag nuro ni Garanta, lichugas kaya ko, tolpakunta ka. Oh, yan oras mga tukang. Eksakto na pong 2 minutos. Makalisa na alas 12 ng pagkato. Oras na po para magparam sa programa. Ganyan pong aldaw ni Lunes. Ay, ikadwa pa sa ultimong Lunes kanduli na Hunyo. Ka-29 pala, Lunes pa. Ano? Despilas kang surilduan na naman. Salamat po sa nga rin ni Vice Governor Diday ko. Asa na magkabos sa membro kang sanggunin pala dawigan kang nabayla ng mga tukang sikin at awan, Carol Sigaso. Sa mga nag-text, sag-like sa Facebook, salamat po ng tabi ni Maray na kasabay ko man sa lado teknikal si Manu Ryan, dumas sa tower si Manu Jutsu Valderrama. Ako po si Jess Magallanes, minawalat kang tataramon. Kaya bali sa Yumahan Day sa napagtugaan, Basta Bicolano.
1: Basta Bicolano,
0: Adios, Malinaw to Bicolanya. Happy lunch time.
2: Ang programang ini hatod sa indo ni Vice Governor Farida Diday Esco, asin kan sangguniang panlalawigan kan albay.
3: Horacio Imperata, laban sa mga bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat. Huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin huli kan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kang bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Daimi nasabutan asin naotob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo. Asin yunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtugak ang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaning mabibirikan, kundi ka, mamumuto nama. Susay mo kami minahagad, ning kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan asin mga pagrugaring sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling paraataman kan sa imong linalang asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli kay Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibig mo kami.
4: Basta Bicolano o Ragon!
5: Tuhod! Siko! Baywa!
6: Aray!
5: Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan,
6: sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng Artricin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artricin araw-araw. mabibili ang Artesin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artesin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Siguruhin na sa tamang kondisyon ang mga gulong ng inyong sasakyan. Pacheck mo na sa Tukuran Tire Sales and General Merchandise. Sa Tukuran Tire Sales and General Merchandise, makakabili ka ng mga bagong-bago at di kalidad na goma, iba't ibang klase at pangmatagalang baterya. Tukuran Tire Sales and General Merchandise also offers tire condition check and rotation, tire restoration services, wheel balancing, battery charging, and testing. Mabiyahe ka? Pacheck mo muna ang inyong baterya at gulong sa Tukuran Tire Sales and General Merchandise, located at Barangay Tagas, Taraga, Albay. Para sa biyahing sigurado, Tukuran Tire Sales and General Merchandise. Owned and managed by Ms. Gina P. Calyada.
1: Mga kasangga, akala nyo tapos na? Aba, hindi pa! Dahil ang J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4 Extended! Oo! Tamang narinig ninyo! Mas pinahaba, mas pinabongga, mas maraming pagkakataon para manalo ng mga pa-premyong siguradong magpapasaya sa 20 winners ng tag 20,000 pesos. 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos. At siyempre, ang grand prize. Isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos. At hindi lang yan, may isang lucky store partner pang mag-uwi ng 100,000 pesos. Kaya't huwag palampasin dahil extended na, mas marami pang araw, mas marami pang entries, mas marami pang chances para maging winner. Para sa official date ng Grand Raffle Draw at iba pang detalye, tutok lang sa inyong paboritong radio station, sa programang Kasangga at Kalusugan at sa Mark Cafe Official Facebook page. J-Mar, Todo Panalo at Magka Premio Raffle Promo Season 4.
2: Kasangga at Kalusugan. Coming up next.
3: Coming up next.
4: Coming up next.
5: Engimar
6: Camonias.
5: Ating pakinggan, mapapakinggan si Kasanggang Engimar Camonias. Engimar Camonias. Kasangga at Kalusugan.
6: Si Kasanggang Engimar Camonias.
5: Dito sa Kasangga at Kalusugan. Nationwide.
7: Sumasahin papawi ang programang
8: Kasangga at Kalusugan.
9: Kasangga at Kalusugan.
7: Kasama si Kasanggang Engimar Camonias, isang mamamahayag at KBP accredited. Makinig na at maging bahagi ng programang
8: Kasangga at Kalusugan.
7: Kasangga at Kalusugan, tungo sa isang malusog at responsableng

0: serà Aninio Casancat Calussuga.
1: Casancat Calussuga.
0: Engi Marc Ammonia. Sí.
2: Yes, maraming salamat at good morning sa ating mga tagapakinig, sa ating mga taga-subaybay, siyempre sa ating mga minamahal na mga suki. Kumusta na po tayong lahat? Welcome sa ating programang Kasanggat Kalusugan, ang programang hatid sa inyo ng JMR Herbs Incorporated. Kumusta na po tayong lahat? Ano man ang ating ginagawa sa mga oras na ito, kasali po tayo dito naman sa ating programang Kasanggat Kalusugan na napapakinggan po natin sa iba't ibang radyo dito sa ating bansang Pilipinas. Good morning sa ating lahat na mga tagapakinig, Luzon, Visayas at Mindanao. Maayong adlaw sa inyong atanan. Maayong buntag mga parents kong minamahal sa bahagi po ng Kabisayaan. Dito po naman sa bahagi ito ng Luzon. Ha? Kumusta po tayong lahat? Good morning everyone. Welcome sa ating programa Kasanggat Kalusugan. Ito po ay para sa ating lahat. Sa lahat po ng mga parents natin na patuloy ang pagkonsumo ng ating mga mabibisang produkto ng JMR Herbs Incorporated. Talaga naman pong kitang-kita naman mga kasanggani. Kitang-kita naman kung papaano tinatangkilik ng ating mga parents ang ating mga produkto sapagkat laging ubos sa mga grocery, sa mga drugstore, sa mga tindahang paborito nila. Siyempre, yan po ay monitor po natin. Salamat po sa inyo, ha. Ako po ay lubos na nagpapasalamat sa inyong pagtitiwala sa mga produkto po natin na alam po namin na yan ay nakatutulong sa inyong kalusugan matagal na, since 2011 hanggang sa ngayon. Iyan po ang inyong tinatangkilik na produkto. Marami pong salamat sa inyo, ha. And good morning sa mga taga lugar pong ito ng Bicol Region. Abay, kapag sinabing Bicol Region, abay talaga naman, ha, mahuhusay, Oragon, at talaga namang ang ating produkto ay numero uno sa Kaping May Herbal. Ito pong ating Mark Cafe at Mark Choco, at ito pong Mark Cafe with Brown Rice. Ito po ay paborito ng ating mga parents dito po sa atin sa Kabikulan. Kaya maayong aga sa inyo mga kasangga natin, ha. Maray na aga at nawa po kayo maging malusog. Salamat po, dagang salamat po sa inyo.
0: Magandang umaga. Magandang umaga.
2: At dito naman sa bahagi po ng Samar Province at Leyte Province ay itong ating produkto ay talaga namang matagal na ring namamayagpag sa lugar po ito. Salamat po ng marami, ha. At nawa po kayo'y maging malusog sa pagtitiwala nyo sa ating produkto. At yan po ay ginagarantihan natin na talaga namang yan po'y effective at safe po tayo dyan mga kasangga. So yun po, at sa mga taga lugar po ito ng Calabarzon area, may Marupa, sa Kamay Nilaan, ha, sa Kalakhang North Luzon, Central Luzon. Good morning. Welcome po sa ating programa Kasanggat Kalusugan. Marami pong salamat sa inyo. At sa mga parents natin na walang sawang sumusubaybay, lagi po kayong mag-ingat. Lagi rin po nating ingatan ng ating kalusugan. Sabi nga po, health is wealth, mga parents kong minamahal. At isa pa, mga nanay kong mga tagapakinig, huwag nating kalilimutan ang mag-ehersisyo tuwing umaga at sabayan natin ng pag-konsumo ng ating mga produkto. Mamili na lang kayo. Kasi sa umaga naman talagang nagkakape tayo, di dapat markape yan. O kaya po ay markchoco or markape with brown rice extract. At doon po naman sa mga tumutumar, magaling din po ang ating Marcapsule, ang ating Vitamin C. Lahat ng produkto natin ay mahuhusay sa totoo lang mga kasanggahan eh. Kaya maraming salamat po mga tito, mga tita, siyempre yung ating mga lolo at mga lola, saan mang sulok ng ating bansang Pilipinas, ang produkto pong ito ay bagay na bagay po sa atin. Bagay na bagay sa inyo mga kasangga. Kaya maraming pong salamat sa inyo. At alam po namin maraming nakikinig na mga suki natin dito po sa bahaging ito ng Batangas, itong bahagi po ng Mindoro, Oriental Occidental, ito pong bahagi ng Romblon ha, itong bahaging ito ng Marinduque Province, marami po tayong mga suki dito, mga taga Cavite Province, mga taga Rizal ha, mga taga Quezon Province, number one po ang ating mga produkto dito. Salamat po ng marami ha. At nawa po kayo'y maging malusog. Mga kasangga kong naikinig, ang atin pong numero sa programa Kasanggat Kalusugan, ito pong 0933-214-5288 at ito pong 0918-27-77888. Ano po, salamat sa inyo mga mensahe. At maya-maya po tayo magbabasa niyan. So yun po mga kasangga, at tayo po'y magbigay ng ilang paalala sa programa Kasanggat Kalusugan, tapos babalik po tayo hani. Ako po ang inyong lingkod siyempre palagi ha. Walang iba kundi si kasanggang Engineer Mark Amonyas. Hayaan po ninyong kayo aking paglingkuran.
1: Ikaw ay nakikinig sa Kasanggat Kalusugan Nationwide.

0: Marcomanias.
1: Marcomanias.
0: Balik po tayo sa programang Kasanggat Kalusugan. Good morning sa ating mga tagapakinig saan mang sulok ng ating bansang Pilipinas. Kumusta na po tayong lahat? Kumusta na yung ating mga parents? Kayo po ba ay humihigop ng sikat at talaga namang famous ha? Ang ating produktong Mark Cafe. Ito pong Mark Cafe with brown rice extract. Tapos Mark Cafe original, yung ating Mark Cafe 5-in-1 plus 1 with agaricus mushroom. Tapos ito ang ating Mark Choco. Ha? Pag sinabing Mark Choco, abay, masarap po yan mga kasangga. Kahit subukan po natin. Eh kung halimbawa at sinabi nyo hindi masarap, edi sa uli nyo sa akin, tatanggapin ko ng maluwagan eh. Kasi ang mahalaga sa lahat ay atin pong gamitin ang mga produkto ng GMR Herbs Incorporated sapagkat kayo po ay alaga ng ating company. Alaga po ang inyong kalusugan, mga parents kong minamahal, since 2011 po doon sa produkto nating Mark Cafe at Mark Choco at maraming iba pa. So habang tayo po yung ihigop ngayon o nagkakape ngayon ng masarap na Mark Cafe, nang masarap na Mark Choco, atin pong ibigay ang mga ingredients ng mahusay nating Mark Capsule Herbal Food Supplement with Vitamin C. Lagi natin tatandaan, ang ating Mark Capsule ay nasa 12 sangkap, mga parents kong minamahal, na pinagsama-sama. Yan po ay talaga namang piling-pili po yan, mga kasangga. Kaya kung tayo po'y naghahanap ng isang klaseng food supplement na makatutulong sa ating kalusugan, kayo po ay mag-Mark Capsule, mga kasangga. May content na po yan na vitamin C, yung pong ascorbic acid. Ano? So ang paalala po natin, lagi sa ating mga parents, na ang sangkap po natin ay agaricus blase moril mushroom, ito pong ampalaya banaba, itong barley grass insulin extract, ano po, tapos garlic extract, syempre mangosteen extract, ito pong turmeric extract, at syempre ang parsley extract. Puro magaganda po yung ingredients, mga parents kong minamahal. Kaya ito'y nagustuhan na po ng ating mga kababayan na talagang suki po natin. Kaya maraming salamat po sa inyo, dagang salamat po. At kayo po ay hindi nagkamali sa pagpili ng kapsula sa mga tindahan sapagkat nariyan po ang ating produktong Mark Capsule. So ito po ay sinamahan din ng pang-sampung sangkap. Ano ba yung pang-sampung sangkap? Siyempre, ang talagang sumikat po kahit sa buong mundo ay ito pong spirulina.
2: At ngayon, narito ang inyong balitang pangkalusugan. Balitang pangkalusugan sa Kasangga at Kalusugan. Balitang pangkalusugan.
1: Kasangga! Kasangga at Kalusugan.
0: Engimar Camonias.
1: Engimar Camonias. Camonias. Camonias.
0: Ito pong spirulina, mga parents kong minamahal, ito po ay sa totoo lang, isang uring lumot po ito. Ito pong lumot ay napakalinis at ito'y tumutubo sa maligamgam na tubig. At ito po'y napakayaman sa nutrients. Alam nyo, mga parents kong minamahal, hindi po tumutubo ang spirulina sa maduming tubig. Kailangan po'y alkaline, malinis, maligamgam. Yan po nabubuhay ang napakalinis na spirulina. Sipin nyo, lumot po yun ha. Pero siya po ang talagang napakalinis sapagkat sabi nga ay hindi nga po siya nabubuhay sa maduming tubig. dapat ay malinis na alkaline pa mga parents kong minamahal, ha. Yan po yung spirulina na isinangkap sa ating Mar Capsule, isinangkap sa ating mga kape sapagkat napatunayan ang kanyang kahusayan. Ano po? Ito ay powerful antioxidant at anti-inflammatory na nakatutulong po ang spirulina upang pababain ang bad cholesterol, mga parents kong minamahal. At ito'y napakahusay din, mga parents kong minamahal, sa mga taong mataas ang triglycerides. Yan po yung nasa bilbil po natin, mga kasangga. Ano? At ang kagandahan po ng spirulina, ang problema po nating bad cholesterol at triglycerides ay ilalagay sa tamang antas. Kumbaga, mariregulate po, mga kasangga, ang ating cholesterol sa pamagitan nitong ating sangkap na spirulina. So, napakagaling po, mga parents kong minamahal, ha? At ito'y nakatutulong mag-alaga ng ating puso. Yun po yung spirulina. Sa bagay, matagal na po nating naririnig yung tungkol sa spirulina. Ito po ay hindi nawawala sa mga kape, sa kapsula, sapagkat unang-una ay siya po ay napakagandang antioxidants, mga parents kong minamahal, ha? At nakapagpapalakas ng immune system ng ating katawan, nakapagpapalakas ng resistensya. Yan po yung spirulina na sangkap naman ng ating Mar Capsule. Tapos, isa pang maganda rin na talagang napakagaling din po ng isinamang sodium ascorbate. Yung pong sodium ascorbate, mga parents ko, ito po ay isang non-acidic form of vitamin C. Ito ay ginagamit na panlaban sa kakulangan ng vitamin C na hindi sapat na nakukuha sa mga pagkain sa araw-araw. Napakahalaga ng vitamin C sa ating katawan dahil ito ang nagpapalusog ng ating balat, cartilage, ng ating ngipin, buto, blood vessels. Ito rin ay pumoprotekta sa ating body cells from damage dahil hilala itong antioxidant. Yun po ang kagandahan ng ating Mar Capsule na sinamahan naman ng vitamin C. Kung hindi po tayo nasisiyahan sapagkat konti lang naman ang halo sa Mar Capsule ng ating vitamin C, ay kayo po ay tumumar ng 500 mg plus 10 mg na zinc. Walang problema po kung tumaas man ng 500 mg, wala kayong problema doon, mga parents ko. Pero napakababa po ng content din naman na ilalagay natin sa Mar Capsule. Ang mahalaga sa lahat, abay nag-Mar Capsule ka pero may kasama na ring content ng vitamin C. Hindi nga lang po puro sapagkat hindi naman talaga siya 500 mg eh. Konti lang po, mga parents ko. Pero ang maganda po, yung Mar Capsule mo mayroon ng vitamin C. Kaya lamang, kulang pa rin po yun, ha. Kailangan talaga mag-vitamin C po tayo sa tanghalian. Sa umaga, Mar Capsule, ha. Para dagdag lang. So, yun po. At ito'y may sangkap din po ang Mar Capsule ng silimarin extract. Yung pong silimarin, kung atin pong matatandaan, ha, at yan po ay naririnig natin, napapanood sa iba't ibang communications, ay kumakita po natin sa mga social media, yung pong silimarin, yan po ay isa po sa nakatutulong sa karamdaman sa atay tulad ng cirrhosis o tuloy-tuloy na pagkasira ng laman ng atay. Yung pong silimarin, mga parents kong minamahal, mabisa po yan upang mapabuti ang paggana ng atay sa araw-araw. So, nasa ano po, Mar Capsule po yan, mga kasangga. At sadya namang kung tayo po ay tuloy-tuloy na tumutumar ng ating Markapsule, abay di masasanay yung ating katawan sa pagtumar nito. At masasanay ang ating katawan na may panlaban. Kahit anong sakit nandyan, eh kayo po ay mapuprotektahan sapagkat malakas po ang inyong katawan, malakas ang immune system, malakas ang resistensya, so hindi po makapasok ang anumang karamdaman. Kaya congratulations sa mga nagmamarkapsule. Maraming salamat po sa inyo, ha. At kayo po ay gusto naming maging malusog. Maganda po ang may food supplement, mga parents kong minamahal, ha. Maganda yan sa buhay po natin. Paminsan-minsan, tumumar tayo ng mga inaakala natin makatutulong sa ating pangkalusugan, ang pagtumar po ng isang klaseng food supplement. So yun po mga kasangga, maraming salamat po at malusog na umaga sa ating lahat. At magbibigay lang tayo ng ilang palala sa programa Kasanggat Kalusugan, tapos babalik po tayo mga parents kong minamahal.
1: J-Mar, Tudo Palalo at Magka Premio Raffle Promo Season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Narito na ang mga proofs of purchase na pwedeng gamitin para makasali. One top box of Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix. Isang entry na. One top box of Mark Cafe 10-in-1 plus 1 with brown rice extract. Isang entry na. One top box of Mark Juice 9-in-1 plus 1 drink mix. One top box of Mark Choco 9-in-1 plus 1 drink mix. One empty box carton of Mark Stevia Leaf Extract. Isang entry na. Two empty boxes carton of Gandang Natural Herbal Soaps in any variant. Isang entry na. One empty blister pack of Mark Cup Capsule. Isang entry na. Two empty blister packs of Mark Capsule Herbal Extract Blend. Isang entry na. Two empty blister packs of Mark C Ascorbic Acid Plus Zinc. Isang entry na. Magpadala ng maraming entries para mas malaki ang tsansang manalo. J-Mar, Todo Panalo at Magka Premio Raffle Promo Season 4. Itudo na ang pagsali per DOH FDA CDRR Permit Number 0023 Series of 2026. Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.

0: lumalakas ako kapag nakakatumar ng Mark Capsule Herbal Food Supplement with Vitamin C.
1: Kaya mag-Mark Capsule araw-araw
0: para always kang healthy.
2: Come on, guys! Let's do this!
3: Woo!
2: Maagap man bumangon para sa trabaho, may exercise at pagplano pa rin ako sa daily routine ko. Kaliwat kanan man ang inaasikaso, strong and healthy pa rin ako. Ang dami nga nagtatanong ano daw ang sikreto ng katawang meron ako. Sagot ko naman, wala lang. Regular lang naman ang pag-inom ko ng Mark Juice 9-in-1 Plus 1 Drink Mix with Chia Seed. Yes! You heard it right! With Chia Seed siya. It is high in several nutrients na napaka-importante sa buto dahil ito ay may calcium, phosphorus, magnesium, and protein. Mark Juice! Mark Juice na talaga ako!
4: Mark Juice 9-in-1 Plus 1 Drink Mix with Chia Seeds. Mabibili na sa inyong suking tindahan, grocery, supermarkets, butika, at drugstores dito sa ating lugar.
5: Naalala mo yung first time mo sa whitening soup? Mahapdi? Masakit sa balat? Nagsusugat? Sabi nila normal kasi first time. Pero bakit ka pa magtitiis kung pwede namang gentle lang? Sa gandang natural, di natiis ganda. Dahil ito ay herbal, lahat natural. Green papaya with calamansi whitening soap. Made from natural papaya and calamansi extract. Pampaputi at pangalis ng dead skin cells. Papaya with dawas and turmeric soap. Sagot sa skin diseases. At meron ding guava with neem soap. With germ-fighting action laban sa bacteria, virus at germs. Bakit ka pa magtitiis sa kemikal kung pwede namang natural. Pwede sa sensitive skin. Gandang natural.
6: Available in leading drugstores and supermarkets near you.
7: Mamimiss mo lahat ang klase ng mga pagkaing matatamis. Lalo na kung ikaw ay may diabetes. Yung tipong pagod ka, stress ka, tapos ihigop ka ng kape.
8: Ay, nakaka-relax ang feeling.
7: Kaso, bawal nga ang matamis eh.
8: Kailan kaya?
7: Aba ngayon, pwede na.
8: Talagang pwede na.
7: Sa Mark Stevia.
9: Mark Stevia Food Supplement.
7: Isang alternative sweetener.
9: Mula sa halamang stevia.
7: Pwede sa kape.
9: Juice. O anumang kakainin na may lasang tamis.
7: Na di matatawaran.
9: Kaya pag may diabetes.
7: At high blood.
9: At maging sa may heart problem.
7: O, dili kaya.
9: Pwedeng pan-diet.
10: Mag-Mark Stevia Food Supplement ka na.
11: Hawak mo na bang baso mo?
9: Lagyan na.
11: Nag-Mark Stevia Food Supplement.
12: Mark Stevia Food Supplement.
13: Bibili na sa mga suking tindahan, groceries, butika, drugstores, dito sa inyong lugar.
14: And Jimar Camonias.
15: Jimar Camonias.
16: Jimar Camonias.
17: So, happy birthday sa mga kasangga natin nagbe-birthday sa araw na ito. At dito po naman sa mga nagdaraos ng anibersaryo ng kasal, happy anniversary. Sa mga may karamdaman po, tayo po ay laging dumalangin sa poong lumikha ng tayo po ay gumaling. At syempre naman sa bahaging technical, nariyan po naman si kasanggang Hernan Uribe para naman sa FB Live. At dito naman sa kasanggang news update, nariyan si kasanggang Arvin Riquez para naman sa ating pananadiksik, pagsadiksik. Ito po ang ating kasanggan James Banyaga ng Baguio City. Ako po naman ang inyong lingkod, mga kasangga. Walang iba ako, this kasanggang Injumar Camonias. Ito naman sa nag-iisang programa. Ang programang nakapagpapalusog sa atin, ang programang kasangga at kalusugan. I love you

0: Inyong napakinggan ang programang Kasangga at Kalusugan. Kasangga at Kalusugan. Kasama si Kasanggang Engimar Camonias, isang mamamahayag at KBP accredited. Kasangga at Kalusugan. Maraming maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Kasangga at Kalusugan, tungo sa isang malusog at responsableng mamamayan.
1: Basta Bicolano o Ragon.

0: Babes, malapit ng anniversary natin.
1: Oo nga no, parang kailan lang.
0: Naalala ko, sarap ng handaan noon dito sa bahay.
1: Siyempre, Lolay's yun.
0: Kaya din noong binyag ni Junior, ang dami na kikain.
1: Siyempre, Lolay's yun.
0: Lalo na noong birthday ng panganay mo, ang dami na nag-take home.
1: Siyempre, sa Lolay's yun. Sa lahat ng okasyon, Lolay's Food Station and Catering Services. Tumatanggap din ng mga short orders, bulk order of juices, salad and sandwiches. Bilabilaong pansin. Si bihon, palabok, sotanghon, spaghetti, Mickey bihon, carbonara, o kahit na pack lunch o dinner. Basta't may okasyon, pa-reserve ka na. Tawag na sa 742-1359 or 480-0748. O mag-text sa 0906-257-2943. Tandaan, para sa inyong bilabilaong sarap sa kahit anong okasyon, Lolay's Food Station and Catering Services. Now located at Barriada, Legazpi City. Malapit mismo sa Kalayaan Park.
2: Tatay, itong sa kidney mo, buda itong namamatian mo sa prostate mo. Ganyan, kang ininom mo yan na kape ko, kasabay sa mga supplement ko. Sa loob ki perambulan.
3: Perambulan ito.
2: Tapos nagpa-blood chem ka? Ano ang sabi kang sa kidney mo, buda sa prostate mo?
3: Clear na gabus.
4: Ang main small na center main branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5pm.
5: Ang main small na center pilar branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
4: Ang main small na center, Fideran branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fideran, Albay. Beside Fideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm.
2: Kita kids po tayo.
1: Serving Bicol with all the best, more variety, the hottest and reliable news, news that matter, and more rises. This is your number one news and music station all across the region. On air, online, 9.7.
6: 90.7 FM.
1: Radio Uragun. The newest.
7: I know what I came to do, and that ain't gonna change. I ain't gonna do your laundry. I ain't your mama.
1: And the most requested.

0: Hello, sir. Sir,
1: pwede po mag-apot?
0: Matano ang ito. Hindi po tabi ang lugar kang mga gwapo?
2: Sana,
0: Hindi ba gano'y nata? Iyo, iphone ako kaya sa dayo ka?
3: Basta Bicolano o Ragun!
4: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
5: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Mga kasangga, handang-handa na ba kayo?
7: Dahil heto na
6: ang mas pinahaba, mas pinabongga na J-Mar Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premio Season 4. Oo! Tama ang narinig ninyo. Extended na! Kaya mas marami pang pagkakataon para manalo ng mga naglalakihang pampremyo. 20 winners ng tag 20,000 pesos. 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos. At a grand prize, isang maswerteng manonood ng 500,000 pesos. Pero teka, hindi lang yan. Isang Lucky Store partner din ang mag-uwi ng 100,000 pesos.
5: Kaya't ano pang hinihintay ninyo?
6: Itodo na ang inyong pagsali. Dahil sa J-Mart Todo Panalo,
5: todo ang saya,
6: todo ang papremyo. Para sa kompletong detalye at official date ng Grand Raffle Draw,
5: tutok lang sa inyong paboritong radio station,
6: sa programang Kasangga at Kalusugan, at syempre sa Mart Cafe official Facebook page. J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premio Season 4.
8: Bibene, itong kwento mo na may nirefer ka ditong babaeng may goiter.
9: Po, ito yung maestra po kong ate ko.
8: Mapabaak na punta.
9: Tapos sabi ko, hindi na lang po ito magpabaak. Ay, ti ma'am Nes, madali mo lang mahali ang
8: mga bukol.
9: Oo, bukol.
8: Oo, ngunyan, nahiling mo siya?
9: Opo.
8: Ano sabi sa Imo?
9: Ano niya, ma'am?
8: Wala nang bukol? Oo, grabe po, salamat sa Imo.
10: Ang Means Mall San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
11: Ang Means Mall San Fermin Pilar Branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako

0: Uy, pre, si Rue dito. Daling ko lang si Bunso sa health center. 3.5 months na kasi. Nakaschedule para sa third visit. Libre lang ito, pre. Ngayon nga eh, maliban dun sa pentavalent vaccine, OPV at PCV, ituturo ka na rin si baby ng IPV na dagdag protection laban sa polio. Sabihan mo rin yung iba nating kumpare na pabakunahan na ang kanilang mga anak. Tandaan, WAIS, pagkumpleto ang bakuna ni baby at ang WAIS ay laging ligtas. Paalala mula sa DOH Bicol Center for Health Development.
1: Serving Bicol with all the best, more variety, the hottest and reliable news, news that matter, and more prizes. This is your number one news and music station all across the region. On air, online, 90.7.
2: 90.7 FM.
1: Radyo Uragun. The most memorable

0: It's your favorite journey down memory lanes. Welcome to Uragoon sa Hapon. Just a little more
1: time is all we're asking. Ito na ang inyong paboritong DJ na talaga namang makulit at mahilig humirit.
2: Isa pa.
1: Ang babaeng saksakan ng L. Lady Ligaya.
3: Lady Ligaya.

99.7 Oragan News. It's 1:15 in the afternoon and today is June 22, 2026. Kamusta ang inyong araw ng Lunes? Grabe, maulan mga kaorago. Hindi ako na-inform ngayon ng pag-asa. Karota. Ngayon, walang dalang payong. Sino ba dito ang nakaka-relate at wala ding dalang payong pero umuulan? Pero kapag may dalang payong naman, never umulan. Charot-charot yung panahon ngayon. Ha? Yan, may nabasa kasi ako na may papasok na sama ng panahon. And syempre, para sa mga greetings and messages, better send it now sa aming number na 0961-355-6393. Samahan niyo ako till 3 p.m. sa programang Oragon sa Hapon. There's more tugtugan pa. Kaya don't you dare maglipat. Ang maglipat ay pangit. Feeling, sabi ng Diyos, sabi daw, wala naman daw nilalang na pangit. So, yun lang. Mabibingi yung maglilipat ng radyo, maglilipat ng stasyon. So, Yowza, sige lang, tuloy-tuloy lang ang ating ligaya. Of course, kasama ang babaeng nakaka-L. So, here's Kenny Rogers, Through the Years. Keep it right here, all new on Big Double Line 90.7, Oragon.

0: sekarang mo, Bes? Sa totoo sana, gustuhon ko ika. Kaya lang, makalos ako. Wala man pangit sa mundo, Bes? Tapos man kita magagayon as yung gwapo sa paghiling kang Diyos. Ha? Huh? Hindi mong sabihin, gwapo ako? Ay, Bes, bago man ako Diyos.
1: Basta Bicolano o Ragun!
2: Yolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex! Easy!
3: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Tanggal ang plema, tigil ang ubo, maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
5: We're bringing back your favorite OPM love songs.
6: I'm sorry, my love.
5: And we're doing it right now. Right here on Uragun sa

0: Tay, pwede pong mag-apot?
1: Teka.
0: Anong istasyon pong pigdadangog mo?
1: O mag-apon kaming nakauragon.
2: Kapag may nagtanong kung anong istasyon ang inyong tinututukan, ang sagot,
3: Uragon!
4: Uragon!
3: Uragon!
4: Uragon!
3: Uragon! Uragon!

Radio Hawaii 90.7. Oragon na niya, kasama niyo pa rin walang iba kundi si Ligaya sa programang Oragon sa hapon. At syempre batiin natin ang ating mga certified listeners dyan sa Rosales Eatery. Lagi nakatutok yan, kaya dapat lagi nating binabati. Uy, magandang afternoon kay Ma'am Doris Rosales, kay Sir Nelson Rosales, kina Arian, Karen, Cheryl, Jessa, Vicky, Gina, and Grace. Magandang afternoon sa inyo dyan. At syempre, hello kay Sir Presco Irvin Salcedo, a.k.a. Jose, and kay Ivy Salcedo, Anyunevo ng Barangay Dita, Legazpi City. Syempre, batiin din natin ang Salcedo, Lagrimas, Perez, Dino, Intea, and Boras family. Uy, batiin din natin dyan sa Pacifica Agrivet. Walang iba kundi ang nagagupuhan at nagaganda ang mga staff. Hello kina Claro, Reynard, John Lloyd, Marvin, Justin, Jen, Michael, and Eileen. Hello, hello po sa inyong lahat. Grabe blockbuster sa pag-ibig. Anong meron? Napakahaba ng pila, ha? So, yes, mga kauragon, sa mga pupunta sa may pag-ibig, expect nyo na mahaba yung pila, mga kauragon. So, yes, yan lamang kayo. Just sit back, relax, and here's Leia Salonga. We could be in love. Stay tuned in only here on Big Double 90.7. Oragon.

99.7, orago na niya, it's exactly 1:52 in the afternoon and kasama niyo pa rin walang iba kundi si Ligaya. Yes, magandang afternoon. Patiin muna natin yung mga nag-message dito sa ating cellphone. Ayan, hello, sabi niya, hello po, Lidl, pakibati naman po ang lahat ng mga certified listeners dito sa Namantaw Daraga. Siyempre sa Karinato family and Mangampo family. Magandang hapon din sa lahat ng mga nagsiselebrate ng kanikininang sari-sari. Yan, sa mga nagsiselebrate ng kanilang anniversary, monthsary, weeksary, or kahit ano pa man yan, congratulations. And hoping na magtagal yung inyong mga relationships. And ako guys, grabe, nakakatakot na. Sana italaga namang ma-actionan agad yung mga nangyayari guys sa mga eskwelahan na biglang may sumusugod na mga estudyante, may dalang mga armas and everything. So sana ay talaga namang bago pa man talagang lumala yung mga ganitong mga sitwasyon, sana maaga

pahirapana at magawa ng paraan. Hindi lang yung curriculum yung sana eh talagang pinapalitan, pati naman yung mga safe, yung safety ng mga bata, ng mga estudyante. Kasi akala mo safe yung bata sa eskwelahan, tapos biglang may mga ganitong mga case na may mga bully, may mga rumble, tapos mauuwi sa trahedya. Kasi guys, syempre gumaganti yung mga yung ibang sides na talagang naagrabyado. Grabe guys, sana eh talagang matundukan yung mga ganitong pangyayari sa mga eskwelahan. Hindi natin nilalahat guys, pero sana eh maprotektahan yung mga estudyante na akala natin eh safe sila sa eskwelahan, tapos wala naman pala, hindi pala sila safe. Nakatakot no, parang sa mga magulang, as a mom, as a nanay, as a tatay, syempre mapaparanoid ka rin, kakaisip kung what if sa anak mo din mangyari yung ganun, diba? So, grabe yung nangyari ngayon guys sa Tacloban, na talaga namang nakakatroma at nakakatakot at talaga namang nakakapang, anong tawag rin, nakakatindig balahibo. Grabe, akalain mo sa edad or sa minor de edad, merong hawak na baril and then papatayin yung kapwa niya estudyante. Parang hindi talaga yan, hindi tama. So, sana imaksyonan agad. Sana nga, no? Ano lang, iniisip ko lang, sana merong guard yung mga eskwelahan, no? Kahit isa or dalawang guards na talaga namang i-check muna yung bag bago pumasok sa eskwelahan. Bago makapasok, dapat i-check muna yung mga bags kung ano ba yung laman, ganon. Sana inangyari yan, guys. Hoping and praying. Kasi palala na ng palala ngayon ang sitwasyon, mga kauragon. Hindi naman sa, syempre, kailangan mo rin paglaanan ng budget. Syempre, yan talaga yung number one dyan na kailangan is budget. Syempre, sisweldo yung guards. Ganun. So, sana italagang magawa ng paraan, maaksyonan, and ma-prevent yung mga ganyang mga pangyayari, lalong-lalo na dyan sa Tacloban, mga kauragon. Hindi lang sa Tacloban, ha? Marami tayong nabalitaan mga ganyan na talagang mga pangyayari. So, ipagdasal natin yung mga naapektuhang mga pamilya, mga magulang na ngayon ay naghihinagpis na imbis na naririnig nila yung mga pangarap, or imbis tuto pa rin ang mga anak nila yung pangarap, ay nagwakas dahil lang sa isang trahedya. So yes, mga kauragon, dyan lamang kayo. Just sit back, relax, and here's Now That I Have You. Stay tuned in only here on Big Double I 90.7 Kauragon.

0: ano mare, ang ganda mo talaga.
1: Pedro, lasing ka na.
0: Oo talaga mare, kahit doon pa eh, crush na talaga kita.
1: Pedro, tumigil ka ha, kanina ka palasing.
0: Alam mo mare, feel ko nga eh, mahal na kita.
1: Pedro, tumigil ka, asawa mo ako.
2: Mas sabikulado o ragun?
3: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambao po, nagfi-flex for Plemex.
4: Ang batang lagundi, Plemex!
5: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
7: Mga kasangga, akala nyo tapos na?
8: Aba, hindi pa!
7: Dahil ang J-Mar Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premo Season 4 Extended!
8: Oo!
7: Tamang narinig ninyo!
8: Mas pinahaba!
7: Mas pinabongga!
8: Mas maraming pagkakataon para manalo ng mga papremyong siguradong magpapasaya sa inyo!
7: 20 winners ng tag 20,000 pesos!
8: 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos!
7: At siyempre, ang grand prize.
8: Isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos.
7: At hindi lang yan,
8: may isang lucky store partner pang mag-uwi ng 100,000 pesos.
7: Kaya't huwag palampasin
8: dahil extended na,
7: mas marami pang araw,
8: mas marami pang entries,
7: mas marami pang chances
8: para maging winner.
7: Para sa official date ng Grand Raffle Draw at iba pang detalye,
8: tutok lang
7: sa inyong paboritong radio station,
8: sa programang Kasangga at Kalusugan
7: at sa Mark Cafe Official Facebook page.
8: J-Mar,
7: Todo Panalo at Magka Premio Raffle Premo Season 4.
9: Ano pangaran mo?
10: Edwin po. Ang pipagulong mo kay Jay, ano, mata.
9: Ano dangi ko dyan? Katarata? Glaucoma?
10: Katarata po.
9: Muya, kaoperahan.
10: Yun po.
9: Hindi kayo nagpa-opera.
10: Dati pag Edwin ko, malabuo ng parang maalapaap.
9: Ah, di mo yan. Naglinaw-linaw na. Nawaran na sa alapaap.
10: Nilipis na po ang ano, alapaap na.
11: Ang mismo na Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
12: Ang mismo na Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
11: Ang mismo na Center Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
13: Hi, nako! Ang cute-cute talaga ng pamangkin ko. Mana sa titang nurse na maganda. Oh, 9 months na itong pamangkin ko. Dapat mabakunahan na ito ng MMR para sa ligdas, beke, at German measles. At meron pang IPV2 na dagdag proteksyon para sa polio. Kayo ha, kompletuhin ang bakuna para siguradong lumaki ng malusog si baby. Tandaan, WAIS pagkumpleto ang bakuna ni baby at ang WAIS ay laging ligtas. Paalala mula sa DOH Bicol Center for Health Development.
14: Serving Bicol with all the best, more variety, the hottest and reliable news, news that matter and more prizes. This is your number one news and music station all across the region. On air, online, 90.7
15: FM.
14: Radyo Uragun.

FM Unibulay 90.7. Orang na niya 13 minuto makalipas sa ang alas 2 ng pagkahapon. And kasama niyo pa rin walang iba kundi si Ligaya. Love Will Keep Us Alive by Eagles. Yan mga kauragwan, sa mga lalabas ha, make sure na magdadala ng pala. Huwag niyo na akong tutularan pa na hindi nagdadala ng pala. Yes, mga kauragwan. And syempre, Illinois gang, sa lahat ng ating mga certified listeners, thank you, and we love you guys from the bottom of our hearts. And eto na, nahuli na nga yung dalawang suspect, mga kauragwan. And sana talaga namang matulungan yung mga bata na, ano yan guys, kailangan nila ng counseling kasi nakakatakot naman yun. Uy, eto nga, grabe ang patirada ng mga magkakapatid dahil sa sinasabing ari-arian ng yumaong si national artist Nora Honor. So, tila hindi nagustuhan ni Ian De Leon ang pahayag ng kanyang kapatid na si Lotlot De Leon tungkol sa umano'y hindi pagkakaunawa ng pamilya hinggil sa ari-arian at pagpapanatili ng alaala ng kanilang yumaong ina na si superstar at national artist Nora Honor. Sa sunod-sunod na Facebook story, sinagot ni Ian na ang mga aligasyong hindi ayan ibinahagi ni Lotlot sa story conference ng nalalapit ng pelikulang 40 Days. Dito ay tinanggi ni Lotlot na may kinalaman na sama na ang hindi pagkakanawaan ng kanilang pamilya. So, iginit din niya na may mga pahayag umano si Ian na hindi naman totoo tulad ng hindi pagsabi sa kanilang magkakapatid na si Namatet, Kenneth at Kiko. Ang pagtatayo ni Ian ng One Person Corporation o OPC na hahawak sa pamana at legacy ni Nora Honor. So, bilang tugon, bumelta si Ian at sinabi na hindi siya tutol sa pagpapatayo ng isang foundation para kay Nora Honor. Ngunit, mas nais niyang maayos muna ang mga legal na dokumento bago ito buksan. So, yung mga kauragwan, grabe no, buti na lang wala kaming mamanain. Char. Nandoon rin umano ang kanyang mga kapatid nang ipaalam niya ang tungkol sa bubuksang foundation. Itinanggi niya na ang aligasyong hindi niya sinama o ipinaalam ang naging plano niyang magtayo ng corporation. So sana ay magkaintindihan tong magkakapatid dahil magkakapatid pa rin kayo. Pero sabi, di ba, ang puntong si Lotlot De Leon. Pero syempre, gabi naman si Nora Honor. Talagang ang legacy is hindi talaga makakalimutan. So sana ay huwag na silang mag-away-away kasi kawawa naman si Nora Honor. So, yan lang guys. Diyan lamang kayo. Just sit back, relax, and here's Is It Okay If I Call You Mine? Stay tuned in only here on Big Double Line 9.7. Waragon.

0: Magbulag na kita. Iyo, mariman basta yung wallet mo sa kuya, limang aki ah. Lima? Ano ka boy? Saru sa na.
1: Huh?
0: Natataso apat niya on say mo. Natural takay pa di mo ito.
2: Basta pikulado o ragun.
3: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
4: Ano pong pangalan mo?
5: Ako po si Junis Pinyonis na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
3: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
5: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
3: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
5: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Cafe, subukan ninyo para mapatunayan.
3: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green, 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.

0: Nay, nay, anong istasyon ang tigdadangog nindo?
1: Aw, pirmi kaming nakaradyo Uragon.
2: Kapag may nagtanong kung anong istasyon ang inyong tinututukan, ang sagot,
0: Uragon.
3: Uragon.
4: Uragon.
5: Uragon.
3: Uragon.
0: Uragon. Uragon.

Magandang gabi kayo, 9.7. Oraga na niyang it's 2:35 ng hapon. At kasama niyo pa rin walang iba kundi ang babaeng nakaka-enjoy. Yes, ligaya lamang po itong mga ka-oraga. Talagang makulimlim ang panahon. Kapag makulimlim yung panahon, parang anong tawag dito? Nadadala ka ng panahon, parang nakakalumbay o malumbay yung yung mood. Ano yun guys? Nafe-feel nyo ba yun? Yung parang naano ka guys? Parang nakakalungkot diba? Yung panahon kasi makulimlim. O ako lang yun. O kayo lang. So yes mga ka-oragan, hello pa rin and shout out sa lahat ng ating mga certified listeners na nakatutok pa rin till now. Thank you guys and we love you from the bottom of my heart. At eto guys, Sunshine Cruz handa nang bumalik sa paggawa ng mga pelikula. Uy, nanahimik ah. At namahinga muna si Sunshine. Pero nakatakdang bumalik sa paggawa ng mga pelikula ang aktresa na si Sunshine Cruz na mahigit 3 taon na namahinga dahil sa pakikipaglaban sa sakit na yes, anong tawag dito guys? Gravis or isang uri ng sakit sa pagitan ng muscle at nerves. Ayun pala. Hindi halatang may dinaramdam, no? And yes, mga ka-oragon, tuloy-tuloy lang para pa rin sa mga greetings and messages. Better send it lang sa aming number na 0961-355-6393. Here's Each Day With You. Keep it right here only here on Big Double Line 90.7 Oragon.

0: Marites ka ng Marites.
1: Eh, ano ngayon?
0: Ikilala mo ba si Marilo?
1: Sino ba yan?
0: Siya lang naman ang kabit ng Mr. Bo.
2: Masabikulado o ragun?
3: Tuhod. Siko. Baywa. Aray! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Nag-start po ako uminom ng mga supplement at nangdamdaman po ang kadalingan. At ngayon po ay wala na ang pabalik-balik na UTI. Nagpa-X-ray ako, sa awa ng Diyos, negative na ang result. Nagpapasalamat ako sa Ning's Wellness Center at salamat sa Panginoon.
5: Ang Ning's Wellness Center main branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
6: Ang Ning's Wellness Center Pilar branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanuahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
5: Ang Ning's Wellness Center Pideran branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banuaan, Pideran, Albay. Beside Pideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
7: Para sa samut-saring parte ng inyong mga sirang appliances at electronic gadgets, punta na sa Kinetic Merchandising. Kinetic Merchandising, dealer of electronic parts, appliance spare parts, washing machine spare parts, electric fan spare parts, and all other electronic devices. Kinetic Merchandising, located at Lapu-Lapu Street, Legazpi City. Harap lang ng Legazpi City Post Office.
8: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
9: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
10: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
9: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
10: Hindi lang siya masarap, itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Asig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
9: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
10: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
8: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
7: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
11: Your perfect music choice.
12: Oh no.
11: All coming up.
13: Oh yeah.
11: Right here.
12: Really?
11: Right now.
13: Oh yeah.
11: On Uragon sa Hapon.

99.7. Orago na niya sa kasama niyo pa rin. Walang iba kundi si Ligaya. And there have it. Ituloy mo lang. Yes, tama lang. Tuloy-tuloy lang tayo, guys. Walang susuko sa pamilyang to. And syempre sa mga inaantok, labanan niyo yung antok niyo. Oo, huwag kang matutulog ngayon. Baka ano, mamaya eh pagising mo alas 5 na. Sarap lang. Syempre, minsan kailangan mo ring ipikit yung mata mo kahit na 10 to 20 minutes, guys. Yun daw ay talagang saktong-saktong nap. Kailangan nyo yan, mga ka-orago. Syempre, minsan talagang may oras na parang inaanto ka talaga na hindi mo mapipigilan na humuko tapos matulog, diba? So, ganyan talaga tuwing hapon, lalong-lalo na ganito yung panahon, na talaga namang masarap matulog. Masarap mag-nap. So, yeah, sa mga estudyante, matulog pag may time, ha? Mga estudyante, pakauwi ng bahay, hindi natutulog. Minsan naman, pakauwi ng bahay, labas ulit, tapos lakwat. Ay, grabe naman, ha? Tulog din sa mga magulang. Yes, mga ka-uragon, para pa din sa inyong greetings and messages, better send it now sa amin number, sir, na 613-556-393. Diyan lamang kayo, and more great songs are coming your way sa programa Orago Express kasama si Rod Rabbit till about 5. So here's a Glock 9. Ito ang manatili nakatutok dito lang sa nag-iisang 90.7 Orago.

0: Natuto ka sa 90.7 Radyo Urakun. Pumanaw ka, Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat. Kami ay nananalig sa iyo, banal na Diyos. Banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, kami po ay nananalig sa iyo.
1: Basta Bicolano o Ragun!
2: Pre, makinig ka muna. Usapang liver tayo.
3: Kritikal na organ ang atay dahil sa maraming gamit nito sa katawan at kakayahan nitong mag-regenerate from injury. Astig, di ba? Ngunit, di ibig sabihin na hindi napipinsala ang atay, lalo na kapag naaabuso. Ang sobrang alak at matatamang pagkain, maaring maging sanhi ng liver damage. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang mo, ang Liver Aid. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Be a liver lover! Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide.
4: Mga kasangga, handang-handa na ba kayo?
5: Dahil heto na
4: ang mas pinahaba,
5: mas pinabongga
4: na J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premio Season 4.
5: Oo!
4: Tama ang narinig ninyo.
5: Extended na!
4: Kaya mas marami pang pagkakataon para manalo ng mga naglalakihang pampremyo. 20 winners ng tag 20,000 pesos. 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos.
5: At a grand prize,
4: isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos.
5: Pero teka, hindi lang yan.
4: Isang lucky store partner din ang mag-uwi ng 100,000 pesos.
5: Kaya't ano pang hinihintay ninyo?
4: Itodo na ang inyong pagsali.
5: Dahil sa J-Mart Todo Panalo,
4: todo ang saya,
5: todo ang pampremyo. Premyo.
4: Para sa kompletong detalye at official date ng Grand Raffle Draw,
5: tutok lang sa inyong paboritong radio stations,
4: sa programang Kasangga at Kalusugan,
5: at syempre sa Mark Cafe official Facebook page,
4: J-Mart Todo Panalo at Magka Premio Raffle Premio Season 4.

0: Yeah, big double I 90.7 Radyo Rago Legazpi. Hello again. Maganda. Talaga namang magandang lalaki ako.
1: Sana
0: all. Abadad, hapon na naman ang Lunes ngayon. Ika-22 sa buwan ng Hunyo 2026. Kumusta ako kayo dyan? Kayo ba'y nakapag-merienda na ha? Ako naman katatapos lang. Oo, kulang na lang kape. Bahala ka na Kuya Ryan. Ako naman nakahandang humigop lang. Sige, jamming tayo. Rakrakan to the max in the meantime with Ratistang Waray sa kanilang Pikahi Birahi. Dito lang yan ang umuna. We are 90.7 Radyo Oragon, Legazpi.

0: Pigilan mo na nga yung paglalasing mo. Inuubos mo na lang yung pera mo sa alak. Eh bakit? Gumagastos ka din naman sa mga kulorete mo, diba? Oy, for your information, nagme-makeup ako para gumanda.
1: Huh? Ako din naman ah. Umiinom ako para gumanda ka.
2: Masabikulado o ragon?
3: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
4: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Mula pa noong taong 1996, ang Chera D. Balon Travel and Tours na natiling nag-iisang travel agency sa buong Kabikulan na kumpleto sa mga modernong aircon buses, medium buses, coasters at mga vans na maasahan nyo sa lahat ng paglalakbay. Sa tatlong dekadang paglilingkod, ang Chera D. Balon Travel and Tours ay patuloy na nagsisilbi sa 100,000 mga pasahero sa buong Kabikulan. Kasama sa kanilang package tour, ang arrangement ng itinerary, meals and hotel accommodation, industrial and educational tour. Maging ang LGU's enhancement program, siguradong safe na safe ang mga pasahero dahil lahat ng kanilang mga drivers ay equipped with basic life training support. And take note, certified drug-free ang kumpanya. Ang Chera D. Balon Travel and Tours ay matatagpuan sa mismong entrance gate ng LKY Legazpi City Grand Terminal. Para sa inyong booking, call or text 0946-87876. 691. Hanapin si Manager Noel San Juan or i-contact ang kanilang General Manager, si Sir Eric Platon sa 0919-626-9790. Or sa Naga, ang Chera D. Balon Travel and Tours ay matatagpuan sa Dorsey, Bicol Central Station, CBD2, Triangulo, Naga City. O pwede rin mag-email sa cheradibalontours96@gmail.com. O mag-like sa kanilang FB page, Chera D. Balon Travel and Tours in Chera D. Balon Travel and Tours. Keeping Bicol on the move.
6: The most wanted love songs of the 80s.

That's a good rehash from this guy who calls himself Jared. That's Araw Gabi. Exactly 19 before we hit 4 o'clock in the afternoon, kasama niyo pa rin po si Papa Rod. Oh, eto na kapatid ha, doon sa mga nag-crudo lalo na, kung pwede niyo pang mapag-extend pa ng kunti. Konti talaga, konti. Ang buhay ng inyong tangke dahil tomorrow, yes, bukas, araw ho na Martes, June 23, expected hong magbababa pa ng around 10 to 11 pesos. Ay, salamat Lord! Oho, 10 to 11 pesos ho ang ibabagsak pa ng presyuhan ng kada litro ng krudo simula ho sa araw ng bukas, Tuesday, June 23. And para naman doon sa mga nagagasolina, ay magandang balita rin dahil pwede hong pumalo ng around 5 pesos to 5.90 centavos. 5 pesos and 90 centavos. So let's make it 6 pesos. Ayan, 11 pesos sa krudo, 6 pesos naman sa presyuhan ho ng kada litro ng gasolina. O siya, di ba? Ganda balita niyan. Thank you, thank you, thank you, Lord. Hari na ay magtuloy-tuloy pa, ha? At dahil sinabi na naman ho ng US, tapos na yung gera ngayon sa Iran. Oo, wala nang kumbaga rason yung mga gasolinahan para magpataas ng magpataas pa ng kanilang presyuhan ng krudo at gasolina.

Big Double I 90.7 Radio Rangoon, Legazpi, the sound of David Pomeranz doing a rehash of the song Devoted to You. Exactly 3 minutes before alas 4 ho ng hapon. O isa nga pala, ito palang pag-ulan at ipong naranasan kani-kanina lang ay dala pala ng tinatawag na enhancement. Aha, pinalakas ng severe tropical storm Francisco, yung po namang tinatawag na habagat, yung resurgent habagat na nakaka-apekto naman ngayon sa ating mga kababayan sa bandang Palawan, Mindanao, and kayo.

0: Pari, lahat ang garo mag-tripon ka. Kan sukat pari, sukat pigbahay ko. Alas dos na mag-umaga ko. Nagkakaranta pa sa karaoke. O kaya man palang garo ka pipiruton. Iyon na nalik, kaya dahil na ako nakapugol ka subanggi. O sa kano gilibo mo? Di naman ko baga. Mahala pag-abot ko naman. Kinautulos ako sa mikropono. Ha? At iyo, mahala ito tanong kaduwang kantaman ako. Hindi na tatana badrip ka. O pinugulan na baga ako magkanta kang pantulo.
1: Basta Bicolano o Ragun!
2: Mga kasangga, handang-handa na ba kayo?
3: Dahil heto na
2: ang mas pinahaba, mas pinabongga na J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premio Season 4. Oo!
3: Tama ang narinig din nyo.
2: Extended na! Kaya mas marami pang pagkakataon para manalo ng mga naglalakihang pampremyo. 20 winners ng tag 20,000 pesos. 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos.
3: At a grand prize,
2: isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos. Pero teka, hindi lang yan. Isang Lucky Store partner din ang mag-uwi ng 100,000 pesos.
3: Kaya't ano pang hinihintay ninyo?
2: Itodo na ang inyong pagsali. Dahil sa J-Mart Todo Panalo,
3: todo ang saya, todo ang papremyo.
2: Para sa kompletong detalye at official date ng Grand Raffle Draw,
3: tutok lang sa inyong paboritong radio stations,
2: sa programang Kasangga't Kalusugan, at syempre sa Mark Cafe official Facebook page.

0: J-Mar Todo Panalo at Magka Premio Raffle Premau Season 4.
1: Yolo Pascual po, sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex! Easy!
2: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
4: Mula pa noong taong 1996, ang Tierra de Ibalon Travel and Tours na natiling nag-iisang travel agency sa buong Kabikulan na kumpleto sa mga modernong aircon buses, medium buses, coasters at mga vans na maaasahan nyo sa lahat ng paglalakbay. Sa tatlong dekadang paglilingkod, ang Tierra de Ibalon Travel and Tours ay patuloy na nagsisilbi sa 100,000 mga pasahero sa buong Kabikulan. Kasama sa kanilang package tour, ang arrangement ng itinerary, meals and hotel accommodation, industrial and educational tour. Maging ang LGU's enhancement program, siguradong safe na safe ang mga pasahero dahil lahat ng kanilang mga drivers ay equipped with basic life training support. And take note, certified drug-free ang kumpanya. Ang Tierra de Ibalon Travel and Tours ay matatagpuan sa mismong entrance gate ng LKY Legazpi City Grand Terminal. Para sa inyong booking, color text 0946-8787-691. Hanapin si Manager Noel San Juan or i-contact ang kanilang General Manager, si Sir Eric Platon sa 0919-626-9790. Or sa Naga, ang Tierra de Ibalon Travel and Tours ay matatagpuan sa Dorsey, Bicol Central Station, CBD2, Triangulo, Naga City. O pwede rin mag-email sa Tierra de Ibalon Tours 96@gmail.com. Kung mag-like sa katalang FB page, Tierra de Ibalon Travel and Tours in Tierra de Ibalon Travel and Tours. Keeping Bicol on the move.

Yeah, Big Double I 90.7 Radio Rango Legazpi. Exactly 14 minutes after 4. It is my second hour stretch with you. That's kind of beautiful, though not so sunny. Pero maalingahot pa mang giraray na hapon po ning Lunes. O, kumusta kayo dyan? Kayo may nakapagbiryenta na, ha? Ako naman yung nagkakapi na. Salamat nga pala, nakantabay, nakatutok naman sa atin dyan ngayon sa Purok Uno. Anang gabawan, sarap talaga ng lutong tawag dito. Banana Q at saka kamote Q at saka yung paborito kong kinalingking, ha? Ni Nanay Marlene, Diana, as well as kay Papa Joel. Magandang hapon po sa inyo, mga kapatid, ha? Yung mga kasukian. Nakatutok dyan ngayon sa Purok Uno, anang barangay Gabawan, Daraga. Maraming salamat talaga sa inyong patuloy pong pagsuporta. Also make the B-Way right over at BIA Daraga naman, mga taga International Airport, mga guards on duty, especially kay Papa Noel and Kuya June. Thanks for tuning in.

0: sa Bicolano, Oragon.
1: The time all over the country. It's 4:20 in the afternoon.
2: This time check is brought to you by Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
3: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi, tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambao po, nagfi-flex for Plemex.
4: Pambatang lagundi, Plemex!
5: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
6: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
7: Ano pong pangalan mo?
8: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daep.
9: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
8: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
9: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
8: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
9: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig kuminom ng kape?
8: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
9: Oh! Ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
6: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
10: You want it. So,

exclusively. Right here on Uragon Express.

0: Hi! Pwede pong mag-apot?
1: Anita!
0: Anong istasyon pong pigdadangog mo?
1: O mag-apon kaming nakauragon.
2: Kapag may nagtanong kung anong istasyon ang inyong tinututukan, ang sagot...
3: Uragon!
4: Uragon!
3: Uragon!
4: Uragon!
3: Uragon! Uragon!

0: Ipakitama po ng inyong mga orasan. Alas 4.40 ng hapon.
1: This time check is brought to you by Liverade Silymarine Capsule. Liverade, it's liver lover. Boys,
2: tuhod, siko, baywa,
3: aray!
2: Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan.
3: Sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na. Kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Sir, ano pangalan mo?
5: Dr. Royo po.
4: Ano ang kagandahan sa iyo sa paggagamot mo sa NIMS?
5: Nagliwanag ang mata ko, ang baga ko, maganda ng paghinga.
4: Dati, kinakapos ka na?
5: Kinakapos ako. Pagsalita, kahit pa paano, nakakadiretso na.
6: Ang NIMS Mola Center main branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Ligaspe City. At nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5pm.
7: Ang NIMS Mola Center Pilar branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanuahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
6: Ang NIMS Wellness Center, Pidoran branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banuaan, Pidoran, Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita-kits po tayo.
0: You want it.
8: Sa pagpatak ng bawat oras ay ikaw.
0: We got it.
8: Kunin mo na ang lahat sa akin.
0: Exclusively. Right here on Uragun Express.

0: sa Bicolano o Ragon.
1: Pakitama po ng inyong mga orasan. Alas 5 na ng hapon.
2: This time check is brought to you by Liverade sa Limerade Capsule. Ang good drinks at good food. Perfect combo. Isama pa ang Liverade. It's Liver Lover, boys.
3: Pre, makinig ka muna. Usapang liver tayo.
2: Kritikal na organ ang atay dahil sa maraming gamit nito sa katawan at kakayahan nitong mag-regenerate from injury. Astig, di ba? Ngunit, di ibig sabihin na hindi napipinsala ang atay, lalo na kapag naaabuso. Ang sobrang alak at matatamang pagkain, maaring maging sanhi ng liver damage. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang mo, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Be a liver lover! Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide.
4: Tatay, anong pangalan mo?
5: Desiderio.
4: Nataan, nagdigdig ka mo niyan. Ano ang problema mo?
5: May nagkukulog ang payo ko. May anong dagang ko nagkukulog.
4: Tatay, dati ka ng pasyente digde?
5: Yun na.
4: Ano ay, dati ang mga helang mo na pina-check up mo digde?
5: Sa puso.
4: Sa ano pa?
5: Sa baga, so sa kidney ko.
4: Oo, narahay ka po, digde?
5: Iyo po, narahay ako.
6: Ang Ning's Mall San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
7: Ang Ning's Mall San Pilar Branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanuahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
6: Ang Ning's Wellness Center, Fideran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banuahan, Fideran Albay. Beside Fideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita kids po tayo.
1: Serving Bicol with all the best, more variety, the hottest and reliable news, news that matter, and more prizes. This is your number one news and music station all across the region. On air, online, 90.7.
8: 90.7 FM.
1: Radyo Uragun.
9: Ito na ang palatuntunang tatalakay sa mga usaping pangkalusugan, alternatibong panggagamot, mga pagkaing natural, mga beauty tips at samut-saring kwento ng buhay. Ikaw at ang iyong kalusugan. Narito na ang inyong mga anchormen.
4: Ano ang nararamdaman mo?
10: Mata ko po.
4: Hindi mo maibuka?
10: Hindi po. Nahihilo pa po palagi.
4: Pag binubuka mo? Ilang buwan ka na nakahiga lang?
10: Ilang buwan po. Pag umupo po ako, minuto lang po. So,
4: sumusuka ka na. Pag kumakain ka, sumusuka ka?
10: Po.
4: Pinainom kita ng supplement ko. Anong himala yung naramdaman mo?
10: Pinawisan na po ako.
4: Tapos, hindi ka na nahilo?
10: Hindi na po. Namulat na po.
4: Namulat na ang mata mo. Nakakakita ka na. Tapos, hindi ka na nagsusuka.
10: Hindi po.
4: O, gagaling ka na in Jesus 4, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang Ning's Wellness Center, Fideran Branch, ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banuaan, Fideran Albay. Beside Fideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita kids po tayo.
11: Start po ako uminom ng mga supplement at nangdamdaman ko ang kagalingan. At ngayon po ay wala na ang pabalik-balik na UTI. Nagpa-X-ray ako, sa awa ng Diyos, negative na ang result. Nagpapasalamat ako sa Ning's Wellness Center at salamat sa Panginoon.
6: Ang Ning's Mall San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
7: Ang Ning's Mall San Fermin Pilar Branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanuahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
6: Ang Ning's

0: Wellness Center, Fidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fidoran Albay, beside Fidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
1: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
0: Kita-kits po tayo.
2: Anong pangalan mo?
3: Filomena Agnatulog. Ang matulog ining PI ko, tapos inimita ako pababa. Saka ang mata ko, malabo.
0: Nakailang linis mata ka na dito?
3: Ang apat na niya.
0: Kumusta yung pakatapos maglinis ng mata? Ano naramdaman mo?
3: Malinaw.
0: Luminaw? O dati?
3: Ano ba yung sinipaparaluwa?
0: Ngayon, hindi na.
3: Ito palang may ano na po.
0: Madaming dumi. Ano?
1: Ang Means Wellness Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. And then dyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5pm.
4: Ang Means Wellness Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Porok Fest Marifosque Pilar Sorsogon. Sa tapat ng Dave Gasoline Station o malapit sa Marifosque High School. Nandyan ako every Thursday from 9am to 12 noon. See you there!
0: Hello ma'am! Ano pangalan mo?
5: Opo, si Dolores Lagsa.
0: Nakapirang bulan ka ng detox?
5: Naka-duwang bulan na po ako akong nakadetox.
0: Kumusta? Anong mga nawara?
5: Ay, napakasarap po talaga kay namatian ko po na nawara po ang paghaldatan tula. Tapos po yung gusto po talagang magian na po ang
0: pamati. Magian na ba ko na magabat? So, kung nagkambitis mo na pigmamati mo, dapiad mo?
5: Totoo lang po niyan po talaga. Di ko na po namamati. Nasag ka na po ako simbulod.
0: dati. Dahil ka nakasaka?
5: Nakasakat man po.
0: Pero hingal po ako. Tapos makulugo ng PIAD mo, budabitis mo.
1: Ang Means Wellness Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. And then dyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5pm.
4: Ang Means Wellness Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Porok Fest Marifosque Pilar Sorsogon. Sa tapat ng Dave Gasoline Station o malapit sa Marifosque High School. Nandyan ako every Thursday from 9am to 12 noon. See you there!
0: Ano pangaran mo?
6: Edwin po. Pipagulong mo kay Jay, mata.
0: Ano dangi ko dyan? Katarata? Glaucoma?
6: Katarata po.
0: Muya kaoperahan?
6: Yun po.
0: Hindi kayo nagpa-opera?
6: Dati pag Jay ko, malabuo ng parang alapaap.
0: Di mo niya, naglinaw-linaw na, nawara na sa alapaap?
6: Nag-ninipis na po ang alapaap na.
1: Ang Means Wellness Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5pm.
4: Ang Means Wellness Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Porok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
0: Ang Means Wellness Center, Fidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fidoran Albay. Beside Fidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm.
1: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm.
0: Kita-kits po tayo. Ma'am Elma, ano yung nangyari sa asawa mo? Nasabi mo, 2 years na yung bukol niya sa may gilid ng mukha niya. Gano'ng kalaki?
7: Parang oval ang style niya. Yun, mga 4 years, 5 years na ginom ng coffee. Parang may nagturo. Sabi ni Mr. Po, parang may lalabas. Mm-hmm. Kasi minagturoan niya ngayon nung nilinisan ko yung tumutulog. Paghawaki ko, bumulwa at hanggang din sa kamay ko. Nana naman.
0: Ngayon, maliit na baga siya nakita ko?
7: Oo, puyusos na siya.
1: Ang Means Wellness Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5pm.
0: Ang Means Wellness Center, Fidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fidoran Albay. Beside Fidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm.
1: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm.
0: Kita-kits po tayo! Tatay, anong pangalan mo?
8: Isidirio.
0: Nataanag digdig ka mo niyan. Ano ang problema mo?
8: May nagkukulog ang payo ko. May anong dagang ko nagkukulog.
0: Tatay, dati ka ng pasyente digde?
8: Yun na.
0: Ano dati ang mga helang mo na pina-check up mo digde?
8: Sa puso.
2: Sa ano pa?
9: Sa baga. So, sa kidney ko.
2: Oo, narahay ka po, digde?
9: Iyo po. Narahay ako.
1: Ang Means Mall Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
4: Ang Means Mall Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
0: Ang Means Wellness Center, Fidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fidoran Albay. Beside Fidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
1: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
2: Kita kids po tayo.
10: Kapatid ko po si Jim Ruan, yung kaparin. Dati po siya ano, inupirahan, may medium niya. Tapos after 6 years, bumalik yung ano niya, sakit niya. Tapos bumalik ulit kami sa doktor. Ang finding sa kanya, gusto ulit siyang upirahan ulit. Kasi bumalik pa yung bukol. Tapos ang ginawa ko, dinalaki ka dito. Pero yung dinalaki ka dito, lipay-toy talaga. Halos paglakad natin, tinutulungan pa namin sa maglakad. After 3 months na inyong mga supplements, ngayon okay na siya. Nagpapasalamat po ko sa Names Wellness Center.
1: Ang Means Mall Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
4: Ang Means Mall Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Purok Fest, Marifosque, Pilar, Sorsogon. Sa tapat ng Dave Gasoline Station o malapit sa Marifosque High School. Nandyan ako every Thursday from 9 a.m. to 12 noon. See you there!
2: Anong pangalan mo?
11: Herman Pangulan po, taga-Pili. Matagal na kung hindi nakakatumi ng ayos.
2: Pero nung ikaw po ay mag-detox sa akin at uminom ka ng kape ko, ano ang good news sa'yo?
11: 3 ho, nakita ko na epekto.
2: Maganda? Hindi ka na nahirapan?
11: Ay, hindi na. Maganda.
2: Pero ano masasabi mo? Magaling ka na?
11: Magaling na ho.
2: Maayos
11: na? Lumakas ako, hindi na ako hinahapo.
1: Ang Means Mall Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
4: Ang Means Mall Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Purok Fest, Marifosque, Pilar, Sorsogon. Sa tapat ng Dave Gasoline Station o malapit sa Marifosque High School. Nandyan ako every Thursday from 9 a.m. to 12 noon. See you there!
12: Ako po si UV Baranda. May pigmate ako sa Kuyang Heart. Nagtiga ko dito sa Nian's Wellness Center. 2 months pa lang, nakamatay lang ang karahaya. Hindi na ako inatake na rin. Parang kumikirot minsan ng mga ilang minutes. Ngayon, salamat ako. Tapusin ko ang format na binigay sa akin ng doc na wellness na tapusin ko talaga ito.
1: Ang Means Mall Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
4: Ang Means Mall Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
0: Ang Means Wellness Center, Fidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fidoran Albay. Beside Fidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
1: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
2: Kita kids po tayo. Sir, ano pangalan mo?
13: Karuyo po.
2: Ano ang kagandahan sa'yo sa paggagamot mo sa NINS?
13: Nagliwanag ang mata po, ang bagat ko, maganda ng paghinga.
2: Dati, kinakapos ka na?
13: Kinakapos ako. Pagsalita, kahit pa paano, nakakadiretso na.
1: Ang Means Mall Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
4: Ang Means Mall Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
0: Ang Means Wellness Center, Fidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fidoran Albay. Beside Fidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
1: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
2: Kita kids po tayo.
14: Hi Kim! Nag-inom po ko ng 6 days pa lang po. Yung parang may bumuka po dito, tapos lumabas po nana at saka ano,
2: dugo.
14: Tapos yung po, nung lumabas na sila, yung mga nanak, wala na po yung sakit.
2: Wala na yung
14: bukol.
2: Bukol, tapos yung kape.
14: Opo.
2: So ano nakatulong sa'yo, yung Nins kape
14: po at saka Nins kape.
2: Yan lang ang iniinom mo.
1: Ang Nins Mga Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
4: Ang Nins Mga Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
1: Ang Nins Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
2: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
1: Kita-kits po tayo.
2: Nanay, hello. Good morning. Anong pangalan mo?
15: Lourdes.
2: Nanay, ba't ka nagpagamot dito?
15: Kasi po, yung mata po.
2: Malabo?
15: Malabo.
2: So, nakailang session ka na ng mata mo? Nakailang linis ka na? Apat. Kumusta na ngayon? May improvement ba?
15: Medyo malinis,
2: malinaw-linaw na.
15: Malinaw-linaw
2: na. Nakakakita ka na ng konti?
15: Oo.
2: Oh, so maganda ang eyes ba?
15: Maganda yung eyes
1: pa. Ang Nins Mga Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang Nins Wellness Center, Pidoran Branch, ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
2: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
1: Kita-kits po tayo.
2: Ano ang patutuo mo kay mama mo kung nagpa-detox siya sa kuya? Pero ang beses na yan inatake.
16: Oh, no.
2: Tulong beses na siya inatake. So, per me, 200 ang BP?
16: Yes.
2: Pero ang nag-detox siya sa ko, piranan sa nasa BP niya after 1 month?
16: 30 over 80.
2: Tapos, per me, nagpapa-blood chem?
16: Yes.
2: Tapos,
1: ang Nins Mga Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
4: Ang Nins Mga Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
1: Ang Nins Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
2: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
1: Kita-kits po tayo.
2: Anong pangalan mo?
17: Maria Lopez Mangampo. So, sa puso ko, pagkatuso ko po noon.
2: Pero dapat ang blood sugar mo, sabi kang doktor?
17: 160.
2: Grabe kami na ihi mag-aga. Mga pirang beses.
17: Apat na beses.
2: Anong makulog? Sa tulak?
17: Mag-ausun.
2: O ngunya na, nag-inom ka na isang bulan sa mga supplement. Ano po ang nangyari dyan sa kulog kandaghan mo? Yaon pa?
17: Nahaday naman nagpanakulog.
1: Ang Nins Mga Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
4: Ang Nins Mga Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
1: Ang Nins Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
2: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
1: Kita-kits po tayo.
2: Ano pong pangalan mo?
18: Maria.
2: Yes, magandang buhay, magandang hapon, magandang Lunes, mga ka-wellness. Andito na ang inyong lingkod, Ma'am Nins Rosal. Ang natural. Natural na ganda. Natural na pamamaraan. Maraming salamat sa mga nakikinig sa akin sa lahat ng inaabot ng ating signal. 16 na radio station ang nakahukap sa atin. Radio KMFM, okay na ba tayo dyan? Nakahukap na kayo? Radio FMR, Radio Eagle FM, Radio Bandera, Radio Libon, Radio EB, Wow Sigaw FM. Sigaw FM, Wow Radio Pilar, Wow Radio Bulan, Wow Radio Sorsogon, Okay FM, Sorsogon City, and Radyo Natin Iriga, Radyo Pilar, Radyo Oragon, at ang dami-dami pa pong iba. Sino ba ang nakalimutan ko? Okay FM, Radyo Natin Iriga City. Alam niyo mga kaibigan, ang dali-dali ng panahon, ano? Oh, matatapos na naman po yung June. Next week, July na naman. July, August, September, bare months na naman mga kaibigan. Ano ba ang inaasahan natin sa bear? Sa mga ganyan na mga buwan. So, yan po ay alam niyo na sa ating kaisipan, pag sinabing bare months, yan ay productive na sa mga negosyante, maraming sales. Sa mga empleyado, merong 13-month pay, may bonus pa. Ako namigay na ako ng 13-month pay ko ng June para magamit ng mga nanay, tatay, para makapagdagdag na pampa-enroll. O kayo dyan, nakakuha na ba kayo? Yan, so sana naman po ay yung mga nanay ngayon, alam nyo kung saan sila nagpupuntahan? Doon sa may mga home credit. Kasi alam nyo, masyadong ano ngayon, basta meron kang ID, makakapag-home credit ka na. So, bayaran mo na lang 6 months. So, nakakatulong naman talaga. Hindi naman masyadong mataas yung kanilang mga interest. So, ano naman, tawag dyan? Halimbawa, kumuha ka ng 10,000 may 1,000 na interest a month. Kasi nagtanong ako kasi may gusto akong cellphone, kaya lang sabi ko, wag na. Yung mga cellphone ko kasi punong-puno na, hindi na nakaka-picture. I-resend ko na lang lahat ng mga naka-stock. O, diba? Tipid-tipid. Dahil alam nyo mga kaibigan, meron akong gustong gawin sa buhay ko. Sabi ko po sa inyo, next year, ipapagawa na po natin yung aking tawag dyan, gawaan ng mga herbal medicine. Yung pagawaan natin, manufacturing plant natin, dapat next year nag-uumpisa na. So, kailangan natin ng bumili ng lupa, at least 100 square meters lang para sa manufacturing plant. Kasi kailangan na natin umpisahan kung ano ang mga iniisip natin para sa life, sa ating mga kababayan na naghahanap ng extra income. Diba? So, para naman po yung ating mga kababayan, tuloy-tuloy na yung kanilang pagtanim ng mga herbal. Tayo ang buyer. Umpisahan na natin ngayon sa moringa. Ayon, moringa mga kaibigan, dahil yun ang gagawin nating drinks ng mga bata. Moringa with honey and lemon. Lalagyan pa natin ng ginger. Oh, masarap yan. Maganda sa baga. Kasi ang moringa, ang ganda-ganda yan. Napakagandang supplement para sa mga batang mahina ang, alam niyo po yung laging nahihilo, mahina ang immune system. Lagi pong may sipon. Maganda yan. Dahil sa lemon and honey and ginger. So, sabi ko po mga kaibigan sa inyo, hindi po tayo nauubusan ng mga project para sa pagpapaunlad ng ating kabuhayan at ng ating katawan. Kasi kung puro lang tayo hanap buhay, tapos pinapabayaan natin ang ating kalusugan, kukulangin ka pa ng pampagamot pagdating ng panahon. Kagaya ng meron kayong kabuhayan, pero araw-araw kayo, nakakaamoy kayo ng nagsisindi ng sigarilyo, siguro mga 100 times a day. Tapos, pag edad nyo ng 40-50, bigla na lang kayong nahirapan huminga, kinakapos ng paghinga, hirap na hirap dahil parang feeling nyo po ay nauubusan na kayo ng lakas, nangihina. Yan po ay sakit sa baga. So, yung everyday na naamoy nyo po, galing sa mga nagyosi at dyan sa inyo, ay pwede po kayong mahirapan talaga. Kaya mga kaibigan, lagi pong tandaan, health is wealth. Kung meron kayong kalusugan na problemang pangkalusugan, nag-aantay lang yung katawan nyo na kayo po ay manghina. O sige po, mag-share ng live kasi mamimigay ako ngayong araw ng bigas. Pag nag-share kayo ng live ko, ilang kilong bigas pa ang ibibigay ko. Okay, mamimigay po ako araw-araw ng 5 kilong bigas at isang kape. O sige, share na po ng live para makarami kayo. Araw-araw yan ha. Dahil sabi ko po sa inyo, ngayon pong tapos na ang pamimigay natin ng school supplies. Babarabarangay naman po ako para mamigay ng bigas. Ayan. Bigas at gulay. Magkasama na yan. So, magsasain ka na lang. Libre na yung pangkain mo sa isang araw. O di ba mga kaibigan, masaya ang buhay pag nakakakuha ng libre. Kagaya kanina mga kaibigan, asan ba si Ma'am Nins? Andun ako sa Padang. Namigay ako, Barangay Padang, namigay po ako ng 150 school supplies. O, alam ko po, yung mga bata dyan ay kompleto na ang kanilang school supplies. Pero pag meron pa pong nag-request, pupunta pa tayo ng barangay para mamigay. Pero ang pinaka-priority ko po mga kaibigan, yung health ng ating mga kaibigan dito sa Albay. Ah, alam niyo po mga kaibigan, kasi sa health, nung ako po ay nag-iikot-ikot, nakita ko yung fruit, nakita ko yung bunga ng aking pag-iikot. Libre po ang aking serbisyo mga kaibigan. Siyempre, ang mga tao, ang gusto niyan makapagpagamot sa akin, nakalibre na sila ng check-up, nakalibre pa sila ng worth 500 na food supplement. Ah, galing po yan sa ating gobernador. Yung libre ko, yung aking services, libre eye spa, ear spa, eyewear, meron pang tawag dito, therapy, mga kaibigan. Kaya ang ganda-ganda, ano? Ang saya-saya ng buhay pag tayo po ay nakakatulong sa ating kapwa. At hindi po ako nagsasawa sa kakaisip ng iba pang mga papromo kagaya ng ating pag-iikot para magbigay ng hot meal sa mga batang mag-aaral sa Albay. Siyempre, pag may dala-dala si Ma'am Nins na feeding, magpapakain tayo, may dala rin po akong food supplement para sa mga bata. At yan po ay pinapagawa ko na. So yan, every child, every students, may kakainin na, may libre pang food supplement pag nandyan ako sa inyong barangay. Diba, ang saya-saya? Yan po ay sa, anong tawag dito? Bigay po sa atin ang butihing gobernador ng Albay at ng kanyang may bahay. Okay? Good afternoon po, Ma'am Nins. Good afternoon, Lirio. Mag-share ng live kasi mamimigay ako ngayon ng 5 sakong bigas. Ay, mali. 5 kilo lang pong bigas. Araw-araw po yan. O, yan ha. At isang kape, mga ka-wellness. Ayan. Asan na ba, sir, yung ating pa-promo? Maya-maya po, pag 10 to 6, tayo po ay maglilista na. Wow Smile Media Services, Radyo Natin, Pilar, Radyo Natin, Iriga. Yes, thank you Lord sa lahat ng blessings na binibigay mo sa akin. Hindi ka nagsasawa Lord at hindi rin ako nagsasawa na mag-isip ng tulong para sa ating mga constituent. At yan po ang aking gagawin habang ako po ay nabubuhay. Ha, habang tayo ay may hininga, hindi tayo magsasawa sa kakaisip ng mga tulong para sa ating kapwa. Ha? So, sana po lahat po kayo nang may sobra-sobra dyan, may mga sobrang pera dyan, pwede po kayo mag-donate sa akin. Sa ngayon po, ako po ay naghahanap ng mga sponsor sa radyo. Kayo po ay, yung mga pangalan nyo po ay babanggitin ko sa radyo 2 times a day. So, kung 2 times a day, 40 times a month. So, ano ba ang negosyo mo? Ang sasabihin ko, maraming salamat sa ating mga sponsor na nagbigay tulong para meron tayong maiabot at magastos sa mga outreach program natin. Salamat po sa mga sumusunod. O, diba? Mapopromote na po ang inyong business twice a day. Tapos, 40 times a month. Tapos, pag bumili po kayo ng, kung kayo po ay naging sponsor ko, ang dalawang buwan mo, may libre kang isang buwan. Napakamura lang po yan, ha? Mapopromote na ang inyong pangalan sa buong Albay. DCCS na istasyon ang makakarinig na kayo po ay mabait, kayo ay magaling tumulong sa kapwa, kayo po ay karapat-dapat na i-bless ni Lord, at ang inyong mga negosyo ay karapat-dapat na tangkilikin ng mga tao dahil kayo ay walang katulad, kayo ay mga sugo ng Diyos para tumulong sa kapwa. O diba? Ang saya-saya, ang sarap-sarap pakinggan. Ikaw ay mabait na tao. Ikaw ay nag-iisip para sa kapwa mo. Ikaw ay isang taong hindi lang ang sarili ang iniisip, kundi iniisip din yung iba. Bakit? Kasi po yung idodonate nyo sa amin, yung gagawin natin sa sponsorship nyo ay ibibigay natin sa mga batang mag-aaral ng Albay. Ipapakain po natin yan. Ibibili yan ng mga food supplement para sa mga matatanda. At yan po ay tulong para patuloy na maging maganda ang ating pag-iikot-ikot sa buong Albay. Hindi lang po Legazpi, hindi lang Daraga, buong Albay po ang ating tutulungan. At humingi po ako sa inyo ng tulong, ha? Yung tulong na ibibigay nyo, may kapalit naman para kayo ay tangkilikin ng inyong mga, yan si Murada, kaibigan ko yan. O yan, tatangkilikin nyo na po ang mga negosyo ni Murada. O dyan, sa Legazpi. Katulad kay Jocelyn Isles, ano, so, gulayan ni Ma'am Jo, tangkilikin nyo po yan. O, yung gulayan ng pamangkin ko dyan sa Bakakay, si Ronday, yung ating gulayan dyan sa Bakakay, di ba? Kaya tulungan nyo po ako na sana patuloy po ang ating programa. Tayo po ay 2012 pa dito sa Radyo Oragon. 2014, nagpunta po ako dyan sa Naga City. Dyan po ako dati sa isang radyo. Ngayon po, nawala na ako dyan. Andyan na po ako sa Radyo Eagle FM. Tangkilikin po natin ang Eagle FM. At naka-hook up na po tayo sa Sorsogon. Isa pa yan, radyo natin. Sorsogon City. Ang tagal-tagal ko na rin dyan sa radyo natin. Sorsogon City. Radyo natin, tama. Ay, okay. Okay FM, Sorsogon City. Radyo Okay FM, Sorsogon. Naka-hook up na. Salamat. Isa yan sa mga mabait kong kaibigan, si Ate Luz ng Okay FM, Sorsogon. Na, at lalong-lalo na sa radyo natin, Iriga, ang aking kaibigan dyan, ang ating manager, yung ating Mariette, si Mamayette, napakabait. Ang tagal ko na rin dyan, 2017, andyan na po ako sa radyo natin, Iriga, hanggang ngayon. Kaya, Radyo EB, andyan na rin po tayo. Sana po, tangkilikin natin ang mga, itong mga station na tumutulong na ma-promote ang mga taong natulungan ng Nins Wellness Center. Kung hindi sa kanila, wala po tayo ngayon sa ating kinakatindigan. Kumbaga, ang mga promotion nila ay malaking bagay kasi naririnig ng mga tao kung paano gumaling ang ating mga kaibigan. Okay? Okay, so sige. Ayan, mga kaibigan. Ay, ano yan? Okay. O yun, mga kaibigan. Eto po ah, pakinggan niyo po ang mga buhay na patotoo na nakuha ko nang ako po'y nag-iikot. Alam niyo mga kaibigan, ang swerte natin kasi meron pong Ma'am Nins na natural, na nag-iikot para maglibre ng mga supplement at check-up. At alam nyo ba, after one month, meron na pong patotoo. Ito si nanay, ang kanyang bukol sa leeg, matagal na, siguro 5 years na pinapagamot niya, pero mabagal daw ang pagliit. Pero sa Lins Wellness Center, yung kasing laki na kamatis na bukol in 5 years after 1 week, kasing laki na lang ng holen. Pakinggan niyo po ha, may bukol siya sa matres at sa...
18: Umuwi po ako dito sa Bicol para magbakasyon, magpahinga. Tapos po, nalaman ko po na may...

0: free check dito sa Kumon. Nagpunta po ako para magpagamot. Ngayon po,
1: bakit ano ang problema mo? Ba't ka magpapagamot?
0: Yung pong bukol ko sa matres at saka sa leeg.
1: Kung sa yung bukol mo sa matres, may problema ka na ba dyan?
0: Ito po, medyo lumiit na po.
1: Dati
0: po, malaki pa siya na medyo nasasamid ako. Tapos,
1: yung bukol mo sa leeg, nasasamid ka?
0: Opo.
1: Nahihirapan ka pag nasasamid ka?
0: Siyempre po. Kasi okay.
1: Ilang doktor na ang pina-check-upan mo yan?
0: Dalawa na pong doktor ang pina-check-upan.
1: Ilang taon na yan?
0: 2021 pa po ito.
1: Oh, hindi pa rin natutunaw?
0: Hindi pa rin po.
1: Matagal bago matunaw?
0: Matagal bago matunaw.
1: Nung pumunta ka sa akin, yan ang problema mo. Ilang days ka na umiinom ng mga supplement ko?
0: Mahigit 1 week na po.
1: Kumusta yung bukol mo sa leeg mo?
0: Medyo lumiit na po.
1: Kung dati noon kasing laki ng kamatis, ngayon ano na lang?
0: Kasing laki na lang na ay malaki ng konti sa Jolene.
1: Wow, o, ang dali ng epekto ano?
0: Opo.
1: O kumusta naman yung sabi mong nagbe-bleeding ka pag napapagod ka?
0: Hindi na po ako nagbe-bleeding ngayon. Sinubukan kong magpagod ng magpagod. Tingnan ko ako kung magbe-bleeding pa ako. So ngayon po, hindi na po ako nagbe-bleeding.
1: Wow, ang galing ano.
0: Kahit magpagod ako ng magpagod.
1: Anong masasabi mo sa mga product ko?
0: Ay, maganda po yung product nyo.
1: Kaya itutuloy mo?
0: Itutuloy ko po yung
1: okay, hanggang matunaw ang bukol mo?
0: Hanggang matunaw ang bukol.
1: Malakas ba ang pakiramdam mo sa mga product?
0: Malakas po.
1: Maganda? Ang tulog mo, kumusta?
0: Okay naman po.
1: Dati nakakatulog ka, hindi?
0: At saka po, nakakatulog pero pagising-gising ko ngayon okay na po yung tulog ko. Apat na beses na lang ako umiinom sa gabi, hindi na maya-maya.
1: Wow!
0: Ganun po yung nangyayari sa akin.
1: Maganda ang pakiramdam.
0: Maganda po yung pakiramdam ko. Sarap matulog.
2: Ayan, sa mga gusto pong sumali sa pamimigay natin na 5 kilong bigas ngayong araw na to, sige, at isang kape. Ang kailangan ko lang ay mag-share kayo at mag-comment po kayo sa number ko. Ito yung number ko, yung lahat ng comment na sila ay nakikinig sa kanilang istasyon, sa kanilang radio station. Babanggitin niyo po ang pinapakinggan yung radio station. Ganito ha, ako po si Marlene Yanson. Ako po ay nakikinig sa radyo Eagle FM, Naga City. Tapos yung address mo. At tapos sabihin mo, I love Nin's Cafe. Ang kapeng healthy na, nakakatulong pa. O yan. Pag yan sinabi mo, kasali ka na sa ipaparaffle ko araw-araw na Nin's Cafe at 5 kilong bigas. Ayan ha, mga kaibigan ha. So, ayan po. Sulat ng number ko para malaman nyo po yung number ko. Ito ha. Ayan. Ang number ni Ma'am Nins ay 0927-533-2575. Ang sa inyong comment ay I love Nins Cafe. Ang healthy kape na ang masarap na kape, healthy na masarap pa. Ako po si Jenna Barredo. Hello Ma'am Jenna. Ma'am Gina, na-miss mo na yung kape ko. I-share mo na yung live ko para manalo ka ng isang kape at 5 kilong bigas. Congratulations sa iyong anak. Talaga naman napaka swerte at lumabas na yung pinakaantay-antay na baby. Yung fruit ng pagmamahalan, 'di ba? Okay. Okay, sige. Aha. Ma'am Nins, order ako ng 5 boxes na Nins kape. Okay, madam. Bukas idaan ko diyan sa bangko, ha? O ako pa magdi-deliver. Thank you so much sa mga ka-wellness natin diyan. Sana po ay maging masaya po kayo sa inyong buhay. Alam nyo, simple lang naman po ang maging healthy. Ha? Simple lang ang maging healthy. Matulog ng maaga. Huwag nang magsi-cellphone hanggang umaga at maglalaro. Paminsan-minsan, 2 oras lang po ang pagsi-cellphone. Okay? Banswela, hello! At saka po mga kaibigan, ugaliin natin mag-exercise. Mag-exercise tayo tuwing umaga para maging healthy ang ating mga bulsa. Ay, bulsa! Hindi naman pala sa bulsa, buto. O, diba? Ayan. Kaya mga kaibigan, huwag niyong kakalimutan. Ako lagi ko kasing nakakalimutan eh. Gusto ko mag-exercise ng mag-exercise, kaya lang, alas 8 pa lang, nagluluto pa ako, alas 6 gising na, nagluluto, naggagaro-garo kung ano ang saudon, personal po talaga, at talagang ako mismo yung nagluluto para sa asawa ko. Kasi, alam niyo mga kaibigan, yung mga anak ko, wala na sila, nasa abroad na, kami na lang ng asawa ko ang matitira dyan, dahil aalis na rin po yung aming bunsong anak, doon na rin mag-aaral sa Australia. So, kailangan, hindi ko aawayin ang asawa ko, hindi ko pagtatarayan, kasi kung kami na lang dalawa, mag-aaway pa kami, eh wala, walang silbi ang pagsasama, di ba? Kaya kung medyo siya nakasimangot, hindi ko siya kakausapin, o-offeran ko siya ng pagkain. Pag pinakain ko, ngingisi na yan. O, di ba? Kaya naman po kayo dyan, ang tao na i-stress, yes, pag walang pera. Pag ang pagsasama ng mag-asawa ay hindi maganda. Kaya, dapat marunong po tayong rumispeto sa nararamdaman ng ating partner. Pag gusto nila ng space, huwag mong kausapin. Bigay mo yung space sa kanya, di ba? Pag kinausap ka, hindi kausapin mo, bahala siya. Basta ako may pera. Pag ako nagutom, kakain ako sa labas. O, pag gusto niyang kumain ng masarap, ipagluto mo, nanay. Diba? At asikasuhin mo. Kaya ang ginagawa ko, pag alasin ko pa lang, bababa na ako sa kusina. Tatanungin ko na kung ano ang pagkain ng asawa ko. At kung walang pagkain, kailangan kong asikasuhin. Tapos, sasabayan mo siya habang kumakain. Diba? Dapat ay tayo po ay kahit 35 years old na kami at 35 years na kaming mag-asawa, dapat ang pagsasama ay meron pa ring init. Ah, hindi puro lamig. Pag puro na lamig, masakit sa katawan. Pero pag mainit, pwede pang makagawa ng bata. Ah, di ba? Tatawa ka ng tawa dyan ha. Kaya lang, di ba sabi nila, pag ang lalaki daw, 20 years old, para daw yan pong karpintero, pokpok ng pokpok. Umaga gabing pokpok, kaya dumarami yung anak. Pag nagkaedad na daw 40 years old na, malilingaw na, hindi 60 years old pala yung makakalimutin na, once a month na lang. Pag 50 years old, medyo mainit-init pa yan, parang bangkay. Pag nakainom ng gin, mainit ang panahon. So yan, 50 years old, pwede pa yan mang babae at makahanap pa ng nene. Kaya dapat yung mga asawa dyan, huwag kayong maging malamig, di ba? Kahit galit kayo, smile pa rin. Bakit galit? Kulang ang sahod. Anong ginawa ni Mister? Nag-agi duman sa irinoman. Anong ginawa ni Mister? Nag-agi duman sa may mga manok. Nag-bulang. Aram nindo mga tugang, ako may nariparo ako sa mga parabulang. Pag may kwarta, dumantulos minadiretso. Sabi ninda, baada makaswerte. Ang problema, maluya sa swerte. Permiso na lugi. Permi daog. Kaya, kamo po, day na una kamo, day na kamo magparabulang, day na kamo magparasugal. Kasi, pag nagsusugal, daing na itatao kay misis pag pierde. Warang natatamong gamit. Gurang na lamang. Susalog, daing pa napapa. Napapa, anong tawag dyan? Nalalagyan ng tiles. Yan ang yung mga nakita ko sa mga parasugal ha. Kasi pag masuldo yan, pag Sabado, diretso na sa sugalan. O, nagpunta ko sa bahay nila, ha? Itong bahay mo, maski to kawan, nagday nagbabakal ki silya. Day nagbabakal ki lamesa. Oh, kasi naubos ang kwarta sa bulang. Kaya si madam, so agom, gurango na pagilingon ta, super stress kay agom. Yan ang wag na pong magsugal. Okay? Anong gawin? Mas maray pa, magbakal ka na sa ng cellphone, magkawat ka dyan sa cellphone mo. Pero sa daing bayad, igawin mo pag ang sugal sa cellphone, ano? Makuya, sir? Oo, mas pag nalulong yung anak niyo dyan, mas delikado. Kaya dapat, pag edad natin ng 50, ay magduman na lang ka mo ni Madam, magbakal ka mong sa Ditna Farm. Pag Sabado, magtanong-tanong, may exercise ka na, meron ka pang smiling face na asawa. O, di ba? Pero alam niyo po mga kaibigan, ang ibang nanay kasi, yung mga may sarili namang pera, yung mga may sariling trabaho, dahil na yung nagpararibok, takong anong kakulangan kang agom, itaparan niya na sana. Di ba? Ganyan po kaming mga babae. Ganyan dapat tayo mga babae. Para hindi magulo ang buhay, ang bahay, huwag ka nang maghahanap ng maghahanap kay mister. Ah, dagdagan mo na lang. Diba? Ayan, hello Belinda. Salamat sa pag-share. Maya-maya po ako'y maglilista na para doon sa bibigyan natin ng isang 5 kilos rice at isang tawag dito, kape. I love Nin's Cafe. O sige, tingnan natin kung meron na pong mga nag-text at sasali. Pakinggan niyo pa yung isang patotoo ko mga kaibigan na nung mag-ikot-ikot ako, nakilala ko siya. Alam niyo po sa Barangay Kutmon. Nakilala ko po siya. May goiter siya dati. May mga nodule siya sa leeg. Marami daw po mga bukol-bukol. Meron din po siyang mga ibang mga bukol. At malabo ang kanyang mata para daw may spark. Para daw merong mga gold. Buti na lang gold. Ha? Hindi tanso. Pero yung gold sa bata niya, hindi naman nabebenta. Nakakasilaw na gold. Tinanggal po yan ng Nin's Wellness Center. Natunaw, nawala. O, pakinggan niyo si Madam, ha? Maniwala kayo. May kagalingan sa Nin's Wellness Center.
3: Ano pangalan, ma'am?
4: Good afternoon, Marites Maravillas po.
3: Anong kwento mo sa mata mo?
4: Last month ako, yung mata ko parang iko akong, sabi ko, pag nag-iirap akong ganyan, naiirap ako. May kalapating nagpapariyahan. Masyado ng kalapating nagpapariyahan. And then pagbanggi, sabi ko, parang may laser, anting. Pag nagsamadiklom ako, may laser siyang gumaganyan. Sabi ko, ano to, anting?
3: Nagihiro-hiro.
4: Sana all, may anting. Sabi ko,
3: Magtakta.
4: Hindi, tamay yung makati na.
3: Makati na, maaratiin.
4: Bako man niya ko, ano yung marauto na nung karing may anting, may laser, mas yung maharap kayo yan. Sabi ko, maduman talaga ako pa yung mamins, tama pa, ay spa ako. Yun ang ano, mas kinuari niya ako, maduman talaga ako, maduman. Yun, last week nagduman ako, madali yun na nanahali, sugatol, sa init, baga nagparagala ako, mainitun, so alpog na nag-absorb ko. Mahapit na niya ako, maski mabanggihan ako pabulod. Ayun, nang nangyari, magayuno na malinawo na sumata ko. Tadati
3: man ako. Sana pong ice pa.
4: Sarong beses, sana po.
3: Wow. Ayun.
4: Dati naman po ako nagtitik ang mga bulong ni Mami. Ever since pa, naali yung allergy ko. Tapos yung sa goiter ko, pico continuous ko, tingi-tingi. Pero talagang pig-career ko na maka-take ako sa bulong kasi maka-effective.
3: Kasi sabi kang doktor, ano da?
4: Sabi kang doktor, mapaano ako, mapabiopsy. Abo ko, sabi ko, kasi naniniwala ako na madadara kang mga herbal. Na
3: yan ang mga bukol mo sa liog mo.
4: Means madadara niya ako in itong mga bulong ni Mami.
3: May mga bukol ka po sa liog?
4: May mga bukol ako. Duwa okay. Sa left side na maliliit, pa 1 point something. Tapos sa tuo, yun, 2 point something. Na
3: nagsara din po yan pag inumukan mga supplement ko?
4: Nag-aano siya, nadadara siya, nagrahay ang pagmati ko. So, naniniwala ako na mararahay in mga halo. Yung baga sabi, tangkilikin ang sariling atin. Hindi naman ako nag-agin sa doktor kasi may mga inadalansin na. Pero nag-focus ako sa herbal kasi habo ko talagang magpa-tusok, magpa-lugad.
3: Okay, thank you.
2: Thank you, Lord! Ang dami pong may mga bukol ang natulungan ng Nin's Wellness Center. 1 week lang, may kagalingan na. At hindi lang yan, ha. Totoo po na madaling bumaba ang mga blood chem result ng mga taong may mga sakit sa kidney, sa liver, sa baga, sa puso. Pakinggan nyo to, mataas ang creatinine. Mataas ang blood sugar, 13. After 2 weeks, 11 na lang. Mataas ang creatinine, 153. After 1 week, 141 na lang, 2 weeks. Oh, pakinggan nyo.
3: Hello, nanay. Anong pangalan mo?
5: Opo.
3: Opo.
5: Pilipinas.
1: Taga saan ka po?
5: Taga San Toninyo po.
1: Bakit ka nagpunta dito last 15 days ago?
5: Paano nga ako ng sugar, tapos yung creatinine.
1: Mataas lahat?
5: So, tapos okay. Yung ano pa?
1: Yung cholesterol?
5: Cholesterol.
1: So nakailang days ka pa lang? 2 weeks?
5: 2 weeks.
1: Oo, ngayon nagpa-blood camp ka. Kumusta? Bumaba lahat?
5: Binaba.
1: Okay, maganda ba ang detox?
5: Opo. Nagpahinis nga ito ma'am kanina ng ano?
1: Mata. Kumusta yung mata mo? Nalinisan. Maganda ba?
5: Oo.
1: Masarap sa pakiramdam?
5: May mga dumi pala yan eh.
1: Mm-hmm. Dati yung creatinine mo ilan? 15 days ago.
5: Ano? Dati 153 yata yun.
1: Ngayon ilan na lang after 15 days?
5: 141.
1: Wow. Dati ilan ang sugar mo 15 days ago?
5: Ano yun? 13 yata.
1: Ngayon ilan na lang?
5: 11.
1: Wow. O, talagang maganda ang pag-detox? Ano ang sasabi mo dyan sa mga may mataas na ang mga creatinine at sugar? Magpunta na lang sa?
5: Magpunta na lang sila dito. Magpa-okay kay ma'am.
1: Okay, thank you.
2: Ayan, tayo po ay naglilista na ng mga gustong makakuha ng isang kape at libreng 5 kilos rice. Sana taga dito kayo sa Bicol. Kung hindi man kayo taga dito sa Bicol, ipapadala ko na lang yung kape nyo dyan kung taga saan po kayo. Or yung bigas, gawin na lang natin pera. Ano? So yan, ipapadala ko na lang. Ang importante, yung ating mga nag-share ng live ay natuwa naman sa atin. Okay? Si Navarro Estela, naka Quel Dayaw. Okay? Quel Dayaw. Yung mga gusto pong sumali. Okay, si Julie Luz Ranoco. Julie Ranoco. Yan, sayang naman ang 5 kilos. Ay, mga kaibigan pala ha, yung aking rice na ipapamigay, NFA rice po yon, hindi po yon first, yung pinakamahal na bigas ha. Huwag po kayong magagalit sa akin. Talagang kailangan ko pong bumili ng maraming bigas. Mga 10,000 na sako para ipamigay natin sa mga tao. Dapat lahat makakuha. Pero yung mga hindi po kumakain ng NFA, huwag na po kayong magpila. Ha, kasi pupunta po ako sa mga barangay. Kukunin ko yung master list ng kanilang mga constituent. Tapos magbibigay tayo ng tatatlong kilong bigas at may gulay pa yan. Pero yung mga indigent lang talaga. Ha, mga kaibigan, yung talaga lang na mga pobre. Ha, yung mga pobre lang, okay? O sige. Ito na. 5 minutes pa. Mag-share na lang kayo ng live para makakuha kayo ng isang kape. Yay! Isang kape. Ang Nin's Cafe, healthy na, masarap pa. O pakinggan nyo itong mga taong natulungan ng ating Nin's Cafe. Ito po ah. Si nanay. O, ito naman. Nanalo ito ng Nin's Cafe. O, ito. Natulungan ng Nin's Cafe. Constipated, hindi makatulog ng maayos.
6: Morning. Si Dab po ako.
1: Okay, Dab, yes. Ano ang patutuo mo sa Nin's Cafe?
6: Actually, one time, naghilingan kami ni Ma'am Nin's duman sa paluwas siyang guys sa ano, Palaog man ako. So, naka-istorya ko siya, naka-istorya ko siya na constipated ako, di ako nakaka-CR mga 2 days, something around ganyan. Ngunyan, sabi niya sa kuya, itry ko daw so, kape, Nin's Cafe. So, tinawan niya ako, actually, free ah, tinawan niya akong 1 box. So, nung ininom ko ito for almost within a week, okay na so pag ano ko, so pag bako na ako constipated, then so pag durog ko, magayuno na. So actually, sutula ako talaga actually, ano, medyo dakula siya. Ngunyan,
1: bloated?
6: Bloated ako. Then, nagstudy talaga so far. So, pasalamat ako maray kay Ma'am Nins because kung bako sa coffee niya, sa Nins kape niya, siguro hindi ako magiging okay sa ngunyan.
1: Yes.
6: So ngunyan naman, nagilingan kami ngunyan. So, ano naman ako kay 1 box. So, thank you so much, Ma'am Nins. You're the best.
2: You're the best. Ayan. Okay. Alam nyo mga kaibigan, minsan po talaga pag tumatanda na, nagiging mabait na. Pero pag bata pa, salbahe pa. Di ba, sir? Pag bata pa yung lalaki, medyo chick boy pa. Pag medyo nagagurang na, 50 na, minaluyan na maglakaw. Nawara ng pagkababae. Pero ang iba, dahil pa talaga nagatultol. Ah, alam niyo mga nanay, tatay, totoo po ang karma. Ano man ang itinanim mo, pag tanda mo, aanihin mo. Kaya ingatan natin ang ating katawan. Ingatan natin ang ating health. Kasi pag bata pa, inom dito, inom doon. Tapos, barkada dito, barkada doon. Pag 40 anyos na stroke. 50 anyos na stroke. Marami ngayon po ang na-stroke, lalong-lalo na ngayong panahon, sobrang init. Pag medyo chubby-chubby ka, mag-lose weight ka na. So, anong gagawin mo? Every 6 months, magpa-blood chem. Pag nakita nyo pong mataas ang inyong mga grado sa blood chem, pumunta kayo sa akin at meron po tayong pang-detox. Okay? Si Jenaline Beherano. Ayan. Isali natin si Jenaline, tapos si Aniyog. Aniyog, anong apelyido mo? Aniyog, parang nyog. Guyana, si Guyana yan. Binaraliktad niya lang yung pangalan niya. May pinagtataguan ka ba? Guyana, marami ka bang chicks? O marami kang utang? Bakit inaano mo yung pangalan mo, binabaliktad mo? Secret, joke lang ha. Nagpapatawa lang ako, ikaw naman. Masyado ka namang smile naman dyan. Diba? Si... Sabi niya, ang pangalan niya daw ay si, hindi ko maintindihan, Shit Alasal Aniyog. Inasal na, may nyog pa. Bahala ka. Gayahin ko to ha. Pag ikaw ang nanalo, nanalo na to sa akin ng kape, na-miss niya na daw. Masarap ang kape, ano noy? Aniyog. Okay. Si Jenaline Beherano, kakakuha niya lang ng kanyang napanalunan. Christina Nepas Kiding. Nepas Kiding. Sir, pagod man akong papel. Naubusan ako. Salamat, Ma'am Christina. Taga saan po kayo? Dapat ang ilalagay nyo, taga... wala po. Tess, Guyana po. Sorry, Tess. Joke lang. Ako'y nagpapatawa lang. Ano? So, ayusin ko ng pangalan mo. Tess, Guyana. Okay. Pag nanalo po kayo ng bigas, simula Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, 5 kilo po yan ha. Ako po ang magdi-deliver sa bahay nyo. Kaya kailangan nyo pong sabihin sa akin ang inyong address. Hindi nyo po yan kukunin sa wellness. Ako mismo ang magdi-deliver. Kasi gusto ko, picture-picture pag may time. O, diba? Para naman... makilala ko naman yung mga ano ko, yung mga eto, followers ko. Ha? Kahit malayo ka, lalapitan kita. Malayo ka man, malapit ako. Lalapit ako kasi iniikot ko naman yung buong Albay eh. Naga, Iriga, Nabwa, Ligaspi, Bakakay, Santo Domingo, Tabaco, Malilipot, Sampa. Iikutin ko na po ang buong Albay kasi malapit na ang Pasko. Ano ba ang gusto niyong regalo? So, ako si Santa Claus, mamimigay ako ng bigas. Yan ay galing sa pagmamahal ng ating butihing gobernador Noel Rosal. Okay? Sige po. Sino na ngayon? Si Tess Guyena. Meron pa ako nakita na nag-share. Share na dali, 5 minutes na lang. Ayan, Maria Belches. Tabaco po, nakikinig ako sa Radyo Persa. Yes, Ma'am Maria Hermosa Belches. Share ka lang ng share ng live. Kasi kung sino po ang nabunot ko ngayong araw na to. Ngayong week, ihatid ko sa inyo ang inyong bigas. Di ba, ang saya-saya. Ako po mag-ahatid sa inyo ng napanalunan mong kape at bigas. Wow, kagaya po sa amin, medyo malayo. Wow, maagang Santa Claus. Thank you, Jenaline. Alam nyo kasi, pumupunta naman ako ng Tabaco, Jenaline. So, dadaanan kita sa Bakakay. Okay, sa mga taga-Iriga, andyan naman ako every Wednesday. Pupunta ako sa inyo, sa bahay nyo. Lalo na kung meron po kayong, Lalo na kung meron po kayong ano, ibo, suman, ah, di ba?

Bola, bola! Eto na! Kumuha ka ng isa. Ala, wala kang taklob. Tanganing ano? Tanganing mais, paano tao? Ayan. Diyan na lang. Mas dakula. Oo. Takloban mo. Warang pirilian, ha? Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Oh. May nag-intradict sa cellphone ko. Nag-text. Wait lang, ha? Okay. Nag-text. I love Nini's Cafe. Wala mang pangaran. Anong man daw ini? Dapat may pangaran. Tanganing isali ko. 0963. Pag di mo sinabi ang pangaran mo, pag nanggana ka, forfeited. Number lang kasi. Sige, pwede po kayo mag-text sa number ko. Sinabi ko na kanina. Sige na, sir. Kunin mo na 5 kilos rice. At isang Nini's Cafe. Sa mananalo po, ako po ang magde-deliver sa inyo. Ha? Ako po, hindi kayong pupunta sa wellness ko. Okay? Amari Boutique. Oh my God, Amari Boutique. Baka nasa Manila ito. Taga saan ka, Amari Boutique? Parang mayaman ka, may boutique ka. Baka mamaya hindi mo kainin yung bigas ko. Kapin na lang sa'yo. sige, si Kel Dayaw. Kel Dayaw, ikaw ay nanalo ng 5 kilos rice. Si Amara Boutique, ikaw ay nanalo ng Nin's Cafe. Okay, cafe. Ay, sorry, sir. Sarado na ang Tambiolo. Ah, bukas na lang. Huwag ka na munang bukas kasali ka, ha? Okay, sir. Bye-bye po sa inyong lahat. Bukas, andyan po sa Sorsogon City, ang ating practitioner para sa check-up. Sana magpa-detox na po kayo. Bumili na muna kayo ng kape kung wala pa kayong pambayad sa mga gamot. Okay, bye-bye. Thank you.

0: Basta Bicolano o Ragun.
1: Ano pong pangalan mo?
2: Maria Exaltacion.
1: May hypertension ka? Nag-iilan po ang BP mo?
2: 180, 170.
1: Pirang taon na po yan?
2: Haloy-haloy na.
1: Nakatry ka na kang kapi ko po. Pero ano sa nasa BP mo?
2: May 128, 121, over 72.
1: Ganyan lang po ang nangyari na nagbaba na.
2: Ganyan.
1: Mami, ano ang karayan kang kapi mo sa mata mo?
2: Naglinaw-linaw ang mata ko.
1: Tapos?
2: Tapos, sikulog kang payo ko, nagbura.
1: Di anong gigi mo pag nalulula ka?
2: Hospital.
1: Hospital. Ganyan po na nakain mo ka kang kapi ko. Ano ang kagayunan kang kapi na day ka na nalulula o day ka na nagsusuka?
2: Kaya, mayo na kong lula, mayong suka. Pati pag ito normal na.
3: Ang Ming's Mula Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
4: Ang Ming's Mula Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Porok Tres Marifosque Pilar Sorsogon, sa tapat ng Dave Gasoline Station o malapit sa Marifosque High School. Nandyan ako every Thursday from 9 a.m. to 12 noon. See you there!
5: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
6: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalala. Ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: po si UV Baranda at may pigmate ako sa Kuyang Heart. Nagtake ako dito sa Lian's Wellness Center. 2 months pa lang, nakamatay na akong karahaya. Hindi na po inatake na. Parang kumikirot minsan ng mga ilang minutes. Ngayon, salamat ako. Tapusin ko ang 4 months na binigay sa akin ng Doc na wellness na tapusin ko talaga ito.
1: Ang Ning's Mall Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
2: Ang Ning's Mall Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanuahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
1: Ang Ning's Wellness Center Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banuaan, Pidoran Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
3: The best of light rock. You're listening to the Twilight Zone.

0: Bukas sa Bicolano, Oragon!
1: Sir, ano pangalan mo?
2: Pastoroyo po.
1: Ano ang kagandahan sa'yo sa paggagamot mo sa NINS?
2: Nagliwanag ang mata ko, ang baga ko, maganda ng paghinga.
1: Dati, kinakapos ka na?
2: Kinakapos ako. Pagsalita, kahit pa paano, nakakadiretso na.
3: Ang NINS Mall Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
4: Ang NINS Mall Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanuahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
3: Ang NINS Wellness Center Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banuaan, Pidoran Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo!

0: Hello, Bea. Ano pangalan mo?
1: Ako po si Mary Roxburg. Dati po kaya, aki ko, daw anong vitamins kung baka. Naluyaan talaga siya magkakal. Sadid po siya, kulang siya.
0: Malnourished?
1: Oo, kulang siya sa
0: tingin. Kailan taon na siya?
1: Mag-6 years old na po.
0: So, sakitan siya, pero may ubod sipon?
1: Oo, pero may po.
0: Onion, kumusta na sa aki mo?
1: Marere na po siya matibay siya magkakal. Makusog na siya.
0: Maliksi ho na?
1: Maliksi po siya sa kakal.
0: Dati habo magmaluto?
1: Dati habo ko maski gulay.
2: Ang Ninis Wellness Center ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City.
3: Ang Ninis Wellness Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Purok 3, Marifosque, Pilar, Sorsogon. Sa tapat ng Dave Gasoline Station or malapit sa Marifosque High School. Andyan po ako every Monday from 9 o'clock to 12 noon. Bukas kami from Monday to Saturday.
2: At sa Piduran naman sa Barangay 4, Piduran, Albay. And sa Piduran naman ay 1 to 5 p.m. Open po kami from Monday to Saturday. 8 to 5 p.m. See you there!
4: Serving Bicol with all the best, more variety, the hottest and reliable news, views that matter, and more prizes. This is your number one news and music station all across the region. On air, online, 90.7
5: FM.
4: Radyo Uragun.

0: sa Bicolano Oragon.
1: Ano ang patotoo mo kay mama mo kung nagbaditok siya sa kuya? Pero ang beses na yun inatake. Tulong beses na siya inatake. So, pero may 200 ang BP?
2: Yes.
1: Pero ang nagdetox siya sa kuya, pero ano sa nasa BP niya after 1 month?
2: 30 over 80.
1: Tapos, pero may nagpapa-blood chem.
2: Ayun po.
3: Ang Means Mall San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
4: Ang Means Mall San Fermin Pilar Branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
3: Ang Means Wellness Center, Pideran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pideran Albay. Beside Pideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo!

0: Anong pangalan mo?
1: Maria Dimitris Mangampo. So, sa puso ko, kaya tuso, kukulo.
0: Pero dapat ang blood sugar mo, sabi kang doktor?
1: 160.
0: Grabe kami na ihi mag-aga. Mga pirang beses.
1: Atat na beses.
0: Anong makulog? Tulak?
1: Tulak.
0: Gari ano?
1: Mag-auson.
0: Mag-auson. O nga niya na, nag-inom ka nag-isarong bulan sa mga supplement. Ano po ang nangyari dyan sa kulog kandaghan mo? Yaon pa?
1: Nadaay naman nagparakulog.
2: Ang Ming's Mall na Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5pm.
3: Ang Ming's Mall na Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
2: Ang Ming's Mall na Center Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita-kits po tayo.
4: Iksenang Banda. Pinoy Rock. Dito sa Twilight Zone.

Horacio Imperata laban sa mga bagyo at iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat. Huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin huli kan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kan bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin naotob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit huli kan sa mong mga salanggibo. Asingunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan, kundi ka, mamumuto nama. Susay mo kami minahagad, ning kapatawaran kang samong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan asin mga pagrugaring sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling para ataman kan sa imong linalang asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli kay Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibig mo kami.

0: Nay, nay, ano istasyon ng tigdadangog nindo?
1: Aw, pirmi kaming nakaradyo uragon.
2: Kapag may nagtanong kung anong istasyon ang inyong tinututukan, ang sagot,
0: Uragon.
3: Uragon.
0: Uragon.
4: Uragon.
5: Uragon.
3: Uragon.
0: Uragon.
2: Uragon 90.7.

0: Horacio Imperata laban sa mga bagyo at sinibapang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat. Huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang, huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga, asin huli kan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kan bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan, day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Daimi nasabutan asin nautob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo, asin unyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kang kinaban, huli ka ini naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan, kundi ka mamumuto nama. Susay mo kami minahagad, ning kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang sa mong mga namumutan, asin mga pagrugaring sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling para ataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibig mo kami.
1: You're listening to 90.7 Radyo Urako.

0: Serving Beagle with all the best. More variety, the hottest and reliable news. News that matter and more prizes. This is your number one news and music station all across the region. On air, online.
1: 90.7 FM.
0: Radio Uragun.
2: Tamang oras sa Radyo Uragun, eksakto na pong 40 minutos na makalisa na alas 4 ng pagkaga.
3: Time check brought to you by Artrisine Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis, mag-Artrisine.
4: Huni na ang programang mapukaw sa indo. Maistorya kan mga pangenot na marenda ka ng daw. Mapaisik ang mga kagirundo. Swerte sa numero. Asin pakunsuelo. Hindi maray na aga. Uragon! Huya na ang sa indong regular na parapuka. Huya Jess Magallanes.
5: Basta Bicolano, Uragon!
6: Basta Bicolano, Uragon!

0: Naglalayasan ang mga tugang ang mga miyembro kan GIL dahil mga tugang sa kagigibon kasi dang udas na pagiriba. Salamat po maray naga na sa mga parantawa niya tulig di sa bilog na 70 ang barangay kansyonan ni Ligaspe dyan po sa Banwaning Talaga, Banwaning Kamalig sa 1st, 2nd and 3rd si Kaprovincia. At sa nakapin ng party card vehicle na panagos pang pinagabot ka sa mo yung makusugasin malinaw na signal reporting for duty na po kami ko niya. Laong ko na nasa balay kamong kabugtakan sa mga oras ay ang para po kao nito sa pagkaaga. Hindi ko aram ko na kung pinukaw nito niya na pagkaaga. Along nagiging demonyo ko niya ng kabugtakan ka nagkapin ng senador. Particularmente yung mga tukang senador Bem Ping Pinky Rakson. Basta di ko na yun. Ano importante mga tukan mga Bicolano o Ragon? Magtugang na tulfo, piglalan siya ang mga paradangog. Piglalan siya mga tukan mga parahiling, sedang peliko sa CIS. Uy, nag-uran-uran ang unyan ano? Nababaribi na lamang sa mga tawong tigang. Ano na baribi na lamang ka mo?
1: Basta Bicolano o Ragon!
0: Di na tabi manunuyo sa sedong mga nakatagong bandala.

ako mo sa pag-abog, pag different ako ng programa nga ka, manuluyan pagmati ka mga paradango ko. Grabe man ka mo. Napapaulo kasi napapasabi nga niya mga tugang, natatouch ako kan mga pipi ka namin pag different ka mo nadadago. Si Jess Magallanes Pinas, ano mo at kasabay ko si Ryan Duman sa tower, si Mano Jules Bagurama. Punigwa po ka mo din komentaryo Action Switch Tone, pwede po ka mong mag-apula sin mag-text sa mayang text line. 0961-355-6093. Asin mga tugang sa Globe, 0977-043-3558. Nga di pong sarabay kita ngunyan na pagkagalig din sa programa. Ano, nadali na mga tugang si Arnel Ignacio? Kan kamuktaking tao pig para papatener ka pa dyan sa opisina na yan. Sayang kan tao, kasayang kan pira kan gobyerno pigbabayad sa'yo mo bulan-bulan. Sabi ko nga ni mga tugang Uro Aldao, Diyos, baguhan ga boss.

0: unang salamat po sa tinawan mo naman kami ng panibagong buhay. Ngunyan na pagkal daw. Giyaman po kami sa mga dapat may gibuhon na sinmagibo po kami kan sa muyang obligasyon nila kami ng kapirwisyon ng kapwa. Nagurang na nila kayo po kami sa anuman na piligro. Sa pag-ibumi kan sa muyang obligasyon, ngunyan na pagkal daw. Kasi minagan man po kami kan sa mong kapatawaran. Sa mga kasalan na ako, bitin mi sa emorog kang tataramo. Sa isip, sa gibo, asin sa kababayan. We don't know. Yan po, inagad mi uli kay Kristo sa mong kagurang nana. Amen sa ilibo ka, boss.
1: Mas kami ko na, no?
2: Good morning!
0: Lead us through. Salamat po maray dagan na sa mga parantaban niya tulig sa bilong na Bicol sa mga lugar sa Palagos o Pinagabot kan sa muya makasugasin malino na signal reportable duty na pika mga ngayon. Nagpapabot po ni good morning sa bilong na Bicol region sa bilong na probinsya kang albay si Congressman Sal Congressman Pino Garbina kasi mga tugang Congressman Jan Chan ang sanggunan panalawigan kang albay Martes ko niyan regular session sa sanggunan panalawigan kang albay sa mga tugang device si Governor Dida

Siyempre, magandugang si Kinatawan Carol Sigaso, Kamprimer de Sito, Kamprobinsya, Kinatawan Melissa Banisan, Kinatawan Brian Arandiyakan, Sir Jesse Canabaya, Kinatawan Mila Bal. And siyempre, magandugang si Kinatawan Gamboa, Matthew Gangoa Gamboa, ang Presidente Kansangguniang Panalawigan Canabaya. Amigong Ariel, Mateo, may kasawa rin kan mo to?

0: to, Marty, may kaamigo nga real sa ano, wiring sa motor.
1: Justitialis!
0: Ako, Marty, may kasaya mo na lang kung mapaayos kan motor. Ano, wiring kan motor ko. Kaya rin maluyak kan mga lineman kanalay ko. Sa mga paraong maparasira, nalagantabi na po ngunyan pag-aga sa gabo sa klaseng profesyon asin sa mga kargador. Nalagantabi na ngunyan pag-aga na pigauri insulto sa mga tugang. Figuring soldo sa mga tugang ni Ralph Irwin Tulfo. Yes!

0: business.
1: And syempre, mga tugang sa mga negosyante, bukas na kasi ang establishment ng negosyo na katabay na pungin pag-agaduma sa mga politikong utikona. Duman, mga tugang sa mga politikong manluloko. Ang makamurumundo, mga tugang, ang iglesia ni Kristo nagiging solido. Alagad, mga tugang, Jesus is Lord. Nagpo na mga tugang magburulagan, igunuman, mga tugang, kinimembro siya kang GIL since 19 years old. Alam mo niyan, 63 years old na mga tugang. Because of katalantaluhan, mga tugang, pagiging odar, pagiging pagkipirak, mga tugang, ni Joel Villanueva, siya mga tugang nagkalas. Sabi nga ni mga tugang, makamurumundo ang post ka, nagkapirak. Maski may kasabihin kitang numan ni San Island. Never nang ganun ang ipabakala sa inyong pagkatabo. Ako yan mga tugang pilyataram ko sa buhay ko. Maski magsulo na sana ako sa kinaba. Nungga kong bariun. Nungga kong bagunan sa kuyang paninindugan. Sabi nga niya mga tugang ni Delight, Mike and Rick, hindi namin kayo tatantanan. Sama-sama tayong magiging taksi.
2: Basta Bicolano, Urago.
3: Basta Bicolano, Urago.
2: Basta Bicolano, Urago.

que sí que s'ha gravat. Good morning, aquí vi po, salamat sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan, ngunit ang walang bayad na kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Alam mo po, ikan mailing taga, si Papa mo ito po yung napipupunasan mo. Aram nito mga tugang araw kan mina, sabi nga ni, dahil ko masabihan kung anong klaseng pasasalamat ang gigi mo, kasi kugman ko na mailing ko ma... Ayan nga, kalalaking tao niya, mga tugang nailing ko pigpupunasan si Papa niya. Ano po, nagilang si Papa mo? Nag-confine si Papa?

Amigo Runa, si mas amiga ng Lorna Vienesa, na kantabay na pungunya ng pagkaka. Good morning. Touching the night. Ah, okay, tabi, amigo. Salamat. Whatever I do. Para mo po yung kanmailing taga kami, yun natatsa ko kasi mga tugang dialysis patient. Ah? Hindi dialysis na si Papa mo, nyata. Kanmailing ko mga tugang si Pipoy, pigpupulasan si Papa niya kan, ano, pigpupulasan si Papa niya kang, pigpupulasan mga tugang kanda. Pero sabi ko, nakakatouch. Pag pinapang-aki ang mailing mo, naglurumdo mga tugang sa magurang. Gari po makamurumundo. Ano kan mailing ko mga tugang si Pipoy? Pigpupulasan niya si Papa niya. Makamurumundo. Makaugma na makaano mga tugang. Because sa presente, pirana sa nang tawong mailing mong arog kayan. Igwa mga tugang kimangaki na nagdakula din na lamang na iling kung paraan padabaon kan sa iyang ama. Kaya ako ngunya na salaminting kaugmahan ko mga tugang maglambing ako sa inaasin na mako. Kaya na pa akong maginibo. Magsala mo ni damako. Talagang sabi nga ni mga although di masin na nagkakasana. Nung ka na lang ganda ako mga tugang mabuhay ni

kuyon sa nakog man ko na mga tugang ta sabi nga ni din din ang kada ko I don't know kung ano ang sekreto ta sabi kan doktor ina sabi kan doktor i-dialysis ako sabi ko din ang kada ko dok matugot i-dialysis ako kung i-dialysis man ako sabi ko bako niya ako sa laging enot ako ibakal ko na lang yung pinakamagayo na kabaong at least mga tugang ano basta abo ko magpa-dialysis para po ini sa mga ama na nagkantabay ng pagkagadansin my father

0: when I walk.
1: Good morning, tabi kami kong panay si Spina. Salagang tabi na pawin ng pagkakamalit namin mulit. Good morning, as in good morning man mga tugang ki amigong Melvin Peñafil. Amigo, good morning, tabi amigo. Ano amigo, dahil kita makipisa ngunyan sa banuan kan kamalik. Pisa ngunyan, adispiras ngunyan. Sa banuan kan kamalik tapos sa mga tugang syudad kan tabako. Sa apon, bigo para pa chat ako ni Mayor Braga Is. Magdumanda ako sa tabako.

0: Nabi ni Marita mi happy birthday tabi tause.
1: Another chance, another walk, another dance.
0: Para po sa mga father na kantabi ng unyong pagkakasara, matulong tayo para kay maamigong Ariel Betancor. Good morning para sa imo. And of course, kaamigong Ronald and Lorna Bionesolan. Good morning kilan, matanang unyong si Alan.
1: My father again.
0: Aram mo po, yun ang makamundo sa kuya because pag misa nailing ko ang mga pasyente, mga tugang, nailing ko ang mga pigdialysis. Ano ba dyan mga tugang, minairitom na ang lawas?
1: Kuya,
0: pero makamuro mundo, ano? Naarot ka mga tugang nangyayari sa buhay kang sarong tabo. Samantalang sa tawro ko na rin kamugta kayo pampipatinir sa kinaban.
1: He make me laugh just to comfort me. Yeah, yeah. Then
0: oy, good morning, one time, Kitito Bismonte. Kasuhapon nga ni mga tugang na mundo man ako, maski may mga lalaka mo na kasuhapon, pitawan ko man kay importansya, supamangkin ko, pinsan ko paano. Nagadaman mga tugang suaki, sabi ko, di ka na magparaibi. Sabi ko, ning ano, magpasalamat kita na iluwas sa normal suaki. Naliwat ano, kondorin siya lang kinong Marino, ang sabiang kapamilya. Nagadaman na nga kay mga tugang si Lorraine, suagom niya, na maray nga ni mga tugang, tagadana suda, nagadana na suaki sa loob kantula. Maray lang mga tugang na iluwas. Normal mga tugang suaki. Kasi ano ba po dyan, pagsisisar yan, ano? Kaya nung, may ano ka na, may bantay ka na sa langit. Maski nagadala siya mo, nga kaya sabi nga ni mga tugang, kung mahan ka magurang.
1: Sometimes I'd listen outside her door.
0: Sobrang kogman mga tugang kan magurang. Sabi ko kasuhapon, di ka na magpara ano. Di ka na niya ako ni magpara ibig, magpasalamat kita. Nakalit niya si Agomo, nakalit niya si Lorraine.
1: For her even more than me. I pray for her even more than me.
0: Tapos mailing ko pa mga tugang si P-Boy. Pigpupunasan si Papa niya kanlaplo. Sabi ko, pambihira ka ng makailing ning aki na arukan. Mga tugang kung paano magpadaba sa inyong magurang. Because sabi nga ni, oy mo na ibilin, pasensya tabi, may ano pala na ako kiuping kapo, nalingawan ko mo na ibilin. Nagiba na kami nung pamangkin ko, palibas sa mga tugang kasapon, ipigpuparaisip ko man mo na ibilin. So aki baganinong, na ako sina na silpa, nang ako so agum, gara na sa tiyan. Kaya sabi ko, asikasan ko mo na di terak man. Sabi ko, makaurog mang,
1: but dear Lord,
0: pigalambingan ka ngayon, Kuya GC. Iyon na siya ng lambingan ko. Sabi ko, di ay na magpara-problema. Sabi ko, kaya mo yan.
1: Again.
0: Di mo na ako, amigo nga rin, Pipirot. Nagiging emosyon na lang ako kasi araw kayo ng mga sitwasyon.
1: Every night I thought,
0: sa kadakol-dakol na tao, ikan pigalambingan. Huwag mo po. Kaya ka dyan, palabaon mo dyan si lula mo. Iyan sa lamenting advice ko sa indo dyan. Kaya ka mong mga aki ko nyan, padabaon nindo sa edo mga magurang. Bilang ta, sabi nga ni, din ang ibang makakadaog mga tugang sa magurang. Anago mo napapalitan, anaki mga tugang nilalagdagan. Ang mga tugang magurang sa rula. Sa mga gwardiya po, nalagantabay na ngunyan ang pagaga sa mga rebelde ng MPA, nalagantabay ngunyan ang pagaga morning. Ano tamayo, makiinuman kami si Imunimo Litami adyan. May kulang paano ako kioping. Ta. Sa balay paano mga tugang makatakot magdala ng kwarta. Paglagdala ka mga tugang ng kwarta. Pirang segundo pa sa nadaina. Ako lamang yan sa pag-ambo. Kamakamakon mo si hermano. May 3,000 si hermano. Ang ginibo ni hermano, linaog lang niya sa kotse niya. Kasama sa lang nagkakapot ka ng kotse niya. Susi ka na ito niya. Pagbalik niya, daina. Kaya ako nung ka na, di bali ako mangutang. Dahil sana ako mga pagabot sa arungan. Di bali ako mangutang. Dahil sana ako mga tugang mawaran. At tama ko lamang siya hindi karaw-karaw. Kan sa ro suwalit ko tamayo, pinita ko tamayo, maliwanag na sa tamahit ang malit ko tamayo, gara ko'y untog sa payo ko. May mga log pa naman doon mo na tulong payo. Pagabot mga tugag ning oras, dahil na sa tulong payo. Maski si Ninoy Aquino nakadamay, ba't may ligo na kung magtipon kan mga bago bagang kwarta ko niyan. Diyos ko, nagliwanag suwalit ko. Dahil ka man pwedeng masautan, talaglaog naman mga yaon duman mga tugang sa cabinet. May mga taman paano dyan si mamang aking ito.
1: Turn my life, turn it just this way, touching the light.
0: Andi dito dali ako, si Franny, si Efren, kami ngayong lalaki.
1: Touching the light.
0: Ako pa, maya pagpara-isip-isip.
2: Sulat kita.
0: Sabi ko di ba na ako mangutang ha? Basahin ko natin niya ako di ako mawaran. Kasi mga tugang pag nawaran ka, dahil na talaga siya mo kakabali. Nangutang ka, pag may pangbayad ka, dahil kang problema.
2: Whatever I do.
0: Sa tulong payo. Iganap ko tamiyo, so kang sinisugo ko sa pamangkin ko niya ako, kumuko ka dyan sa bangko ng pangbakal ng sira. Nagaribo ka na kami ng pamangkin ko, di ko na ako kuha. Dila niya na ako kuha. Tapos ako na sumagkuha, Diyos ko na sana mga tao. Suten ko na tala, liman, ano, suten ko na tala, six na sana. Ganyan kayo yung tumsupayo. Yako pa, di mo na ganyan ako mapagbayaan ang wallet, aning bangko. Tamay, ang wallet ko niya ako pa, may kwarta yan. Pwede pa, pwede man ngayon mawara, talili sa malay mala. Sigundo sa mga tugang lena po sa 1K. Sa mga taga-Legazpi, good morning. Otabi sa inyo ka po, sabi mga tugang ni Mayor Isham Ismael. Kasabay na po tabi ang mga miyembro kasanggo niyang panglusot. Test ko niyang regular session match. Kasanggo niyang panglusot kami kami.

0: Kapal Karigo Bongol. Good morning, Kanto Natural. Good morning, Kibarangay Captain Dan. Agwi pa kang barangay San Sakaligas. Maraming sa panya itong amigo na kantabay na mga magtaka. Maray na morning. Sa natabing nasa Mareka, mga kamugtakan sa mga oras. And medyo malipot-lipot na mga tugangan kamugtakan kan panaw nagpo na tabing magbagsakan oras.
1: Good morning!
0: Sakit ko niyan mga tugangan prosecution kung paano ditimbangan ang urag kan mga abogado. Kan defense team ni Vice President Sara Duterte. Ang babayeng matibay de kayang tungkal de kayang rumpagon. Kagawad ba rin imperial? Sir Mampo, kisir pa yung imperial dyan sa barangay Humapon kan Legaspi. It feels like heaven. And syempre, mga tugang sa 54 barangay kan Banwanin talaga. Good morning, tabi sa Ilogabo. Sabi ko mga tugang ni Mayor Bet Barrete. Kasabay na po ang mga miyembro kan sanggunin ang bayan kagawad Bob, kagawad Pilo. Ang sumasin ni Ayan Makasinak ang kagawad na may alam. Ako, kalaban ta ka sa politika nung kalamang ako magpainit mo ng karahayan. Reverend Lovino Cabreros, mantabi sa pinakamatibay na ansa ko yung padawa sa namumuta na barangay. Sa panginginot po ni Barangay Captain Nelson Magaliano, kasarabi na po sa kayang bilog na pagiliban sa kausin na nagantabay sa pagkagagawatin, kagawad na kagawad dolar. Siyempre, mga tugang sa mga may gusming senior citizen, good morning, tabi kilang TC Bilas, o kilang Irling, kimanay Bilas. Good morning, mantabi kay Kapitan Henry Valiapri, kamarangay Burgos. Si kagawad G, amura kan barangay Vaya Dilapas, nagpapabuting, good morning, sa bilog ng mga taga Dilapas.
1: Good morning!
0: Si tabay sa Dilapas, good morning, tabi sa Indo Cabo, salamat sa mga senior citizen kan Dilapas, good morning. If I could get at ang labi manay bilin, maraw ito ang nangirling, sabi ko, hindi tama ni kasisigil niya nga at nagbayad ka na. Habang ngayong may kwarta na ako. Wala pa nga ni manay bilin na sa daura. Sabi nung akas ni Nora, pagkano nang ako uncle taba pang pairining si cellphone. Sabi, ang ginawa na lang dito sa wallet ko. So, ako na lang dito sa bag.
1: Okay.
0: Ito ni Lula mong ngirling, salbata na manay bilin, Nora, anak. Mas lalo manay bilin na gadakulang nawawara sa akin. Ang target si Efren, ako si Francis. Kasulang ba ko lamang gatos, kundi ribo. Tama ka, nagalwas mo lang ngayon, mas madali pang makuko. Ito Tony Laguna, good morning. Sino ka paabuting, good morning sa bilog ng mga taga-kilikaw. I would run from her. Si Kapitan Ron de Velasco, ang pinakamatibay na kapitan kan barangay Ilawad kan talaga ang bumangga, giba. And siyempre mga tugang kiri sa Magayani, sa ako yung kapatid. Please make me do just good morning. Mama said later that night when I was asleep. Ang magayong kong amigo, good morning, tabi kinili Meral Face. Hoy, Tamiyo! Ano na tabi, Tamiyo? Di namang?
2: Happy birthday! Happy birthday!
0: Sa oras mga tugang na 3 minutos sa po, makalisa nila 5 nil pag-aaga. Dagdagan tayo ng informasyon na sa linya man si Manoy Alan Lopez at Tony Roland. Maray na agapasok.
3: Urago Live Reward.
4: Maray na agapasok. Makumagas ng panantabang ng sisuran ng madumugso nila.
0: Kaya nga ni ano, sa mga balok itong nagtuturo ka sa gilid kantina mo pag naguran. Ngunyan, di na siya damato ka. Pwede na siya na magbilaka. Tama, init-init pa ito.
4: Tagiti man.
0: Di ba, ang importante na dumog?
4: Yeah. Tagiti.
0: Tan, ano man bagang bagay pagtigan na kinakaipuan pa al-nasyon?
4: Oh, yes.
0: Ang torsido nga ni bagoy loog sa loo, bagoy loog sa loo, kandagog, di kagan man kiliwi para doon diretso ang paglaog.
4: Yes, yes.
0: Apa.
4: Ate, mga pagkakitin ng impormasyon, ipapanagod, kaya na LGM Ligas ko sa mga marunong Ligas ko si Tudor Bishop Israel, kaya pag-rumpa sa mga Barangay Parents Association of Batab na mga manlayan ng pangyay sa Ibarag. Sigon kay Mayor Bishop Israel, makakitap din ang Tundo, at nagdob yung mga pagkakitin sila sa tangad ng palitan sa mga linya at mga kuryente sa mga barangay sa panasabing asusistan.
0: Gusto sabihin, dakul pa pala, ay, kaya pala na rin yung microphone ko tayo, rayon. Kaya pala lang ngunyan, dakul pa pala mga barangay di sa Legaspi na miyembro kang bapa, ano?
4: Patul pa, masasabing sa stop ng Legaspi.
0: Oo.
4: Mga barangay pa.
0: At least, at least sa laro kayo ng problema, natataon kayo magkakani kong atensyon ni Mayor Isham Ismail. Niya, tatangon niya sa lang yung nangyayari. Kanginot ano ang pagparagiribo sobrang ambog mo na Livable City ka, award ka, San Benito Award, Palaypay Award, Kangkong Award, Binitay Award. Niya, tatangon niya sila nila mamati sa Legaspi, tapos mataram ka mong agaw ng Legaspi?
4: Importante yung nangyayla. Sa,
0: oo.
4: Sabi nga ni Mayor Rizal Israel, na importante yung marami lang ng minit, sabi ano lang,
0: oo.
4: Tataw din pantay mo sila sa servisyo, na tapos na members ka na minister, yung alay ko,
0: mm-hmm.
4: Yung window ang kanal-tang din yung pinarong ko na pagkapalakaw kang kiki, kung may sarong kiki niya na dahil

0: Independente, na nasira rin ni Papa sa Masinabutaan.
1: Diyan sa Southern Barangay, Scott Legazpi, ano pa mga barangay niyan nasa Lindungkan ba pa?
0: Hiningi sa barangay niyan ba niyan niyan, hindi niyan niyan niyan.
1: Oo.
0: And ito sa barangay San Francisco, sa rumpurok pa niyan niyan.
1: Oo.
0: Sa pagpurok sa pinjak niyan, bapa pa mag-iing sa masing bapa, bilog na kagkapon. And magkapila na punis ng mga doperok man sa parangay balis.
1: Pero pag-abot sa Kagbakong, Barias, sa Kagbakong na yung problema, tamatibay ang kapitan, kayang-kayan tulos mailipat sa aliko. Kasi ang kinakaipan mo sa dyan sura, tapos resolusyon kan barangay, din I think endorsement kang local chief executive para mahali na siya parang bapa to aliko.
0: O, dyan, tama ka dyan. Yung problema ang pagkapitan, ay yung pag-iing sa pag-request.
1: Mm-hmm.
0: Alaga ka, kung may problema dyan, kung yung mga organisasyon din bapa, tapos mag-direct mo nga sa pag-iing kapitan, tayo ba ayang presidente?
1: Bakong, oh yes, igwa ba kung naing opisya ng bapa dyan sa barangay Kagbakong?
0: Kama dyan, mara dyan?
1: Naing opisya ng bapa dyan sa Kagbakong?
0: Ito ah, igwa nga, hindi naman kasi nabit ang mga dyan.
1: Oo.
0: Kaya kapitan, dahil man kinirik ng pag-inigod na dyan.
1: Oo.
0: Kaya na hindi mo manirod na dyan, sino yung opisyalis kang bata?
1: Mm-hmm.
0: Kaya sa nakaat niya rin pag-umay mo manikipitan niya yung kandiy ha, gusto niya naman talagang mag-iili kapalo ito. And kan nag-aritabi na rin niya, anong sumay ni Mayor Isiang Isnod, itinawag niya ng skimitan.
1: Now, alam ba walan ang sarong organ ang bapa? Igwa kinasobrang pundo, saan yan napapaduman? Kung igwa man.
0: Ang arentabi ka niya?
1: Kung halimbawa igwa man kisobrang koleksyon dumang sa mga konsumidori, saan no, napapasain man yan?
0: May kita nga idea dyan, kung napapasain niya. Pero dahil man yun ay just nangyayari na nakapagkaigwa din sobrang pundo, okay. Kasi ang pagkakaranta, ang nangyayari kayo, ang kapatid mo, kinirinig siya, kapat manages niya, pagwa ay hindi ito na dormitin.
1: Okay.
0: Ito yung kapatid ka ng mga members kong sumidor.
1: Oo.
0: May nag-exist dyan, nagiging system loss. At nabay naman sa system loss.
1: Nababayaran kan, babayaran kan mga konsumidor sa barangay na miyembro kan bapa.
0: Na dyan po na. Okay,
1: sa madaling karamon, mas nakulang lang logi kumpara sa income.
0: Tama ka dyan. Kaya minsan pa rin.
1: Ano ba? May naarong ka man na kurong na buhok?
0: Minsan nga, ano nangyayari, hindi ka problema man talaga. May nga, lalo na kung ang mga opisyalis nila medyo makukinig na nagpapalakas.
1: Mm-hmm.
0: At iba, dahil nakatapayang polo. Nagkakito rin naman kung nakakabing niya sa taon. Kung magiging ito ng takot, kasi nagkakabing kung ano ang hindi mo po. Ito po ba yung nagkakabing hindi mo sa mga kahit na koleksyon na ba inakigamit?
1: Parehas man yan sa barangay Alcalacan talaga, milyon sa peso sa nawara dyan. Kaya nag-ibok kayo ito, kaya magkakanigong pagi, gari na po ito lang kayo ito, ang bilog na Alcala. Pero so far ngunyan, if I'm not mistaken, I think na settled naman ang problema dyan sa barangay Alcalacan talaga.
0: Kaya dyan po na. Kaya sa mga po, ang barangay, ang sisip mo na, at may talagang mag-open na may ito, na ilipat din sa kalito, nakatapangan din sa ating mayroon ng congressman at Pilipino Darbing. Kaya, yun ka na ang ayos na lang nangyayari talaga sa mapa, nagkita problema sa koleksyon dahil nga ni Bako Marhay na pagpapalakas ka ng mga opisyalis. At magayon nun ito yung programa ng ipapawad ng Mayor Bishop Ismael, ngayon ang bumigit ng lahat sa alay ko na mismo, baka sabi nga ni Mayor Bishop sa atin, hindi na yaw, at kita ko balayan ko ng mga members ko sa na nagbayad pag nakikita na sa building ng Bekos. Kung dahil nga sige magbawal, kasi gusin dahil matulapat ko talaga, dahil yung malabang iso tapang mga members ng Simador.
1: Ayun, magata. Ano ba paano? Bata nalik ko, bungog man. Nalik ko, bungog. Bungasin, bungog. Nagpabot ka na ng reklamo dahil pang-aksyon.
0: Ayun, baga. Maski may sasasap ko tayo baga ang training up. Ayun, matatigis yung admin.
1: Pagtawan mo na rin sketch, pinagtawan mo na kay magkakani kong pagi para ma-resolveran. Pero dahil ba sinalagiro? Kasi jawa na yan mabayaran, dahil hindi matawan kay magkakani kong aksyon. Bayad dyan kan may ibang konsumidores na religiously nagbabayad ka sa ilang monthly obligation.
0: Ano ka dyan? Ano yung experience ang buta? Hindi na dito ang tayo ng lending.
1: Yes.
0: Sa ilang budan ko, pagkakani ko sa lingit ng gurito, eh, dapat bigbig sa sitio

0: subunya atong gyapon sa bitbit.
1: Ayo bagay ang makamuruman yun, makaurag na, nangapod din kada alos pod-pod na ang kamot mo, muro mo ka na dial ka apod, naubusan ka na lamang kilod ka apod. Ano yun mag-response ang Tagalog? Kapag nag-apod ka sa, line, sa hotline ninda, pirming busy. Bako?
0: Sarap na sa mga hiling tayo, yung mga kaot na nito, apod nga yung mga rota na ito, pag nag-request ka, ano yung palitan?
1: Oo, nag-request taon, ilinga. Si Kagawad Kaloybungkon kan tula-tula nagpadala kay tuning surat diyan sa Aleco para mapakaray ang Quran linya nin kuryente diyan sa lugar nila. Pigpadala yan kan panahon pa ni Councilor kan panahon pa na barangay captain si Alexey. Naging city councilor na si Alexey Napierdina, nagkandidato na si Gab. Sagkod ngunya di man napapakaray kan Aleco inutil.
0: Tama ka diyan. Kumaning mitral mo naman, pagkailan mo dito sabihin, nakapuran na kas ni
1: kaya pag minsan bigam minapasiling sa mga barangay sa mga landman nga pinapautom and one bill policy at agarin mo sa puyungon
0: iyo baga
1: iyo baga mo sa pagkaraw masira mo sa puyungon
0: alisto ho sa connection sa servisyo na bagalin
1: oo mas marami pa naman kayo sa panahon kan apik tabi panong yaw nagdiso apik para liyong kan mga syunga gagawin ito na issue sa aday ko. Pagkatapos yung oras na imang plan, mga salto, mga pag-isip kayo sa DeWitt?
0: Ay, baga?
1: Oo.
0: Hindi mo lang ang tao, kapag mamatuon mo yung istoryahan ka, kami nga nga kanina na supply ka ng kuryente. Talagang ngayon, ngayon na tag-init po din, pala nga ang ito ang talaga ng tao, mga electric fan na
1: nag-electric. So, sumariyo si Pan, ang electric fan nga ni din na nag-andar, nag-alas ako talaman sa kwarto ko, pigpapaandar na sa electric fan, dahil ko aram kong nyabi ko, baka raot niya ako inabakal kong electric fan, o ano ang problema, ito pala maluya ang supply kan kuryente. Pig number 3 na kampamangkin ko, iyo man gaya ang taribong sa, pit, o sa puno mang giraray.
0: So, diyan po na. Ano ka na kamaraman ko, makiloy na problema, hining sa supply kan kuryente sa puno. At sa sangon ka na kuryente, ay pinitapakan na. Okay, so yung inutalo ko niya sa mga nagkakabang masyok, yung kalikasin niya ang lakasyon, nakapagin siya lang ng pinagunong magkakaklano.
2: Urago Live Report.
1: Salamat lang sa mga dagdag pang informasyon ng mga tukang sarawas. Nagpapabot man po ng good morning sa bilog ng mga tagapanlan si Kapitan Narcing Monreala. Ang kapitan na may alam, ang kapitan na may pagkasabot, ah. Kapitan Narcing Monreala. And good morning matabi, nagpapabot man ng good morning sa bilog ng mga tagalapabusay si Barangay Captain Moni Dua. And siyempre po si Albert Barceta dyan sa Barangay Santo Cristo kandaragaan ng pinakamatibay aming mabuot na kagawad kan Barangay de La Paz. Good morning tabi kagawad Grace. Marahalino Bardoya, sing good morning man kay Ate LB Sabdao Sedeño. Diyan mga tugang sa BRTTH. Ang reyna kan mga palatabang diyan sa BRTTH mga tugang si Ate LB.

0: Pero pag minsan namumundo ako mga tugang dumantabi sa mga nagamay mga pasyenteng pigdala sa private hospital. Lalo na mga tugang sa talaga doktor silang tapipasakita na si Dabdian mga tugang makalog sa BHRMC. I'm not questioning the facilities. Aram ko marayan mga pasalidad mga tugang. Pero pag minsan ang mga pasyenteng minapasalin yan mga tugang magi ka na sa luho kang dagom. Kaya pag minsan sabi ko may maagad sa muya aning tabang. Masasabutan ko niya at tapigdiran ni Nasid ang kapamilya sa private the hospital mga tugang. Because pagyaon sila dyan mga tugang sa BHRMC, mapagalo na po tabi ko niya kamay pasyente dyan. Sabi ko nga ni siyempre nagdidepensa man ako. Sabi ko, kada ako niya ako nagpa-OPD dyan. Kaya nakaagin niya ako. Kaipuan pala dyan mga tugang, igwa ka pa kayo mga rekomendasyon. Igwa ka pa mga tugang kayo mga endorsement. No, nagkataw lang po tabi ka na magpa-OPD ako dyan mga tugang sa BHRMC. Ang ako mga tugang, may endorsement ako ko man po sa pag-ambog. May endorsement ako mga tugang kay Director Napoleon Arevalo, ang ating regional director kang DOH sa Bicol. Pag-refer ako naman mga tugang. Pero po, nag-agi pa ako sa tamang proseso. Nagkataon sa na mga tugang na kan mailing duman sa mga papeles ko. Mailing duman sa pando ko. Ngayon, si Arugarug. Ay nang natabi sir sa mga papeles mo. Sabi ko, ako kota na ati LBD ko mangkay po na matawan ako kay magkakanigong tratamiento. Sabi ko, maaga ako ligli sa luhok ang dagom. Kasi nag-agad ako ng tabang. Pero arog kayo to, sa mga nagpapabot sa kuya ng reklamo, grabing makamurmundo. Oy nong, relax ka na nung. Magpasalamat ka na maski nagadan so baby nindo, at least igwa ka ang buhay si misis mo. Iyo? Alive na alive si Lorraine. Kasi noy, may mission niya sa kinaban. So, sumusurte ka nilang tasaro kaya na edad, may nagtabang na sa imo na may angel ka na, may guardian angel ka na sa taas. Iyo po. Naging emotional naman ako duman sa pampinsan ko. Pag minsan talaga mga tugang mapapaluha ka lang po sa mga tawang minagal sa emo nito. Ako maluyo ng buot ko tamiyo pagkaroon kami na aragad ng tabang. Yaon ako eh. Isus Mariosep. Pag narumduman ko may problema, arog kanya. Oy, Kapitan Gina Calyada, kan Barangay Santo Cristo, kan Daraga, good morning. Ako mga tugang nga babaw ng buot ko pag arog ka nag-aragad ng tabang. Kaya sabi ko ni, pag may kapamilya akong na hospital, di ako mga tugang nagbabantay sa hospital kasi natatakot ako, nahihirak ako. Walantakan ako kayo na hospital. Alos mga tugang, nagpupuruto ko na yan, no? Nagpupuruto ko ng mga tugang, telepono ako ko kan mga doktoran ugat. Ngayon nga ni, pigpapalata naman ako kang doktor na magpa-opera nila ako kang galson ko. Titakot ako mga tugang, kaya pag may nasasabi ko, garing nga just nagniwang ka. Paano ka sabi ko, pigpapalaisip ko, tama, kayang-kaya ko magpa-opera. Ang problema lang mga tugang sabi ko, pag na-operahan ako, nanggigibon ko, mapahingalo ako sa arong. Baka niya ako nagparadakula ka ng bayag ko, katutukaw mo sa arong. Di pa ako tuod pa nung deng pigigibo, bako? Asa ko yung amigo, good morning kay Sir Danny Garcia. Kaya ngunyan ni Aleko, ay naso ambog mga tugang ni Rosal. Na pag nakalogan ni Aleko, mapapakaran supply kan ko rin tinigil sa albayso ambog. Amo no, may guardian angel na kamo. Di ba, di ba sa importante na buhay si ano, Lorraine? Di kamo nakagawa ng problema. Tan aram ko niya, ni ba dyan pigas si Sariana? Kaya padaba kamo ni Lord, di lang tayo pinangaki na normal. Ayaw. Sa oras, mga tugang na 17 minutos na makalisa nila 5 ng pag-aagalag na kantang informasyon. Nasaan niya naman si Manoy Andy Marigalo. Manoy Andy, maray na aga pasok.
1: Urago Live Reborn. Yes, Manoy Jess, good morning. Good morning sa mga parantabay sa Maliliputalbay, abandonadong pinurtol na kahoy na nara ang na-discovery ka na kapulisan sa sarong bulod na barangay sa nasambit ng banwaan. Ang sukol ka na nasambit ng kahoy, iyo ang apat na pidasong mga mahibog na tinarabas ng tabla-tabi manujes na may sukol din na
0: pira.
1: 2x7 14 na may volume na 65.32 na nagkakahalaga tabi barges din 8,190 pesos sa ngunyan pig arampakan kapulisan kung sisay ang may saliri kan nasambit ng pinurutol na kahoy. Sabi manages, dugang na impormasyon, nalit din sa sakuyang location, Andy Madrigalio, basta Bicolano, Uragon.
0: Salamat po ni Andy sa mga dagdag pag-informasyon nalit, mga tukang salawas. Ay, good morning, mga patabi sa kawas, mayatong amigo na kantawa ng ngayon na pagkaaga. Good morning. Aram mo ngayon, Jess, nag-iwal na nga. Aram mo ngayon, Sir Jess, nag-iwal na nga kami ni Agum. Talay kong inadalangog si Kuya Jess. Paano man niya ako ninubadaw? Hindi ako nagproblema. Oy, si Tito Elmer de Mesa, good morning. Salamat ulang tabi sa inyong marahya. Salamat ulang marahay. Dalanta, yaon ka mo sa kuya every morning. Pag alas sa 4:30 ni pagkagayaw na kamo. Pagabot mga tukoy ni alas 11 yarao na kamo. Salamat ulang tabi sa palago sinong pagantabay. Sabi nga ni mga tukoy ni ka man maloy digdig kundi siya mo mga pradango. Kayo? Kapalo, Miranila kan Balinad, good morning. Asi Mangki Manoy Akoy, good morning. Manoy Nelson, Magaluna, si Malay Magi, Magaluna, good morning. Kan Barangay, Bandan, Kanda, at Barangay, Balinad, Kandaraga. Bata, pag nagkararautan gamit yung mga tukang, ma-file ka ng kaso. Ano yun ang pagproseso kang kaso? Kaya sabi ko nga sa kadakul-dakul na abogado sa Pilipinas, ang nangyayari mga tukang sa Pilipinas, nagiging syunga. Oy, good morning, mantabi kay Paitubing. Paitubing, good morning. Maswerte yun si amigong Henry Delanta, as of this time, alive na alive pa si Paitubing. Kaya man kay amigong Edward Mallorca, and Albert Lindo dyan, mga tukang sa Barangay Alcala. Sa Pedro, tapos kina na Gloria Mallorca dyan sa Barangay San Vicente Grande Canda, good morning. Asin mo na matibay na administrador kan na Daraga Human Resource. Good morning, tabi kay Tito Dante Magallanes. Bata magano yung mga tugang magayunan baga po tabi si Attorney Law na Kapunan. Saro mga tugang sa mga abogado kang prosecution. Nagtabang man sa prosecution. Nagburo volunteer man mga tugang. Isko na sana. Sabi nga niya, kaya nakataram na sana mga tugang si Luis Ro. Ang saro man sa mga congresswoman na nabayadan. Kasabay na mga tugang ang congressman kan na one rider party si Rod Gutierrez. Nakasabay naman mga tugang sa mga premium local prosecution panel. Na deda siya na matugot na po doon na kaulo na buhay. Imagine mga tugang mga bigati na abogado. Lalo pang madakol ang bilang kan mga abogado. Na maasuporta mga tugang kay Vice President Sara Duterte kasi yan po ang silang training ground. Kaya sabi ko nga ni mga tugang sa kadakul-dakul na abogado kang Pilipinas. Ang Pilipinas ngunyan mga tugang nagiging syunga. Kaya naman ka mo pwedeng magtiwala pa abogado ka. Abogado digdi ba? Imagine ha. Kag nakagi mga tugang na bar result, alos kadakul-dakul ang mga abogado ang nakapasa. Tapos ngunyan mga tugang di man nag-abanti ang Pilipinas. Tapos ma-preside ang mga tugang si Jesus Cordero. Abuanin ang mga tugang si Sherwin Gatchalian. Kaya ngunyan mga tugang ang Senado in Macamormundo. So mga kapamilya, mga tugang kan ipinakurulong kan dating administrasyon ni Marcos, kan ama mga tugang, so mga kay sirup-supo ng unyan sa, so mga makuapo kapamilya, sirup-supo ng mga tugang, andeng supo ng unyan si Bama Aquino, andeng supo mga tugang si Joel Villanueva, andeng supo ng unyan mga tugang si Joel Villanueva, dakila kang Judas, dagdagan pa mga tugang ni Kilay King. Kung nairin nyo mga tugang kumpa nominata sa kilay ni Chisis Cordero, magpasalamat kita laging agum ka ni, ano, laging bata ka ni, naging agum mo si Arte Bangalista. Ang problema kay ni Tabi ano ang problema Tabi kay ni Cheese na naging guest ni sa ni Heart Evangelista si ano si John Prats. Grabe pa biyo pang pikikilig mga tugang si ano biyo pa mga tugang nagagatol ang rapandapan mga tugang ni ano biyo pang nagagatol ang rapandapan ni Heart Evangelista kan mailing mga tugang si kami John Prats. Bata si ano si John Prats mga tugang kapandok ng gad ni ano ni Ryan Salcedo. Maski ano pang gibuli ng pulos-pugos ko niyan, kung pagbabasyan taan bilang ko niyan kang Senado, sabi mga tugang ni dating Chief Justice Hilario Davide, ang kaipo na conviction mga tugang ni Sara Duterte, 16 senators. Iyan ay kaipo niya para mga tugang maakwit pituman sana. Kaya minagi mo mga tugang kay magkakandig kong paagi para mga tugang rumpagun ang mga nasa administrasyon at mga nasa oposisyon. Now, ako again and again, sabi ko mga tugang anti-Duterte ako pero sa nagigibo kong sit na iling kong mga pag-accomplishment kahit mga tugang susap na pinakinabangan ka nagkapira malangan yung mga tugang duman sa program sa rong kapitan sa daragang pinagsuspindir pikanon siya sa national television ni Presidente Duterte na nangapas mga tugang kansap. So mga nagkarilinig ng mga buwa-buwa, mga adik, nagkawara, kanunyan mga tugang, kasi ako kay to, nagangampanya ako kay to, kay Grace po. Ha? Kung aram lang nito mga tugang, nagkakabit ako kitarpulin kan mga puso sa Grace po sa bilog na Albay. Pero sa araw kanyang sitwasyon, tapos mga tugang, since 2023, 24, ikpararagitan nito, kaya Kaya tama po mga tuwag ang pigtaramkan magamang Duterte. Ilingan nindo, ini sa lang nangyayari ngunyan sa mga eskwilan. Makamurumundo ang nangyayari ngunyan mga tuwag sa mga eskwilahan. Imagine na duman sa Tacloban City, igwa mga tuwag kinagadan duman na mga ka-estudyante. Ano ang pigigibukan as school administrators? Ha? Taarog kayo ng mga tuwag nangyayari. Sa inagkuan ng badilan mga estudyante. Tapos ini ang simbago ni Kiko na pangilinan. Hindi sa magparanisibi ka kang mga malay talakira. Ang tawan mo dapat kayo magkakarig ng atensyon kung paano mo marirepeal. Paano mo maamindan ang bill na pigpasan mo duman sa Kongreso sa Senado naging Akta Republika mga tugang 7610. Imagine na estudyante, sa inyong kamakuan ng badil, ah, duman mga tugang sa San Jose National High School sa Tacloban City. Sa edad mong yan, sa inyong kamakuan ng buil, sa inyong kamakuan ng badil. Ah, kinumpirma kan mga otoridad na tulog kataong nagadaan, mantang limaan naman ang lugadaan. Sigun sa panginoon na impormasyon na kapwa mga estudyante ang kanasabi ng iskolan suspect sa pambabadil. Sa inka mo nagkwaki badil? Ano ang pigigibo niyan kan Philippine National Police? Ano ang pinagigibo? Maswerte ka, digni sa albay, igwa na kayo yung mga tukang kisa nangyaring pambubuli. Diyan sa Daraga National High School. Kaya dapat inantutukan kang PNP. Bako na nakikisawsaw ka mo sa politika. Express!

0: Ujan mga tugang sa boundary kan ko buning Santo Cruz San Roque may lugar ya pigapod ang pigapod ang mga tugang na da heaven. Gabos sa kalukuan niya on diyan. Mara sa pa tadi ni tatawan ki magakalig mga aksyon kan mga awtoridad. Ayo. Kamujan sa diis na budi may mga paburubaw si seminar pa kamo ano. Nianta Santo, good morning mantabi sa masulo na kakawad kan kilako. Good morning ki Kevin Soto. Ganyan sa headlines kan mga balita sa ladulo kalagdag pamasahe sa banuan kan dalga pinagalat na kan mga paratwire si Kela. Day pa na ibabalik na operasyon kan STL sa Albania. Dikit-dikit ang nagluluwas ang pangaran kan mga persona na sa likod kan pagpapakalindaga sa banuan kan dalga. Particularmente ang mga nakaisa sa mga relocation site. Pinatawan Barayan Arandia decidido na maaraman ang koleksyon kan quarry sa Albania. Volcan Mayo nakapag-reso yung 271 na rockfall event sigon sa FIVOX. Mianta Santo headlines man kan mga balita sa lado nasyonal PNP. Ini ang pinakamagayon ng pinag-aabangan ni Jess Magallanes. PNP nagalat na sa nakanwaran to bari si Senador Rodante Marcoleta. Matitising ang urag nindo. Abangan nindo mga tugang sa June 28 and White Movement. White Movement magkakaigwan ng pagtirik mo dyan mga tugang sa edge sa People Power Monument. Pre-trial sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte may Mike Stinger pa ninuhuli man sa kadakol-dakol subot ng mga ebidensya. Abogado ni BP Sara no comment sa pagkain na buhay. Pagkaunin buhay kilo Wistro. Senador Robin Padilla gustong maging presiding officer si Gatchelan kaysa kay Senador Chis Kilay Escudero. PNP nakikipagtabangan na sa DepEd sa sunod-sunod na krimine nangyari sa mga eskwelahan. Mag-iro na kamo PNP. Ang eskwelahan, mag-iro naman tabi ang mga tukang sa mga insidenteng nangyaring araw kay ni. Mianta Santo headlines man kan mga barita sa Ladwi International Visa Fee sa Japan malangkaw ng 5 beses. UA naglansya ng $1 million project sa pagpapapundukan ni Screw Worm Project sa Mianta Santo headlines man kan barita sa Ladwi ng Karawat Eman Pacquiao Day nagtrayumpo kontra kay Rodilyn Perez sa PBF Titles Fight. Mianta Santo, Chris Aquino, naluka sa mga jokes ni Bimby. Yan mga tugang ang headlines kan mga balita ni Talis po pakalisin na kapirang palagatak.
1: Tuhod, siko, baywa,
2: aray!
1: Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Tatay, itong sakit ni mo buda itong namamatian mo sa prostate mo. Ngunyan, kang ininom mo yan na kape ko kasabay sa mga supplement ko. Sa loob ki perambulan.
4: Perambulan ito.
3: Tapos nagpa-blood chem ka? Ano ang sabi kang sa kidney mo buda sa prostate mo?
4: Clear na gabus.
5: Ang Mims Mall na Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5pm.
6: Ang Mims Mall na Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanuahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
5: Ang Mims Mall na Center, Pideran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banuaan, Pideran, Albay. Beside Pideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita-kits po tayo!

0: Siguruhin na sa tamang kondisyon ang mga gulong ng inyong sasakyan. Pacheck mo na sa Tukuran Tire Sales and General Merchandise. Sa Tukuran Tire Sales and General Merchandise, makakabili ka ng mga bagong-bago at di kalidad na goma, iba't ibang klase at pangmatagalang baterya. Tukuran Tire Sales and General Merchandise also offers tire condition check and rotation, tire restoration services, wheel balancing, battery charging, and testing. Mabiyahe ka? Pacheck mo muna ang inyong baterya at gulong sa Tukuran Tire Sales and General Merchandise, located at Barangay Tagas, Daraga, Albay. Para sa biyahing sigurado, Tukuran Tire Sales and General Merchandise. Owned and managed by Ms. Gina P. Calyada.
1: Pre, makinig ka muna. Usapang liver tayo.
2: Kritikal na organ ang atay dahil sa maraming gamit nito sa katawan at kakayahan nitong mag-regenerate from injury. Astig, di ba? Ngunit, di ibig sabihin na hindi napipinsala ang atay, lalo na kapag naaabuso. Ang sobrang alak at matatamang pagkain maaring maging sanhi ng liver damage. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang mo, ang Liver Aid. May silimarin na maaaring makatulong protektahan ang atay. Be a liver lover! Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide.

0: Nagbabatingaw sa interong Kabikula. Ini ang istasyon kan mga Bikulano. 90.7 Radyo Uragon.
1: Ano oras po mga tugang sa Radyo Uragon? Eksakto na po nga 32 minutos na makalisa na 5 ng pagkaaga.
2: This time check is brought to you by Liveraid Silimarid Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liveraid. It's liver lover, boys.
1: Balik na kita mga tugang sa programa. Eksakto na po nga 32 minutos makalisa na 5 ng pagkaaga.
0: Uragon Barreta Express. Mga baretang lokal. Local news.
1: 32 minutos ngunyan sa detalis na kan mga bareta asarado lokal pinagalat na kan mga tricycle sa Banuan Kandaragan Ordinansa para sa dagdag pamasayo sa nasakan mga tricycle sa nasabi ng Banuan na sa impormasyon na pinabot sa Uragon sa kun sa presente di pa man nakakapadagdag ng pamasayan mga tricycle sa nasabi ng Banuan ni Nuliman na di pa na narisibikan sa ngunang bayan Kandaragan na sabi ng Ordinansa magigirumduman ka na kaging aldaw pinagkumpirma ni Kagawad Ayan Makasinag Chairman kan Committee on Laws sa Uragon na sa kun sa presente di pa na Tob ni Nuliman tayo binalikan sanggol ng panlalawig ang kangalmay. Sa pagi ni Kinatawan Bayan Arandia ni Nuliman sa nakapirang technicalities. Sa sanggol niya na pinag-alat na sanakan sanggolan para formalmente lang may pautob ang nasabi ng ordinansa. Tantay 3 minutos sa po, makalisa na lasing ko din pagkagadagdagan tapan bareta sa kamutakan kan panahon. Nasa linya po si Mama Alexis Campagasa. Mama Alexis, good morning po.

0: Itong Southwest Monsoon or yung ang habagat na pinalalakas na ng ating pinapatay na bagyo kasi super typhoon na dito. At niya po na ang weather condition dito sa Pipan region ay magiging mapangasurong kalangitan na buwang posibilidad ng mga kalap-kalap na pagsuran at ating pagkikinat at pagdagudol at makakabian sa maghapon. Maluyan sa gusto sa moderatong duros kahit sa tipong perduran ng hiral na may banayad sa gusto sa kasamtamang pag-alit ng kinagatan. Agwat ng temperatura, yan alaw, pagkising maabot ng 26 to 32 degrees Celsius. Ako sa ating monitoring, itong si Super Typhoon Francisco, naging from Typhoon to Super Typhoon, na-upgrade ito as of 8 PM sa hapon. Muli itong namataan si Bagyong Francisco sa layong 410 kilometers sa silangan ng Aparisa, Dayan. Taglay ito ang lakas ng hangin na umaabot ng 185 kilometers per hour at pagbukto naman na umaabot ng 230 kilometers per hour. Sa ngayon, sumikilos itong si Francisco sa direktong west-northwest na may bilis na 10 kilometers per hour. Maliban dito, meron pa tayong monitor na isa pang bagyo na nasa labas ng ating Philippine Area of Responsibility na sa ngayon ay isang tropical depression. So, muli itong namataan, itong tropical depression sa layong 2,680 kilometers sa east ng southeastern Luzon at kumikilos din sa direksyong west-northwest sa bilis naman ng 20 kilometers per hour. So, itong tropical depression, hindi naman natin nakikita ang magkakaroon nito ng epekto sa anumang bahagi ng ating bansa. Although, hindi natin inaaring sa possibility na maaari itong pumasok ng ating Philippine Area of Responsibility. So, pinaagipuan po natin ang ating mga kababayan na antabay sa mga updates hinggit dito sa ating mga pinapantayang mga weather
1: Salamat po Mama Alexis sa kamugtakan kan panahon aligyan mga tugang sa pag-asa ligaswi. Yang ta santo sa iba pang detalyes kan mga barita sa lado lokal day panay babalik ang operasyon kan STL o sa Small Town Lottery sa probinsya kang Abanya. Sa impormasyon na kaabot sa Oragonos day pamansubot na mapakaray ang machine na pinagsasabing nasulo kaya napundo ang operasyon kaini sa ibong dalado. O magigiramduman na itong naging kontrobersyal na operasyon kan STL sa Albaydin huli man sa pakikaramsubot kan nagkapir ang politiko asiman pagigister kan bukis sa kasabay kaniya. O sa ibong nilado sinabi sa sakun sa presinti di pa mo nagpapalwas yung bayagan manamianto kan PCSO kunya tatalapondo ang nasabi ng operasyon kan STL digdi sa probinsya kang Albay. Oy, malay na kamantami kimalay Ophel Arevalo, malay Ophel, good morning. Niyantra Santo sa iba pang detalyes kan mga barita sa lado lokal nagbubutuan na ang pangaran kan dating official kan Municipal Social Welfare and Development Office or MSWDO. Layo sa buta na sa likod kan pagpababakal kan mga Ivarari Rocation Site sa barangay Inisalag kan Banuan in Daraga. Sa informasyon na nakabot sa Oragonus, nagkapir ang mga empleyado asin mga job order ang pinagdesignan na magmanihar sa pagkan mga evakuisa. Na nakaisa sa mga evacuation center, sinabi pa sa informasyon na halos nagkapir ang opisyalis kan Daraga ang nakamakal din lote dyan sa nasabi ng evacuation center. Alagad kan magsagibo ni paglangog ang komitiba ni Kinatawan Ayal Makasinag, Chairman kan Committee on Laws, naglawas na lakol na mga personang nasa likod kan nasabi ng pagpapabakal din lote kan mga evacuisa kan sa relocation site sa barangay Anislag kan Banuaan in Daraga. Sabi nga ni mga tugang, masupog man ka mo! Kantay 8, 8 minutos na makalisa na alas 5 din paggaga sa iba pang detalyes kan mga balita sa lado lokal. Desidido si Kinatawan Brian Arandia, chairman kan Committee on Environment sa sanggol ng palalawigan kang anabay na maraman ng koleksyon kang probinsya sa operasyon kan kuwari sa laog ng kabangang taon na. Kanya naging pag ni Kinatawan Arandia sa gilibong pakikipag-ulay kan Oragonusa. Sayang sinabi na maabot na maraman ngunyan kan mga miyembro kan sanggunian kung pira naman ang koleksyon kan kuwari sa probinsya. Pagigirumdumo na naging kontrobersyal ang budget kan sanggol ng palalawig kang kang probinsya kang Almay para sa taong 2020-2026 matapos nilitulong siniaprobran kan sanggol ng bayan o sanggol ng palalawigan dalaman kan kabaraling inkamali sa operasyon kan kuwari. Sinabi pa ni Kinatawan Arandia na maabot man niyang maraman kung napapasain ang koleksyon ang punong pinag ang koleksyon kan kuwari sa probinsya kan Albay.

Nagpapabot man po ni good morning sa bilog ng mga taga San Roque, si Barangay Kapitan Gina Calyada. 39 minutos sa makalisa na lasing ko nil pagkagangunyan sa ultimong detalis kan mga bareta sa lado lokal mantinido manggaray ang mga aktividad kan Vulcan Mayona. Basado sa report kan Philippine Institute of Volcanology and Seismology of Pisibok sa nakapag-rehistro sila ng 271 rockfall events sa laog ng Manche 4 oras. Kasabay kay ni sinabi pa kan na Pibok sa mantinido manggaray sa alert level 3 ang kamugtakan kan Vulcan. Yan mga tugangan katilipunan detalis kan mga pagbabalita sa lado lokal at italis po kang mga balita sa lado nasyonal. Pakalisin na buhay.

0: nagbabatingaw sa interong Kabikula. Ini ang istasyon kan mga Bikulano. 90.7 Radyo Urago.
1: Ano ras po mga tugang sa Radyo Urago? Eksakto na po nga 41 minutos na makalisa na alas 5 ni pagkaaga. Ngunyan na sa detalye saman kita kan mga barita sa lado nasyonal.
0: Uragon Barreta Express. Mga nagbabagang barreta sa laog ka nasyon. National News.
1: Ngunyaw sa detalyes na kan mga balita sa lado nasyonal, dahil pasabot na receive ng warrant of arrest ang Philippine National Police laban kay Senador Rolando Marcoleta. Ito ang naging payag ni PNP spokesperson Police Con Alin na Rico. Sa isang nag-ibang press briefing sa Campo Crame, kaso matapos na banggiton na kan mga nakalingal daw iguana subuti reklamong plandera sa mayang direct bribery na may kagulayan sa campaign fund ni Kaini. Si Con sa naging paikan PNP sa kung sa presente deposit ang nakakaresibi ni anuman na warrant of arrest. Enot Kaini, sinabi ni Sen. Rolante Marcoleta na nakarebin siya ng informasyon manunungkot sa posibleng paglawas ni warrant of arrest laban sa iya. Kasunod subot ka na day pagsasas publiko kan 75 milyon donasyon sa kampanya kan nakaging eleksyon. O meron na ka mo, matising tang kunyan mga tugang anurag kan mga miyembro kan Philippine National Police, matising tang po anurag kunyan kan administrasyon ni Marcos. Naroon naman yun kayto mga tugang kan magpurpasali man kayto ang administrasyon ni Aquino, bako na yung uragan kayto si Manila lang dilima. Parentados minutos sa makalisa na lasing ko din pag-aga, pinag-extend din sa Rungalaw ang pre-trial conference para sa impeachment ni Vice President Sara Duterte in Huli sa kanakol-dakol subot na duming ang mga dokumento sa nakilakay po na markahan na inilaging pa ni impeachment of Clerk Ray Bantuga. Kaya si Kunti Bantug, maabot pa sa 4,000 na dokumento sa kinakay po na pag-alaran sa Article 1 manunungod sa mga impeachment kumpli na sinampa sa Vice Presidente sabay kay ni sinabi man kan. Sabay kini sinabukan mga sinabi kan defense team ni President ni Vice Presidente Sara Duterte nang andang ala asinda na magdepensa sa Vice Presidente. Parang 3 minutos sa makalisa na lasing kunin pagaga sa iba pang detalis kan mga barita sa lado nasyonal. No comment. Inalagyan pag natin ni Sheila Season Lead Defense Counsel ni Vice President Sara Duterte kandaputon manungol sa report na nangyari subo sa pre-trial conference bago ang impeachment trial. Ang payag ni Season ang kasunod kan o kanaging payag kan politiko na kinaon subot ng buhay kan defensive and si lead prosecutor sa Jebel Luis Ro. Sigun sa nasabi ng o sigun sa informasyon. Sigun sa nasabi ng informasyon, kinakay po ang subot na manggibabaw ang pagpapaluwas ng mga magkakanigong argumento. 44 minuto sa makalisa ng alas 5 ni pag-aga sa iba pang detalyes kan mga balita ang Salado National mas gusto na si Robin Padilla na si Senate President Sherwin Gatchalian ang maging presiding officer sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte kesa kay Senador Francis Escudero. Sabi ni Padilla, malino ang niyang nakabugtak sa saligang batas sa kapag ang presidente ang nagampang ng impeachment, ang posibleng presiding officer ay ang Chief Justice sa Kalkorte Supremo mantang sa Senate President man kapag Vice Presidente. Kasabay kay ni sinabi pa ni Padilla nawaran na siya ng respeto kay Senador Kilay Chisi Escudero.

45 minutos na makalisa na lasing ko din pagkagangunyan sa ultimong detalyes kan mga barita sa lado nasyonal nakikipag-coordinar na ang Philippine National Police sa makikita sa Department of Education o DepEd kasunod ka nangyaring na para matawan kay magagandigong proteksyon ng mga estudyante para takluan sa iba pang personal kasur kansinin karasan na nangyari sa mga pampublikong eskolahan. Sigon sa PNP Chief, sigon kay PNP Chief General Jose Melencio Nartatis, kamawutan kan koordinasyon na para pagkusugun ang seguridad sa mga eskolahan. Matapos sa nangyaring pambabalil sa Tacloban City High School kanakaging Onyo 22 sa Sinman duwang insidente ni pananaksak sa Cavite. Kanakaging Onyo 16 sa Sinman 18, sinabi pa ka ang PNP na mantinilo silang naka-alerto para magtawal kay magkakalikong proteksyon sa mga pampublikong eskwelahan sa bilog na Palapinas.

0: 46 minuto sa makalisan na lasing kunin paggagango niyan sa detalye sa mankan mga barita sa Lado International.
1: Bagong Barreta Express. Mga barreta sa ibang nasyon.
2: International News.
0: Ngunyang sa detalis na kan mga balita sa lado na international, malangkaw ni limang base and visa fee para sa mga dayuhang gustong magbiyahe sa Japan poon sa Hulyo 1 sa kun sa pasagol o mag poon sa Hulyo 1. Sigon sa informasyon, maali sa 300 yen o may mugit kulang sa 1,170 magiging 15,000 yen na ang babayaran para single entry visa. Ang multiple entry by sa visa naman malangkaw ng 6,000 yen to 2,340 hanggang 30,000 yen o 11,700. Si ganunsyo ni Japanese Foreign Minister Matsumitsugi Toshimitsu ang pagbabago matapos na naprobaran mga amyenda sa ordinansa. Do apira sa visa PISA, sinabi pa kaya nasabi ng official kan Japan na maabot man sa nakainin ng matawan kay magkakanigong proteksyon ang mga persona na nagbabasiring sa indang nasyon. Warenta siete minuto sa makalisa nila singko nil paggagangunyan sa detalyes man kan barita sa lado nin karat day nagkatriumpo si Iman Bakusa Pacquiao, African na 9th Division World Champion Manny Pacquiao kan Philippine Boxing Federation. Light to tag titulo matapos sa pelyon siya ni Rodelyn Perez sa majority decision kan nakaging Domingong Banggi sa DRP Sports Complex. Pinagkukonsidera na paborito sa laban ni Pacquiao nin huli man sa record na 8 gana sa 8 gana sa rong piyeda si man sa rong tabla. Bilang nagigil ang limang pagagana sa knockout. Kasabay kay ni sinabi man ni Iman Pacquiao na demo siya na suno ni demo anda mangyari siyang magpakusugon o anda mangyari siyang ipagpalago sa sayang boxing karira. Happy happy birthday palang tabi kay Arlis Lodecales. Happy happy birthday! Ano lamang noy? Pakanton ka na noy!
1: Uragon Barreta Express. Barretang Artista.

0: Hoy, mahina ka mga palantabi, kaya amigang Ronald, siya man amigang Ronald, biyanes, siya man kisila. Good morning, matabi, kaya may abunda ba kayo, Dr. Joseph, vlog kapakan kalukuhan mo. Miyanta Santo sa iba pang dita, o sa ultimong detalis, kunyang kan mga bareta sa lado ng showbiz, bago nagsararam sa series of tests, pinag-aditan ngunyan ni Chris Aquino sa iyang kamuktakan sa saluda. Sa iyang sa payag, sinabi ni Chris Aquino, inulitan ang basya, inulitan ni Kitikita naglilihaw ang sayang ng mamatayan, particularmente ang cancer. Kasabay kay ni, sinabi ni Chris Aquino na nagbasya din maray sa mga jokes kan sayang aki na si Bimbi. Matapos siling maging host sa Eat Bulaga, kasabay kang TVG asin man ni Rai sa Madison. Yan mga tugangan ka telepunan, detalyes kan mga pagbabareta, ngunyan pong aldaw ni Martes, pizza 23, kan bulo na Hunyo 2020, sa isa. Good morning, Mantabi Kisisa Respinas. Asin man kay Manoy Willie Milianes. Sa lewat po, sangarang kan mga nakasabay niya ito sa programa asin sa pagbabareta sa lawasan si Manoy Alan asin man si Manoy Andy Madrigalio ang pag-asa Legazpi asin man Sarado Technical nakasabay niya ito si Manoy Ryan Salcedo asin naman sa tawari si George Valderrama. Ako po si Jess Magallanes, minamalat ka tataramon laybali sa Yumahan day sa napagtugaan. Basta Bicolano.
1: Basta Bicolano, Urago.
2: Basta Bicolano, Urago.
1: Basta Bicolano, Urago.
0: Adios, maray na aga Bicolandia.
3: Basta Bicolano, Urago.
4: Tatay, anong pangalan mo?
5: Desiderio.
4: Nata, nagdigdig ka mo niyan. Ano ang problema mo?
5: May nagkukulog ang payo ko. May anong dagang ko nagkukulog.
4: Tatay, dati ka ng pasyente digde?
5: Yun na.
4: Ano dati ang mga helang mo na pina-check up mo digde?
5: Sa puso.
4: Sa ano pa?
5: Sa baga. So, sa kidney ko.
4: Oo, narahay ka po digde?
5: Iyo po. Narahay ako.
6: Ang Means Mall San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
7: Ang Means Mall San Fermin Pilar Branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
6: Ang Means Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
4: Kita kids po tayo.
8: Ito na ang palatuntunang gigising sa inyong mga natutulog na katawan. Pag-usapan natin ang inyong kalusugan, iba't ibang uri ng sakit, mga natural na lunas, mga pagkaing organiko, at kung paano mapapalakas ang inyong immune system. Lahat ng yan dito lang sa Kape at Kalusugan. Hatid sa inyo ng Needs Kape at ng Needs Wellness Center.
9: Isang malusog na araw po sa ating lahat. Sa mga masugid na sumusubaybay sa palatuntunang ito, Kape at Kalusugan, hatid sa inyo ng Needs Kape. Sa pangalan po ni Ma'am Nins, Ma'am Ninja Rosal at ng Nins Wellness Center. Hayaan niyo pong makasama ko kayo sa loob ng 10 minuto para pag-usapan natin ang inyong kalusugan. Ngayon pong araw ay ating tuklasin ang sanhinang diabetes. Sino nga ba ang mga posibleng magkasakit nito? Natural na gamutan at paano nga ba makakaiwas sa sakit na diabetes? Sarap talaga magkape sa umaga, no? Lalo na pag Nins Kape, 23-in-1 premium coffee mix ang iniinom mo. Masustansya na, pantulong pa sa iba't ibang uri ng karamdaman. At alam niyo ba na ang Nins Kape ay gumagamit lamang ng stevia bilang natural sweetener? Opo, ang stevia ay kilala sa buong mundo na nakakatulong sa mga diabetiko. Ang stevia ay isang halamang gamot na matatagpuan sa maraming bansa, lalo na po dito sa Asia. Ito ay unang ginamit sa Estados Unidos bilang isang herbal supplement at kamakailan lamang matapos ang maraming kontrobersya ay naaprubahan na bilang isang produktong pagkain. Ang stevia po ay ginagamit sa pagkain at inumin bilang isang non-calorific sweetener. Ibig sabihin, ito ay ginagamit bilang isang alternatibo sa asukal at iba pang mga chemical-based sweeteners o pampatamis. Pero wait lang po ha, mamaya babalikan natin ang usapin patungkol sa stevia. Sa ngayon po ay atin munang alamin ang sanhi o dahilan ng pagkakasakit ng diabetes.
8: Taas ba bang blood pressure? Mataas na blood sugar? Naku, delikado. Kado yan, pa-check up muna sa Nins Wellness Center.
10: Ako po, si Belinda Arcos Barbueno. Dati po, ang BP ko, taas-baba. Tapos, hataas ang blood sugar ko, nasa 229. Noon yan, kan, bakal ako ng Nins Cafe. Yung man lang yan, sapiginom ko na Nins Cafe. Nakainom ako, mag-tulong bulag pa lang. Ang BP ko nag-normal na, at yung blood sugar ko normal naman. Tapos, dahil ako nalilibong. Kadati, pirmi nalilibong ako. Tapos, ang inutig akong double kidney nga ni Nins. Na umaya din ako para ko nagsuhawa ko. Kaya sobrang pasalamat ko lalong-lalo na kay Ma'am Nin. Nins Cafe. Kaya so nakakumay kang kamatian ko.
9: Bumisita na sa pinakamalapit na Nins Wellness Center sa inyong lugar. Okay, balik po tayo sa ating pinag-uusapan ang tungkol sa sakit na diabetes. Marahil kapag natanong ka kung ano ang sanhi ng diabetes, una mong iisipin ay asukal o pagkain ng matatamis. Ngunit mas komplikado pa ang kasagutan sa tanong na ito. Madaling maunawaan kung bakit sugar ang madalas nasisihin ng mga tao pagdating ho naman sa sakit na diabetes. Siyempre, ang pagkakaroon ng high blood sugar levels ay ang dahilan kung bakit nagkakaroon ng komplikasyon sa diabetes. Bukod pa rito, ang pagkain ng matamis ay nakakapagpataas ng blood sugar. Pero ang katotohanan, ayon ho sa mga pananaliksik, walang kinalaman ang pagkain ng matatamis pagdating sa pagkakaroon ng diabetes, partikular na sa type 1 diabetes. Ang paniniwala pagdating sa type 1 diabetes ay epekto ito ng autoimmune reaction. Ang nangyayari kasi ay pinapatay daw ng immune system ang mga insulin-producing cells na kung tawagin ho ay beta cells sa loob ng ating pankreas. Ngayon, kapag nangyari ho ito, hindi na nakakagawa ng insulin ang pankreas at wala nang magkukontrol sa blood sugar. Kaya nagkakaroon ng type 1 diabetes. Pagdating naman sa sanhi ng type 2 diabetes, posibleng makadagdag sa panganib nito ang sugar. Pero hindi ito direktang responsable sa type 2 diabetes. Kapag kumain tayo ng matatamis o ng pagkain na maraming carbohydrates, tumataas ang ating blood sugar level. Ngayon, upang makontrol ito, gumagawa ng insulin ng ating pankreas para ibalanse ang blood sugar. Ang sugar na ito ay iniimbak ng ating katawan sa ating atay upang gamitin kapag kinakailangan natin ng enerhiya. Ngunit, hindi dahil sa pagtaas ng blood sugar ang dahilan kung bakit isa ang asukal sa posibleng sanhi ng type 2 diabetes. Ito ay dahil maaari kang maging overweight o kaya obese kapag nasubrahan ka naman ng pagkain ng sugar. Hanggang ngayon ay hindi pa rin ho natin gaanong naunawaan kung bakit nagkakaroon ng type 2 diabetes. Pero alam natin na may mga ilang bagay tulad ng pagiging obese o kaya overweight na nagdudulot ng type 2 diabetes. Pinaniniwalaan na mayroong kinalaman ito sa pagkakaroon ng insulin resistance ng ating katawan. At base ho sa pananaliksik, kapag umabot na sa punto na hindi na sapat ang insulin na ginagawa ng ating pankreas upang makontrol ang blood sugar, ito na yung tinatawag na type 2 diabetes. At dahil ang pagkain ng maraming matatamis ay nakakapagpataba, maaari itong humantong sa pagkakaroon ng type 2 diabetes. Ngunit hindi rin tama na isipin o sisihin lang ang sugar para sa sakit na ito. In fact, lumalabas sa mga research, ang pinakamalaking factor dito ay yung tinatawag na lifestyle ng isang tao. Halimbawa, kung ang isang tao ay kumakain ng maraming matatamang pagkain at di rin naman nag-i-ehersisyo, mas mataas ang kanyang risk ng type 2 diabetes. Kaya hindi lang sapat ang pag-iwas sa sugar upang hindi magkaroon ng diabetes. Kailangan rin na magkaroon ng healthy lifestyle. Ang tanong, paano nga ba mababawasan ang panganib na dala ng diabetes? Tutok lang mga suki, yan ho ang ating tatalakayin sa ating pagbabalik.
8: Totoo nga.
11: Ako po si Yo. Nakatira sa Tagas Daragaan pa. Natry ko yung Nins Coffee bago ako minum ng Nins Coffee. Namamadila aking mga kamay at daliri. After ko uminom, naramdaman ko na gumanda yung aking pakiramdam. Yung pamamati ay nawala na.
8: Dahil na magpahuri, try mo na ang Nins Coffee 23-in-1 Premium Coffee Mix. Gibo sa purong natural na ingrediente. May sangkap na Concentral Brain Enhancer as in Guayabano Extract. Mababakal sa Gabus na branches kang Nins Wellness Center. Alright, patuloy pa rin po kayo nakikinig dito sa Balatuntunang Kape at Kalusugan. Hatid sa inyo ng Nins Kape. Doon po naman sa aking katanungan kanina, paano nga ba mababawasan yung panganib na dala ng diabetes? Alam niyo ba na ang pinakamadaling paraan para makaiwas sa diabetes ay ang pagkain ng masusustansya? Tama, kabilang na rito ang mga pagkain mayroong low glycemic load tulad ng cereals, apples, oranges, beans, skim milk, cashew, peanuts at carrots. Mainam din po ang magbawas ng red meat at sa halip ay kumain ng healthier sources ng protein tulad ng isda, lean meat at tokwa. Mahalaga rin ang pag-i-ehersisyo. At least 30 minutes ng pag-i-ehersisyo ay nakakatulong makabawas sa panganib ng type 2 diabetes. Pati na rin ang heart problems, high blood pressure at iba pang lifestyle-related na sakit. Sa totoo lang, nakakaalarma ho ang kondisyon ng diabetes sa buong mundo dahil malaki ang dala nitong panganib sa isang tao, lalo na kung hindi ito mabibigyan ng angkop na medical na atensyon at tamang gamot. Kaya't marami ang naghahanap ng kasagutan kung paano mawawala ang diabetes. Ilan po sa mga dapat tandaan ng mga diabetiko ay ang pag-iwas sa mga pagkaing mataas sa carbohydrates at asukal. Dapat din silang maging aktibo araw-araw at magkaroon ng healthy lifestyle.
9: Mahalaga na i-manage ang diabetes dahil nakakatulong ito para maging maayos ang pakiramdam ng isang tao, partikular na kung ang asukal sa dugo o glucose ay normal at maganda, sapagkat pwedeng maging masigla ang isang tao at mabawasan ang pagkapagod nila. Nakakatulong din ito upang hindi maging madalas ang kanilang pag-ihi at maging mabilis ang paggaling ng mga sugat, at may iwasan rin ito ang mga impeksyon sa balat at maging sa pantog.
8: Kapeng natural, punong-puno ng mga piling herbal at katas ng mga sariwang puro. Bukang bibig na ang Needs 23-in-1 Premium Coffee Mix. Lasap na lasap ang spirulina, stevia, turmeric, purple quartz, chia seeds, ashwagandha, mangosteen, moringa, psyllium husk, ginseng, guamera, green coffee bean, guyabano, bilberry, maca root, agaricus mushroom, soya milk, coconut milk, at tongkat ali. Needs 23-in-1 Premium Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng Needs Wellness Center region-wide.
9: Sabi ko ng isang texter natin, nagtatanong, nawawala ba ang diabetes, Kuya Rod? Sa katunayan, hindi na papawi o nawawala ang type 1 diabetes, at patuloy pa rin po yung mga siyentista sa pagdiskubre ng posibleng paggamot nito. Pero yung type 2 diabetes at gestational diabetes ay mayroong posibilidad na mawala. Halimbawa, posibleng magkaroon ng tinatawag na gestational diabetes ang isang babae sa kanilang pagbubuntis. Subalit, pwede rin ho itong mawala kapag nakapanganak na. At base din po sa mga pag-aaral, maaari naman mawala ang type 2 diabetes sa pamamagitan ng pagsasaayos ng tamang level ng blood sugar at pagkakaroon ng malusog na lifestyle at diet. Tinatawag rin na diabetes remission ang pagkawala ng diabetes. Subalit, linawin ko lang po ha, marami pa rin pag-aaral na kinakailangang isagawa upang mas maintindihan ang bagay na ito. Wala pa rin po kasing sapat na mga ebidensya kung maaari bang maging permanente ang pagkawala nito. Dahil sa marami pong kaso, pwedeng bumalik ang diabetes. Kaya importante rin yung pagsunod sa angkop na lifestyle at diet para sa isang tao kung sila'y na-diagnose na mayroong diabetes. E ang tanong, paano nga ba mawawala ang diabetes? Maraming paraan upang maiwasan, i-manage at makamit ang diabetes remission. Number 1, bawasan daw ho o iwasan ang stress. Alam nyo ba na maaaring makapagpataas ng blood sugar ang stress? Opo, totoo ho yan. Kaya't mainam na alamin ang mga paraan kung paano i-manage ang stress. Dahil makakatulong ito para mas ma-regulate ang antas ng asukal ng inyong dugo. Pangalawa, kumain ho ng maayos. Maganda kung ang iyong diet plan ay aprubado ng iyong doktor para masigurado na angkop ang iyong mga kakainin sa iyong kalagayan at treatment. Siyempre, kailangan alamin mo yung mga pagkain at inumin na mabuti para sa iyo at iwasan yung mga hindi nakakabuti sa iyong kondisyon. Number 3, kailangan mong maging aktibo. Mainam kung magiging physically active o kaya magkaroon ng plano sa pag-i-ehersisyo upang mapalakas ang pangangatawan at maging masigla. Subalit, tandaan po ha, dapat gawin ang pagkilos at pag-i-ehersisyo batay ho sa pangangailangan. Maaaring humingi ng payo sa mga doktor at ka-eksperto para sa mga ehersisyo na angkop sa inyong pangangatawan at edad. Pang-apat, sundin ang self-monitoring tips. Ang regular na pag-monitor ng blood sugar levels ay importante para sa epektibong diabetes management. Pwede itong magawa sa simpleng pag-regulate ng meal scheduling, physical activity at wastong pag-inom ng inyong gamot, kagaya ng insulin. Maganda rin kung lagi niyong titingnan kung normal ba ang inyong blood pressure para mas mapanatili ang kaayusan at kalusugan ninyo.
8: Naku, ano ba yan? Kapusta naman sa oras ang ating talakayan. Ganun ba man, sige ho, hanggang bukas ng muli, dito pa rin sa Palatuntunang Kape at Kalusugan. Hatid sa inyo ng NINS Kape at ng NINS Wellness. Sa ngalan po ni Ma'am Nina Rosal, ako naman si Kuya Rod. Magandang araw po sa ating lahat.
3: Basta Bicolano, Oragon!
12: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
13: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalala. Ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Serving Beagle with all the best, more variety, the hottest and reliable news, views that matter, and more prizes. This is your number one news and music station all across the region. On air, online. 90.7.
1: 90.7 FM.
0: Radio Uragun.
2: Time check, 4 minutos na pasado alas 6 nin pagaga.
3: This time check is brought to you by Liverade Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade, it's liver lover, boys.
0: Uni na ang programang madiskutir kan mga kontrobersyal na issues kanal daw. Matuyaw kan mga saltong gibo. Maumaw kan mga marhayan buo. Dadagugon ang sumbong kan mga pobring tios arug mo. Uragon, Bullseye. Katabang nindo sa paghanap solusyon sa mga problemang haloy ng dainasisimbaga. Kaiba ang batikana komentarista sa Kabikula, mayong iba. Lito Sanchez sa programang Uragon, Bullseye.

Ang sagod nga ni ngayon na aga ka may medyo sige pa ang tartagiti. Kaya medyo makuyan, mapirpres kong kadikit. Ha? Sige, maray na aga tabi, sendo ka boss. And iribana naman kita sa programa. Alas 6, sino po ang sendong lingkod mo ni Lito Sanchez at your service. Ngunyan daang aldaw ang petsa sa June 23, 2026 kung sa digital Kuya Ryan 6-23-26. Ini po da ang pigapod na palindrome date. Ah, ang gustong sabihon, dawa baliktadon mo, iyo mang graray. Oh, 6-23-26. Baliktadon mo, maski pabalik, iyo mang graray. Kaya an apo-dapo kay ningon niya na aldaw ining pitsang ini is palindrome date. Oh, yan ha, tangarig at least yung mga nagdadangog sa tuya may significanting nano dan tulos kamo sa pagdangog sa programa. Ta yan ang importante. Kaya magtao kita ning impormasyon. Ano meaning? Kamo naman maghanap kan meaning kan palindrome, ah? Basta iyo yan, basta ang gustong sabihon. Pag binasa mo, maski pabalik, yung manggararay ang luwas. Maski baliktadon mo, yung manggararay. Right. Iyo yan ang but sabihon kan palindrome date. Anytime, okay, sige. 6-23-26, waiting. Ay, Diyos ko, so mga mahilig sa waiting. Ang sabi, pundo na naman daan tingwiso, STL ba ya? Tapig pa para susuldot kan illegal na bukis. Ayan sana. Yan arog kaning mga klase kayang kawat. Daing kamugtake yan. Hinda, malibong yan. Bala na sinda dyan sa buhay ninda. So mga swapang dyan sa illegal na kawat. Yan. Naramduman ko naman lugod bigla si Kapitan, dating Kapitan Alwin Nimo kan anislag. Kan so expose niya kan panaw ni nagtukaw na gobernur si Grex, nadali kan so account sa waiting, ano? Kaya, kumusta na daw ngayon si dating gobernador Grex Lagman? Kumusta na daw? Bagay, maraya na pribado na ang buhay niya tada sa pagpapakiaraman. Yan lang ta, so account niya siguro baka pigribaya na. Yan sana. Takan panahon baga nagpa-presscon kato si dating Kapitan Alwin Nimo and kararawan mi nga sa estasyon kay manager. Nanon daw niya ako SM kon itaw taman so account ta kay Kapitan Alwin Nimo ta pagtaga hulugan man lamang. Kundi gari day nag kuya na gari nag day nag api day nag kay goning realidad. Maray pa kato so account ni Gregsta garo pirming paldo. Yan lang. Duman siya na dali, ha? Dahil siya na po dyan sa exposing ito. Ito si Grex, garo sa ilinggo ka ito, garo masakit na ito magbabalik sa politika at may malayan ang record. Ano? Aba, gayan, mga butanti baga kaya, dahil ba nagaparente, hindi kaya kayaan. Minsan, basta magabot ka na eleksyon, iguana naman mga paipit. Sige na naman, paitasa na. Dahil madiging kararaya ay baga sa to, maski may daindatang record, baga, pait na naman. Yan. Masunod na eleksyon, magpabudol na naman kamo. Ano pa ibang mga barita at angunyan? Matitindihan mga barita ang angunyan, Kuya Ryan. Itong nangyaring shooting sa Tacloban, gari naman niya ako. Nangyari, gari naman lugod, gari baga suarog naman baga sa Amerika. Ano, mga school shooting incident? Oh, mga hubin pa, 14, 15 years old. Kaya lang susaro, ang sabi, pigparabuli da kaya Kuya Ryan taso gupit sa buhok na garibaga so anapod ko kayan anapod da kaya arog kay na klaseng gupit tumahok. O, so digdi sa nasa tahaw ani bangani kayan so pigpapatungkag bagang pipatindog na maray.
pigpapamadahan.

0: Garo-arog kayo. Ngari na so paalungkan manok. Garo-arog kayo yan. O, yan da ang apo da kaya nabulog na yan. Ang gupit na yan is tumahok. So, gari inspired duman sa mga panungkan Indian, American Indian baga. So, mga panungkan itong mga native sa North America. Yan. Mga arog kaya yan, mga American Indian. So, mga tumahok ang apo da kaya. Iyo dato ang pinunang kansusaro na nagparapambadil. O, oh, tapig para kansawan na makanusong ka ngaya, ang gupit mo, gari-gari ka na ngaya, gari ka ngaya, basta makanus ka, para bully. Kaya iyo to, subarkada man saro, na inganyo man gayon, na kakuha man badil kan sutiyaon, sige na, supang babadil. Sus, mariusip kita. Mga nangyari ngunyan na kinaban. Ano? O iyo yan tabi ang harus nakakaduminar kan barita, nagkatarahuban subarita sa sinadong ngunyan kaini. And magserbi ini tabi na sigurong kuan eye opener na sa mga nanonong danyato, sa mga legislador, sa mga otoridad, sa mga magurang and iba pang stakeholders na magtumar parte na digdi sa arog kanina dahil ni maglala na sa ibang lugar ta apwera nga ni kani guwapalan mga nangyari na kani Kuya Ryan sa iba pang previous incident. Although bako man shooting but stabbing yung mga kutsilyo, ah? Saka involving mga teenagers pati sa mga eskwelahan. Oh, previous incident June 16 duman sa General Trias sa Cavite. Nasundan pa yan another incident stabbing man sa Cavite City pa mismo naman. Ah, June 19 and yan na nga ni nasundan na ngunyan dyan sa Tacloban. Kaya medyo may mga riparo na naman ngunyan kung ano ang maray daang gibuhon, amyendaran, or nahiling ang maluyang implementasyon kaining juvenile law digdi sa tuya sa Pilipinas. So igwanin mga siring kayo ng mga riparo na naman. Kaya inda, aram mo man sa nabaga digdi sa tuya, kung kasuarin may mga malalang nangyari, yan, sa kasa na naghihiriro, yung araw kita kayo ang baga-pirmig sa Pilipinas, dahil man ni pababago. Pag wala nangyari, okay lang. Pag may nangyari ng mga main data, araw kaning medyo malalaan nangyaring ini, yan, saka na naman yan laumunta na mahiriro, makaramas-kamas, makunano na naman ang mga diferensya, ano na naman ang gigibo na lakdang, arog kita kaya ang pirmi baga. Dahil mang kita tabi, so ngay at least nasa preventive, proactive na inaapod. Pirmi kitang kung kasuarin may nangyari na, saka kita mina karamas-kamas. Pero kanso panahon na nahiling ta na may mga arog kaning posibleng mangyari, dapat may mga preventive measure na kita. Pero inda, arog kani kita permidig di sa tuya. So sana sabi ko nga ni sa riparo ta magserbi na ining leksyon and eye opener na sa gabos na mga stakeholders na iyan po seryosun ang bagay na ini ta medyo ibang klase ini involving minors ang masakla pa digdi Kuya Ryan tagaridei man ini mapipreso because they are minors. Kumbaga, i-rehab lang gayo dyan eh. Kung anong kuwang kayan, ano ang magigibo kang gobyerno niya to under the existing laws na pag-arog kan involving mga minors, dahi man yan napipreso, gari may kwansa na yan, rehabilitation or something na ayan po para sa mga minor na gari kaipuhan lang na madisiplina, matukduan ng maray na ugali, etc. Kaya lang, siyempre, mahapot kita sa sadirita, papaano sa mga nabiktima, sugadan. Kaya yun yan ang medyo kwanigde, siguro pag-isipan kan mga legislador niya to, kung ano, kinakaipuan na i-amyendar yan, or su implementasyon lang, ang may pagkukulang. Kaya yan ang sa tuya, sigurong pwedeng mapag-ulay-ulayan dyan sa bagay na yan. Hapot, nata sa ngayon nagkuaning badil so duwang suspek susaro ang sabi mga tugang so sa tiyao na pulis so 9mm na Glock Badil na antiyaon da kani is a policewoman kan PRO 8. And then susaro man na Badil na identify as registered sa Sarong Security Agency sa Cebu. Yan. So dapat maraman ta pa mga tugang kung papaano sinda naka papaano ninda nakuha yan ng mga Badil na iyan. Ano yan, aram ninda kung sa enpig sa saray, kan sa indang mga magurang, tiyaon, o kung ano pa, na nakuan ninda, o pig ruskay ninda dyan, o na gagamito ninda sa arog kaya na purpose ninda. So yan ang mga importanteng maray, ano digdian posibleng kapabayaan kan mga magurang. Kaya iyan ang mga dapat na mga kaputan na siguro masimbagan sa publiko. Ah, digdi po sa nangyaring ini. And ano pa na mga barita ang unyan? Ah, subagyo tabi na Francisco, medyo kuminusugon man ano, super typo na, puon ka subanggi. And ayun yan, magayon na barita, may rollback da ang unyan. Yan, ayo tama pa karga kita ratyan pagkatapos ta pagprograma tapon alas 6 dan rollback. O kaya mapakuyang kita, mapakarga kita ning gasolina ratyan lamang. Ta una ko nga ni 10 pesos lamang an ibababa sa presyo kada litro kan krudo. Mala bagangon yan ta nailing ko 9 pesos and 4 centavos. Nga ko day na alas 9 pesos pag yun man na. Dahil na lamang biniyo pang 10 pesos. Ano nakita? Ah, sukarkulasyon pigiling ko kan mga nakalisnal daw. Pwede ngayang umabot dyan nga ni. Hanggang 11 pesos nga ni. Ay nako, medyo maray-ray. Tanganing sarong sigwada na sana. Balik si Sinta na ang presyo next week. Kung yung problema nga ni ngunyan, aprobit saranta yung rollback ngunyan. Tapos, bad ko next week, rimatiyon kita kaining rapadong kitang biglang ulanto na naman. Ta nagsarana naman so straight up hormos. Kaya yung mga bigasabit ang close open iyan na lugar na iyan. Ano nang lugar man iyan? Ah, dahil nagkakasunduan Iran sa kaini po si Donald Trump. Aratsyan, ma-anonsyar. Ngaya, igwanya ngaya kita ng agreement. Igwanang nga kita ning mga dildil, kung anong mga dildil ninda dyan. Pag aloy-aloy, arabuan na naman, burumbakan na naman, sarado na naman. Ay Diyos ko kitang sistema ini. Gari na mga aking deita masabutan, anong dahing nakapagkakaintindihan daw kan duwang nasyon na ini? Taday na kukuan patama-tama dyan sa... gusto nindang mangyari dyan po sa bakbakang kaning Iran sa Amerika. Nata kaya tadain yan, runuto na Iran na yan. Nangaring tapos, bako. Bagay, bako man madali yan na basta mo sa narunuton. May mga kalyado mga bagaya, baka rumis bak, lalong delikadong problemang dakula tayo. Oh, ang brown out manig di salbay. O ano na naman kamu aliko? Diyos kamu man. Dahil na kamu nagsawa. Sus, mariusip kita. Sa Washington Peter 2, nag-schedule na kamong brown out Martes sa Kawebes. Maghapon. Ha? Kasudma na naman. Buminigla na naman kamu. Nagbigla kamong anunsyo na brown out na naman. 9:30 to 5. Ano man ang style nindo yan? Dahil na kamong sawa, ano daw kung gibuon lugod nindo ang brown out nindo, biyo, sarong simana, psst, warang kurinte, sarong simana, buiset ka mo. O, tangarig dahil na magparabara brown out, dintyan man na sistema man din ng paraot ka mo sa mga gamit. Kung ano-anong diferensya, puro ka mo paabot niyan sa mga rason kang power interruption, mga mairahay, line clearing, mga mapa, mapatanos kang tirikong poste, kung ano-ano, golfing irahay, dahil natatapos ang irahay nindo. Ano naman na? Gariman ka mo so Andaya Highway, dahil katapusing reblocking. Oh, gariman ka mo araw, natapos-tapos na so problema sa Andaya Highway, kamuman na dahil naman natatapos ang kay irahay manindo. Puro na sana ka mo line clearing, pagpatanos kan tirikong posti, pag kung anong mga recloser na mga kung ano-anong da. Dahil na kamu nagsawa sa brownout, priwisyo na kamong maray. Kaninot na panahon, medyo napapatawad mi pakamukan brownout ni schedule brown, schedule brown, schedule brown, schedule brownout na buwiset. Amay-amay, binibwisit nindo ang mga konsumidor nindo eh. Ano daw kung mag-brownout ka mo, biyo pa, sarong simana lugod? Sarong simana, brownout! Washington feeder to, nung tapos. Ning kayong uraga na kitang intiro. O, tapos-tapos na, dahil ng brownout ha. Diyan na, bigla sa na kamong minainda. Nakakabwisit na kamo. Mga buwisit! Buwisit! Da, parita na kita muna.
1: Buena Mano Barreta Headline.
0: O yan na muna sa tuya mga Barreta, ngunyan na amay na pagkaaga sa Buena Mano Barreta. Sa lado lokal, pagpakusog ka ni ekonomiya sa Legazpi, orog na pigtututukan. Alek! Ay, sus, Mariusip kitang aliko ini. Nagaanda na da sa paabuto na annual general membership assembly. Ay, Diyos mio ka mo. Sa lado nasyonal, tulong gadaan sa nangyari nga ning shooting incident duwad sa Tacloban High School. International Barreta sa luas, Trump kan Amerika nagpatakot na naman sa Iran, katakot kang problema sa Strait of Hormuz. Yan ang pigasabi ko, close open and Strait of Hormuz.
1: Buena Mano Barreta, mga Barretang lugar, local news.
0: Diyos maray na aga, ako po ang senong magiging tagapagbareta. Medyo inumanta mo na ning kapita, nabubwisit na naman itong amay na pagkaaga. Alikong ina eh. Relax, relax, relax. Detalye kan mga bareta, inot sa lado lokal, pigdadangog na kan lokal na gobyerno kan Legazpian Grupo kan Albay Chamber of Commerce and Industry, ACCI, manungod sa mga estratehiya sa kaprograma para sa pagpapabaskog kan ekonomiya sa syudad. Tilaban doon kan LGU Legazpi na importante ang aktibong partisipasyon sa kakooperasyon kan sektor kan negosyo. Tangaring mas lalo pang mapauswag asin maparambong ang negosyo, madagdagan ang oportunidad pang ekonomiya asin mapakusog ang income kan mga lokal na mga negosyante. Sharing man kan LGU ang suporta kan mga negosyante. Partikular sa pagsunod sa mga regulasyon asin pagbayad nin tamang buwis. Ang nakulang tabang tagarig na mapalangkaw ang revenue collection kan syudad nagagamiton sa mga programa serbisyo para sa mga tao. Nagpahayag si Mayor Hissam Ismael nin kandaan na maging katuwang sa pribadong sektor para sa pag-establisher exclusive as in sustainable na pag-asenso kan syudad. Naganda na ng Albay Electric Cooperative Aleco manlaylay ng mga cash prices para da sa member consumer na kabali sa 2026 Annual General Membership Assembly o AGMA na mainigigibon sa maabot na July 4 dyan sa Albay Astrodome alas 9 nin aga. O ining mga parapul-rapul nindong ini, aram ko yan, gimmick man siya nando yan, tangarig dakulaan mag-atindir, takon marang mga rapul-rapul, wala man matindir naman siya nando dyan. O yan mga style nindong yan. Ah, mga kwan yan, mga sabi nga ni kayan, palamuti man siya na, tangarig gulpian mag-atindir. Ah, Diyos ko kamo. Pwede na magbali daan mga members, ay hindi, di ako mabali dyan. Kamu tabi so iba, di kamu mag-arog sa kota ko sa diri kong disyon yan. Katindir na ako dyan sa mga agman na kanakalis na mga bulan, taon, hindi. May gigibonda tabing raffle na itataw sa kada member consumer. Sigun sa Aleco, solamente mga on-site participants, sumatindir mismo may chance na manggana. Mas maray pagaydig di kun sabiyon nindo na sumararaot na mga appliances kan palsok brownout nindo abo na ra nindo yan maray pa maugma pa ako. Pero kay na mga parapul-rapul nindo ininda. O kabali man da sa nakaanda na grand prize sarong 30,000 pesos cash prize, tulong tig 20,000 cash prize saka tuluman na tig 10 pesos cash prizes. Baka 10,000 gaya din eh. Pakarayangan ni Ate Annalyn. 10 pesos na nakabukti. 10,000 gaya din eh. Na third prize. Magkakaigwanin sang katos mandaan na on-site winners na makakarasibin ng tig 1,000 as in 100 online winners na makakarasibin ng tig 500. Mailingan live raffle draw sa official FB page kanaleko mientras na unlistahan kan mga manggagana ani po postman sa indang official platform. O minabot na sa haros 40 na record na kaso nin panlulugos. Ay, Diyos ko po, rape inya. Digdi po yan sa Albay, ha? Poon Enero, sagon Abril, ngunyan pong taon. Ini po, base sa datos kan Albay Provincial Office kan Police, nasa 39 ang kabilugan na bilang kan kaso kan rape sa probinsya, konsent 35 digdi. An minor de edad, an biktima, mientras apat ang nasa tama ng edad. Magiramduman na kan taon 2024, nagsakat ini sa 178 ang mga nabiktima nin rape, as in taon 2025, 147. Sa nakalis na duwang taon, buminaba na ang bilang kan mga nabibiktima nin panlulugos. Sigon sa PNP, huli subot ini sendang intervention, sharing man pinaigot na mga training sa mga barangay, Vauci Desk Officer para sa pagsimbag. Sa mga report, manungod sa nasambit ng kaso. Alas 6:28 na din pagkaaga. Dumanan ta daw muna ang linya ni Your Honor sa iyang barabaktot na report. Saro na naman, drug personality na dakop kan mga polis sa Kapideya, duman sa Baaw, Camarinesur. Your Honor, ipasok mo!
1: Urago Live Report!
2: Drug personality na dakop kan kapulisan asin Pideya sa Banuanin Baaw, Camarinesur. Kasuhapon, alas 5 nin pagkaaga, na dakop ang sarong suspetsado na nagagamit ng ilegal na bulong na pinagsasabing high value target kana PNP asin Pideya sa Banuanin Baaw, Camarinesur. Naging matrayumpo ana nasambit na operasyon na kunsain na dakop ana pinagtutubudan na drug personality sa Banuanin na Baaw, Camarinesur na pinangaranan nindang Butsok. Si Butsok na kuananin dakula na illegal drug sa sendang harong ninulita nagkaigway ni nin search warrant kan mga miyembro kan PNP asin Pideya sa Banuaan nin Baaw, Camarinesur. Mga tugang duga niya to impormasyon sa lado lokal. Ini si Joy Boy Sarsa, Basa Bicolano, Oragon.
1: Oragon Live Report. Buena Mado Barreta, mga baretang lugar, local news.
0: Mabalot sa emo, Your Honor, Manny Joey. Time check muna kita. Eksakto na alas 6:30 na rin pagkaaga, pagramdomdoman sa mga may importanteng lakaw ngunya na Martes, mga estudyante malaw sa klase, so mga maralaw man sa trabaho, opisina. Balik kita sa iba pang mga bareta lokal, anda ang region Bicol region sa manibay-ibadang kalamidad urog na pag-abot sa linog. Sigon sa OCD Bicol director, bago na ang director takan OCD, bago na si Yukot. Sigon kay OCD director Bernardo Fortes Jr. na kung babasihan man ang iba pang aspeto sa pagganda sa mga kalamidad, masabi niya na ang Region 5 ang igwana kaini. Sinabi kanini ni Fortes na kan pag-asumir niya sa pwesto, yung managada no, bago na nardiya. Bilang regional director kan OCD, nang tulos niya na tinawanan ni atensyon dahilan man sa Bicol region, konsideradong vulnerable sa manibaybang klase nin kalamidad. Prioridad kan gobyerno probinsya kanalbayin matawanan nin tabang pinansyal an mga college students gikan sa mga kasabay sa pamilyang poorest of the poor na may bulanan nakita 12,000 pesos pababa maginan mga estudyante nagikan sa pamilyang kasabay sa pantawid pamilyang Filipino Program for Peace. And ang piglinaw ni Provincial Education Department Dr. Jeremy Cruz, bakuna pati sa PED, bakuna si Pading Chaman Heda, bago na inya. Dr. Jeremy Cruz, yan. Kasunod kan pag dagsandaakan mga persona sa indang opisina, tangaring maghagan nin tabang pinansya. Segundig di kay Cruz, dahil nag-aako nin walk-in applicants and sa inang mga opisina, kunita ang listahan kan mga kwalipikadong benepisyaryo, anggikan sa mga eskwelahan, mga community colleges, Bicol University, asin pirang mga pribadong institusyon. Nagagad man si Cruz nin mga pagsabot, gikan sa publiko, hulita bako gabos da mga nasa college o kaya college students at matatawanan nin tabang, kulikan limitado man sana ang fundo. Sa ultimo tambareta ngunyan sa lado lokal, opisyal ng Naguibok ang Legazpi City ang mga panginot na requisitos na ngarig na maging saro ng highly urbanized city HUC. Saro pong importanteng lakdang na posibleng magtaon ng dakulang papel asin man pag-asenso kan syudad, iyo ang pag-uswag asin man governance. Basado sa ipinalawas na datos, luminampas na ang syudad sa pigtatalaan na mga requisitos para sa pagiging highly urbanized status. Kabali ng populasyon, 210,616 kung saan lampas ini sa pinagtalaan na required na 200,000 population. Local income na uminabot sa 733.73 million. Annual operating budget na lagpas sa 1 billion pesos. Kung maging highly urbanized na ang Legazpi, piglalauman na magkakaigwan Legazpi City nin mas dakulang fiscal autonomy, mas masarig na local governance, mas maiwas na oportunidad para sa pag-asenso asin mas pinatibay na kakayahan na magatod serbisyo sa mga residentes kini. Alas 6:34 na nin pagkaga.
1: Buena madu para bareta. Mga bareta sa laog kang nasyon.
0: Darakulang bareta nasyonal, nagresulta sa trahedya nangyari nga ning pambabadil sa San Jose National High School sa Barangay San Jose, Tacloban City. Konsayin tulo po ang binawian ng buhay asin sa update niya tungo niya na aga uminabot na sa pito, dati lima, uminabot na po sa pito and injured sa nangyari. Segon sa autoridad, duwang minor de edad ang suspect involved sa insidente sa Rosenda ang tulos ba nila aresto sa Laucan Eskwilahan mentas nakadulag saro. Asin ini nagsuko sa mga autoridad matapos na makipagkoordinaran mga magurang. Sa inot na investigasyon, nagluwasan saro sa mga suspect ang naka-experience sa subot nin pambubuli alagad sa presente. Malagos pa na pinagigibon araram na investigasyon, lalong-lalo na tangaring ma-establisher ang motibo sa likod kanasang bitna ng shooting incident. Posibleng umabot pa sa Webes ang pre-trial proceedings para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte uli sa kadakulan kan mga dokumentong kaipuan na ribisaron asin magkaiguanin markings. Siguro ni kay Attorney Michael Poa, tagapagtaram kan kampo kan depensa kan Vice Presidente. Sa presente, nasa marking na sana o nasa marking pasinda kan mga dokumentos na pwede ser gamiton bilang mga ebidensya sa impeachment trial. Sinabi pa ni POA na kadakol pang dokumenton kay puan pang pakarayon kung kaya piglalauman na magpapadagos ang prosesong ini sagot pa sa June 25.
1: Buena mano, barreta! Mga barreta sa luwas kang nasyon.
0: sa Amerika nagpatakot o kaya nagbanta inipong si US President Donald Trump na luwat masagibo na naman sinda. Ay ano, nakamuli, nakamong pagsawa dyan. Mga military action, pang-atake, airstrike, pambubomba, kung ano pa. Ang US sa Iran, kung pupugulan daan pagbubukas kan Strait of Hormuz. Iyon na baga tabi. Tabi baga kan Iran, close na naman. Paka-open, close. Aratsa na naman, open na naman, close. Ginibo ni Trump ang payag matapos liwat na i-anunsyar kan Iran ang posibilidad na pagsara naman kanasambit ng Strait isigon sa Iran. Dahil nautob kan Amerika ang mga tuga kaini katagod kan pagpapapundos sa giyera sa Lebanon. Dahilan tangarig daingo na dasinda makipag-ulay manungod sa mas sensitibong mga issues hearing kansendang nuclear program sa ibong kani. Pinapanginutan ni U.S. Vice President J.D. Vance ang pag-ihipagtipon o meeting sa mga opisyal kan Iran sa tabang manyang kan mediator gikan sa Qatar siring man Pakistan. Barita ko nga ni Kasud Banggi sa Twitter, nag-walk out so Iran team sa negosasyon. Kaya naula na naman. Inda. Pasiring na kita sa Sports Balita.
1: Buena mano, barreta, barretang sports.
0: Kapwa naguli ni medalyan magtugang na Carlos saka Eldro Yulo sa 13th men's artistic gymnastics senior Asian championship na ginibo po naman sa Zunyi, China. Nagkamit nin Bulawan na medalyan sa floor exercise final, double Olympic champion Carlos Yulo. Mientras na ang tugang mangkani na nakakuha nin bronze medal, makalis ang historic podium finish. Iguanin kabilugan na 14,700 points si Carlos. Mientras na silver medal man na nayuli ni Shoma Tsukiyama kan Japan.
1: Buena mano, barreta, barretang artista.
0: Tingin kita sa chika, ngunyan na pagkaaga, na hiling na si Ripan Spotted, sabi digdi. Ang dating Phil-Am pageant title holder, inipong si Brandon Espirito sa Osaka, Japan, na nagre-relax matapos maka-experyensya ng cancel culture? Anong gustong sabihin daw kay cancel culture? Katakot po dahil ni kan naging comment manungod sa Hafiz. Magiramduman na nagpunan issue matapos ang sarong social media post kan sarupang mail pageant title holder Jitter Palomo kung saan po nagpartisipa rin ni sarong kompleanyo kan kabarkada. Kasabayan mga persona gikan sa ibang nasyon na nasambit na tiripon inagad sa inda na magpadangog nin kansyon gamit ang kanya-kanyang katutubong wika. Matapos may rason dahil na nasambit na okasyon, nagkomento si Palomo nin I pledge allegiance to the flag US na tulos na naging dakulang issue sa social media. Sa Satuyang Barreta Salud, nagsagibo ang DOH Malinaw Treatment Rehab Center MTRC, katuwang po ang Pideya Bicol Polytechnic Institute kan Tabako, nin sarong drug-free schools and workplace symposium para sa mga estudyante saka teachers kan eskwelahan. Pigdiskuter digdian mga kan mga expert ang peligro kan illegal na droga, mga leyes katagod kaini presenting sitwasyon kan droga sa Bicol, asin mga programang pangrehabilitar, asin paglikay, asin man pagsikwal sa mga ipinagbabawal na gamot. Obeto kan aktibidad na pakusugunan karaman kan mga estudyante, asin makumbinsir sinda na maging tagapagtaguyod kan sarong drug-free community. Mga tugang, mga kaurago niya naman tabi ang satuyang tampok na mga bareta ang unyan na medyo mapripris kong kadikit ang satuyang amay na pagkaaga. Nagpanday kan mga bareta at News Director Andalin Silas, Papunay at Simrod Paris, Technical Side, Ryan Salcedo. Sa Tower, George Valderrama, Rain Bartolo. Ako po ang sanong naging tapag Barreta Manilita Sanchez. Please stand by. Magapadagos pa kita sa programa.
3: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
4: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Para sa iyong quality refill ink, punta na sa Inkport Enterprises. Install continuous ink system, refill ink and toner, documents printing, plastic lamination, Xerox clear copy, rush ID picture, photo printing, printer repair, scanning. Ang Inkport Enterprises ay nagbebenta rin ng brand new print with continuous ink system, paper cutter, laminating machine, photo paper, sublimation paper, calling card, pigment ink, sublimation ink, cleaning solution, premium Epson ink, at marami pang iba. Tandaan, basta't ink refilling center, dito ka na sa garantisadong maaasahan. Inkport Enterprises, your one-stop toner refilling center, located at Sagpon, Daraga, Albay, sa harap lang ng Alvis Restaurant. Para sa serbisyong totoo, tawag na sa 052-204-0451. Tumag-text sa 0916-728-2424 or 0949-890-3475 and look for Mr. Joven Buhati. Ang Inkport Enterprises ay bumibili na rin ng mga walang laman o kahit brand new cartridges and used printers.
6: Sir, ano pangalan mo?
7: Karulo po.
6: Ano ang kagandahan sa'yo sa paggagamot mo sa NILS?
7: Nagliwala ang mata po, ang baga po, maganda ng paghinga.
6: Dati, kinakapos ka na?
7: Kinakapos ako. Pagsalita, kahit pa paano, nakakadiretso na.
8: Ang NIMS Mga Center main branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m.
9: Ang NIMS Mga Center Pilar branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanuahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
8: Ang NIMS Wellness Center Pidoran branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banuaan, Pidoran, Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita kids po tayo.
10: Mula pa noong taong 1996, ang Chera D. Balon Travel and Tours na natiling nag-iisang travel agency sa buong Kabikulan na kumpleto sa mga modernong aircon buses, medium buses, coasters at mga vans na maasahan nyo sa lahat ng paglalakbay sa tatlong dekada. Kadang paglilingkod, ang Chera D. Balon Travel and Tours ay patuloy na nagsisilbi sa 100,000 mga pasahero sa buong Kabikulan. Kasama sa kanilang package tour, ang arrangement ng itinerary, meals and hotel accommodation, industrial and educational tour, maging ang LGUs enhancement program, siguradong safe na safe ang mga pasahero dahil lahat ng kanilang mga drivers ay equipped with basic life training support. And take note, certified drug-free ang kumpanya. Ang Chera D. Balon Travel and Tours ay matatagpuan sa mismong entrance gate ng LKY Legazpi City Grand Terminal. Para sa inyong booking, call or text 0946-8787-691. Hanapin si Manager Noel San Juan or i-contact ang kanilang General Manager, si Sir Eric Platon sa 0919-626-9790. Or sa Naga, ang Chera D. Balon Travel and Tours ay matatagpuan sa Dorsey, Bicol Central Station, CBD2, Triangulo, Naga City. O pwede rin mag-email sa cheradibalontours96@gmail.com. O mag-like sa katilang FB page, Chera D. Balon Travel and Tours in Chera D. Balon Travel and Tours. Keeping Bicol on the move.
11: Yolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup in bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 Lagundi in Capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy!
12: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Tanggal ang plema, tigil ang ubo, maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.

0: nagbabatingaw sa interong Kabikula. Ini ang istasyon kan mga Bikulano. 90.7 Radyo Uragon.
1: Alas 6:46 na nin pagkaga.
2: This time check is brought to you by Liverade Silymarine Capsule. Liverade, it's liver lover. Boys,
3: good morning!

0: Aleko. Now in the street. Hoy. Anana love so work to be done. No place to hide. Diyos, maray na aga na naman, tabi, sa mga paranta, may...
1: Good morning! Oh, no, we're gonna rock down to Electric
0: Avenue, and then we'll take it higher. O, daman sa mga ma, ano ni, mapakargang gasolina, probitsa rin na nindo ini, taday ta sigurado next week kung ini po, magdagos-dagos pa ang rollback next week, ta batang ini nga ning straight up hormos na naman pigakarkulutan na baad kun... aram mo man sa nabagi sa Pilipinas, dahil pa nga ni nangyari, pigbabarita pa sana, may na ulan tutulos ang presyo. Pero pag, ano ni, pero pag mababa na, balik sa dati, halo yun! So, pagbalik baga, so mababa na ngayon, balik na, haloy na marami. Pero pag sumalangkaw, dahil pa nga ni, barita pa sana, balbalan tulos, increase na tulos. Iyan ang problema tadig di sa Pinas. No! Kung ano taarog kita kaya nigdi ano? Puro na sana nigdi problema talaga sa Pilipinas. Ano daw ang mangyari? Ano daw ang maray?

0: Sige, ribanan patabi kita sa natatadang pirang minuto. Sagot pa kita ng alas 7. Ngayon pong medyo marulumlum na aga sa Aldawnin Martes. 6-23-26. Sabi ko nga ni Subago sa entrada ta, inipuda ang pigapod na palindrome date. Nadawa suwi-suwion mo, yung manggalaray. Maski pabaliktad, pabalik ang sa imong paghiling sa numero, iyo manggiraray. Yan, okay? Sige, digdig kita sa mga iri-istorya tango niya na pagkaaga, mga tugang sa programa. And inipong nangyari dyan nga ni sa Tacloban. Kita na ang tabayan ang kita dyan sa may lugar na yan, Kuya Ray. Sa may summer area, Leyte, Biliran, Nabal, yan ang mga area ng yan, Tacloban City, dyan sa may lugar na yan, sa mga waray-waray. Maayong aga sa inyo na tanan. Hindi ko kung tama man yan, tabako magkitang Bisaya. Basta yun na yan, maray na aga tabi sa inyo. Yan. Ang sabi po digdi sa bareta, pigko ako lang muna sugari summary kan nangyari. As of 6:30 p.m. kasuod ma, June 22, ini po ang shortcut na report, tagaring mas madali. Suspect sa shooting incident sa Jose National High School, Tacloban City. Ang saro po, binistusa na sa alias Rod, 15 years old. So, maniwang-niwang, yung gaya dito so 14 anyos pa sana, so maniwang-niwang. Tadua bagay ni Saro, masarig. Masarig Saro, sa kaitunganing buhok niya na digdi sana sa tahaw, kumbaga garikon sa dagat, isla ang buhok niya. Naglataw sa kadagatan. Garo-aro ka na ni Tsura. Pero ano yan nga, napod ko kaya yan, tumahok ang cut niya. Gariso military, garo ba kan sa military, ano? Sa military nga, ito natatada, so digdi lang. Oh. So, kaya ito, nasa rautan ang panagariyuda ito. So, garo, pigpapara karawan, pigpapara buli, taan bulog mo ngayon, ang gupit mo, gari ka na ngayon. So, makanusong ka ngayon. Sabi ko, kaman daw nang gano'n. Hindi ka man mag-irinit ang payo mo. Sabi ko, makanusong ka man, ano. Oh, mag-aaron kaya. So, alias Rod, Saro, 15 years old. So, Saro, alias Nash, 14 years old. Tulo po ang gadaan. Mga minor, mga estudyante po ini mismo. Minailing akong video na duman mismo sa classroom ng babadil, pati gani su dakula, su teacher gani dito, so may tama digdi sa may braso ba ko ito, kaklase. Duman mismo sa classroom. May inailing ako itong video ko, medyo magulo lang. So anyway, tulo po ang binawian in buhay, minor, mga students. And then sabi ko, Subago, na update na po ini. I don't know kung sa mga oras na ini may nadagdagan pa, but sa latest na nailing kong report, pito na po so injured, tulo from gunshot wounds, tinamaan ng bala, and then so apat na injured, resulta po kan karamas-kamas, so nagpaparanik, siguro nakadarasmag, kadadalag, kadudulag, mga araw kayan. So dahil po sa pagpanik, ano, so pito. And then na-recover sa crime scene, 40 empty shells. Dakulon. Gustong sabihin, grabe talaga supang babadil. Ano? Meron mo 40 empty shells? Ang sarong magazine kang caliber 45, alimbawa ba? Ay, baka mo palang caliber 45, 9mm. Piran law ka yan? Dahi ko lang sigurado kung piran law ka. Baka magkita expert sa mga badil. Kita na, ilingtas na ng badil. Today, magkita tataw sa mga. Plus yung caliber 38, ang caliber 38, dibula man sana yan eh. Ura man yan magazine, dibula. Pira ang balakan 38. Anom? Pito? Oh, garo so pigagamit sa Russian roulette, ano? So dibula baga, so pigpapak. Yeah. So yun yan. 40 empty shells recovered sa San Jose National High School. Naku, dakulon. Pero mong 40, di gustong sabihon, bako lang sarong magasin ang ginamit. Taduman sa Glock, yung sa 9mm pistol, di magasin yun. Pero, diit man sa nanlaw ka na aram ko, diit man sa nanlaw kaya. Siguro nagkatripo na kung ano. Anyway, basta yun yan ang report. And then weapons na ginamit, yung po nga niya 9mm Glock registered to a police woman at Police Regional Office 8, PRO 8. So yun yung supigasabing tiyaon kay ni pong saro sa mga suspect. And then another weapon na ginamit is caliber 38 nga ni Arms Corps registered to a security agency in Cebu. So police woman, pigasabing tiyaong kan sa mga suspect, pigpairarom na insigida sa investigasyon. Nangyari ang insidente, TOI, time of incident, 9:20 a.m. kasudba, duwang suspect na estudyante, enter the class and start shooting. Yan. And then pigiling possible motive sa investigasyon is bullying ani. Hali po yan mismo ang report from PRO 8 from Colonel Noelito Getigan, NC-TCPO. Yan, kung anong gustong sabihin kaya. Basta yan sa Tacloban Police po yan. Ngunyan, iyo yan ang kumbaga summary kan pangyari kasunma. So mga naaraman ta na mga pangyari nga ni. Now, an sa tuya sa naman dyan is ano ang leksyon na magugunu ta dyan sa insidente yan. And most especially kung ano po ang pwedeng gibuhon, tangarig dahil na yan mautro. Tayo yan, dapat preventive kita and makaibitar na sa anuman na mga posible pang arog po kay ni kabaing na mga insidente. Iyan yan ang importante dyan. Ganyan ang sabi sa kaniba, dapat na ang i-review so juvenile law na kunsain mga tugang, iyan po da kung talagang magkakanigo na ang mga arog kaya ng mga suspect which are minors, dahil po yan ning kumbaga mapipriso because of being minor pa nga ni. Iyan po ibubugtak sa na po iyan sa rehab and kung ano pang mga remedial ano kani action na tangarig ini pong mga suspect na ini magtino and mapagmatukduan kan maray na pagugali and then makalikay sa mga violenting mga action. Tay ini araki-aki pa lalo na kun magdarakula ini kun dai mo ini madisiplina ning matanos, magiging kwan ini. Baad kung pag-abot kang panahon, iyon ang mga nasa listahan kan mga otoridad na mga number one most wanted. Diyos ko po. Habot ang mangyari iyan sa mga kaakian niya to, bako? Sa mga na magurang na nagdadangog sa tuya, sisay bagan magustunan mga aki ta, makabali dyan sa listahan kan mga most wanted, mga notorious person. Ha? Bako? Gusto ta kita na mga magurang kay tapig papaeskwelan mga aki because gusto ta na sinda makanood nin maray na pag-uugali maging tultul na syudadano law abiding citizen may takot sa mal na Diyos asin masinunod-sunod sa batas sa lekan sa tuyang nasyon sa gobyerno maging tultul na tao in other words. May respeto, may takot, may paggalang. Yan. Bako, subarumbado, tulisan, terorista, kriminal. Abo, tamang kaya yan. Sibagan, magustong magurang na arog kanan sa tuyang mga aki, pagdakula. Abo, takay yan. So, kaya yaon inipong juvenile law na iyo po ang nagpuprotehir sa mga aki na involto sa mga arog kaning klaseng krimen, na bako pasinda na sa tamang edad sa pag-iisip kumong mga minor nakakakumitir nin krimen and imprisonment bako po ang simbag na tangarig sinda magtultol and magreforma magbaklikan sa indang pag-uugali papaano sinda maging tultol na siyudadano. So may mga programa kay ng gobyerno na tangarig matukduan and then pahiling and maitukdo senda ang matanos tamang direksyon nin tultol law-abiding citizen. So iyan ang gustong mangyari dyan. Kaya lang siyempre kung ika suaki mo ang nagadan, siyempre makulog sa buot mo. buhay ang nawara, and aki mo ang nagadan. But sabi tanga ni, that is, iyan ang nag-exister tang lay. Kinaipuan tang sunodon, irrespeto. Kung kinakaipuan na iyan na bago, takong dahil kita kontento sa arog kaya na provision sa lay esta, sa juvenile law, di gustong sabihong kayan, ang kongreso ang mahiro kayan, natangarig magkaigwaning pag-amendar dyan po sa existido tang juvenile law. Kundi, ang sabi ka diba, bako man ngayon mismo ang may diferensyan sa tuyang lay, kundi siguro inutunta mo na sa mga magurang. Iyan ang riparo ka diba? Na dapat po da mga tugang magkuhan mo na kita, riparo, lalong-lalo na sa mga kamagurangan. Igwa nga ni digding sarong artikulo na sabi digdi what's prostrate, ini pong nangyaring ini, na an iba kaya gusto da, arong kadi ki Robin Padilla, ang gusto da ni Robin Padilla, na amyendaran so juvenile law, and then babaan so age can criminal liability to 10 years. Ta ini po baga sa existing juvenile law, ta is 15 years. So gustong babaan da, from 15 years, gibo ng 10 years. And ini po, so edad, lowering age of criminal liability to 10 years old does absolutely nothing to prevent a minor from physically picking up an unsecured weapon. So dapat daw digdi na an mga hilingon i-review sa mga lado kan mga magurang na kunsain ang pigiling na mayor na rason digdi sa nangyaring krimen, iyo po so failure kan adult supervision. Yun. Failure of adult supervision and gun safety protocols are the real reason why 4 other children are now dead. O, apat na pani pala. Okay lang, narilibong ako digdi. May iba-ibang report kay apat na ngayon sunagadan, igwang tulo. Kaya libong ako dyan. Anyway, iyo yan ang saro sa riparo digdi, which is siling ko, tama, may punto ini. Na saro digdi mga tugang na dapat hilingunta yung possible failure kan mga adult sa pag-supervise, lalong-lalo na ako, nalimbawa baga ngayon mga magurang igwanin mga armas, not necessarily police, military or what, security guard, ta maski baga mga privado, kung igwaman sindang badil and registered man and license, deng, problema. But yung supervision, lalo sa mga aki, ta siyempre kung nailing kan mga aki, supig sa sarayan mo, dahil mo, okay lang sa imo na nailing niya, kung arog ka yan, na daitaaram sa mga aki, ta sa eskwilan kung ano ang nangyari, so nahiling ninda na daita na sinda po na, I mean, daita na si secure so sa tuyang mga armas, na baka but-buton ka naki, sa day kita nag-aaram, kinuha, dinara sa eskwilahan, uto na. Nagparapambadil na duman. So saro yan, magayon yan na punto digdi mga tugang sa pangyaring ini, na saro sa mga dapat manudanta sa mga arog kaning sitwasyon. Baka, yan. Those shooting in Tacloban, uningayaan mga importanteng bagay, na pwede tang manudan. Shooting incident sa Jose National High School sa Tacloban is a wake-up call for all. Number one, sa mga magurang, parents and guardians should check daily what their kids are bringing to school. Dapat ngaya pagriparongkan mga magurang, ayon subag mo, anong laog dyan, ano ang balon mo, ano ang mga gamit mo dyan. Paano ngaya ining mga minor ni edad na ini nakakua and may daraning badil were able to bring it to school? This would have been prevented if serious guidance happened in the house. A lot of students are on drugs too. Gulpi ngayang mga hobinis ngon yan are gagamit ng drugs and some parents are clueless. Dahil mo nag-aaraman mga magurang. Ikadawa, security personnel must check the students' bags before entry, then remove and report harmful objects. Yan. Sa mga eskwela nini, dapat yan ma-reparo sa mga magulang subago. Number one. Number three, teachers and parents should deal with bullying in its early stage so it does not escalate. Oh, dapat ngayon sa primero pa sa namin, medyo na-address na yan and nariparo na yan. Tangaring day na magdakula ang problema and then magresulta sa kurulugan and kung ano pang magkakurulugan. Number four, prioritize teaching godliness in schools. Yan. Tama yun eh. Taka itong narumduman ko ka na kami sa elementary, gwa dyan ka itong sumanga pigaapod ming katikisem, Kuya Ryan. Inda kun sa pagklasin mo, Kuya Ryan, igwa ka pang subject mga araw kaya na katikisem. Oh. Igwa kami kay ito kaya, katikisem. Na minasingit dyan sa eskwelahan, sa klase, may mga katikista na minatitaan ning pirang minuto na mag-lecture about sa araw kainin mga bagay, subject. So anyway, dahil na kitang oras, siguro bad sa aga, may dagos-dagos dahil ning urulay-ulay tamanungod sa bagay na ini, tarong kong ini pong issue gini, dahil pa ini basta makalmada. And ini po, magpapadagos pa na pigdidiskuter sa gabos na platform, sa social media, maging sa mainstream media. Harus gabos po yun ang topic ngun yan sa mga panahon na ini. Shout out muna tabi duman sa mga nakantabay sa tuya ngun yan. Si Ate Adindaria, good morning. Si Madam Onika Iha, good morning Madam. Emi Abunda Bahoy, Victory Village South. Si Kuya Joseph, always nakatutok. Yan. Sige, salamat Kuya Joseph. Si Ate Leticia Miliano, good morning, tabi. Si Kuya Rambi, kumusta na, Kuya Rambi? Morning, bako na yan, straight ab Hormuz, close open ab Hormuz na yan. Iyo baga. Dapat gayon kayong ribaya naman agad pangaran bako ng straight ab Hormuz, kundi close open Hormuz. Tama, tama. Manong Erning, good morning. Yaman si Ate Marlene Yanson, watching and listening, dyan San Andres, SDA. Param na kami ni Kuya Ryan, Salado Technical, Tower, George Valderrama, Rain Bartolo, hindi po ang sinaglingkod, Manilito Sanchez. Please stand by, masunod na po si SM Rod. Salamat, kansinong bagantabay, Basta Bicolano.
1: Basta Bicolano, ora,
2: Basta Bicolano, ora.

0: 1 to 5pm.
1: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm.
2: Kita-kits po tayo.
3: Babes, malapit ng anniversary natin.
4: Oo nga no, parang kailan lang.
3: Naalala ko, sarap ng handaan noon dito sa bahay.
4: Siyempre, Lolay's yun.
3: Kaya din noong binyag ni Junior, ang dami nakikain.
4: Siyempre, Lolay's yun.
3: Lalo na noong birthday ng panganay mo, ang daming nag-take home.
4: Siyempre, sa Lolay's yun. Sa lahat ng okasyon, Lolay's Food Station and Catering Services. Tumatanggap din ng mga short orders, bulk order of juices, salad and sandwiches. Bilabilaong pansit, bihon, palabok, sotanghon, spaghetti, Mickey bihon, carbonara, o kahit na pack lunch o dinner. Basta't may okasyon, pareserve ka na. Tawag na sa 742-1359 or 480-0748. O mag-text sa 0906-257-2943. Tandaan para sa inyong bilabilaong sarap sa kahit anong okasyon. Lolay's Food Station and Catering Services. Now located at Barriada, Legazpi City. Malapit mismo sa Kalayaan Park.
5: Mga kasangga, akala nyo tapos na? Aba, hindi pa! Dahil ang J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4 Extended! Oo! Tamang narinig ninyo! Mas pinahaba! Mas pinabongga! Mas maraming pagkakataon para manalo ng mga pa-premyong siguradong magpapasaya sa inyo! 20 winners ng tag 20,000 pesos! 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos! At siyempre, ang grand prize! Isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos! At hindi lang yan, may isang lucky store partner pang mag-uwi ng 100,000 pesos. Kaya't huwag palampasin dahil extended na, mas marami pang araw, mas marami pang entries, mas marami pang chances para maging winner. Para sa official date ng Grand Raffle Draw at iba pang detalye, tutok lang sa inyong paboritong radio station, sa programang Kasangga at Kalusugan at sa Mark Cafe Official Facebook page. J-Mar, Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premo Season 4.
4: Mula pa noong taong 1996, ang Chera de Ibalon Travel and Tours na natiling nag-iisang travel agency sa buong Kabikulan na kumpleto sa mga modernong aircon buses, medium buses, coasters at mga vans na maasahan nyo sa lahat ng paglalakbay. Sa tatlong dekadang paglilingkod, ang Chera de Ibalon Travel and Tours ay patuloy na nagsisilbi sa daang libong mga pasahero sa buong Kabikulan. Kasama sa kanilang package tour, ang arrangement ng itinerary, meals and hotel accommodation, industrial and educational tour, maging ang LGU's enhancement program, siguradong safe na safe ang mga pasahero dahil lahat ng kanilang mga drivers ay equipped with basic life training support. And take note, certified drug-free ang kumpanya. Ang Chera de Ibalon Travel and Tours ay matatagpuan sa mismong entrance gate ng LKY Legazpi City Grand Terminal. Para sa inyong booking, call or text 0946-87-87-691. Hanapin si Manager Noel San Juan or i-contact ang kanilang General Manager, si Sir Eric Platon sa 0919-626-9790. Or sa Naga, ang Chera de Ibalon Travel and Tours ay matatagpuan sa Dorsey, Bicol Central Station, CBD2, Triangulo, Naga City. O pwede rin mag-email sa cheradeibalontours96@gmail.com. O mag-like sa kanilang FB page, Chera de Ibalon Travel and Tours in Chera de Ibalon Travel and Tours. Keeping Bicol on the move.

0: Sa Midtown Broadcasting News Center. Unida ang Urakuan Marreta. Marreta. Marreta. Alas 7. Urakuan Marreta. Alas 7 headlines.
1: Enot sa pamayukan mga nagbabagang bareta. Sa lado lokal, miyembros kan RDRRMC Bicol, masagibunin pagtiripon ngunya na bulan. Kadiwa ng Pangulo, mabukas man sa National Irrigation Administration Office ngunya na aldaw. Sa mga barata man sa Laucan Nation, House Prosecutors, naghagad din 62 trial na aldaw para man sa impeachment ni VP Sara Duterte. Asin sa mga barata man sa luwas ka nasyon, Espanya, nakaka-eksperyensya nin heat wave. Ang detalyes, taod-taod sila.
2: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
3: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Urakuan Marreta, alas 7, Marretang Lokal. Local News.
1: Aldaw na po kita nin Martes, Petsa 23, kan bulan nin Hunyo, taon 2026. Ini po ang Radyo Urakuan Marreta alas 7. Ako po si Rod Perez. Nakatalaan pong magkaigwanin pagtilipon ng mga miyembros kan Regional Disaster Risk Reduction and Management Council Bicol, ngunyan pong bulan nin Hunyo. Sigun kay RDRRMC Chairman as in OCD5, Regional Director Bernardo Fortes, ang aktibidad, parte kan mangyayaring full council meeting na gigibuhon sa paabuto na Hunyo 25. Sigun pa kay Fortes, saro sa mga magiging highlight kanasabing aktibidad, ang presentasyon as in paglatag kan manamibang mga ahensyas kan gobyerno sa indang mga plano para man sa pinag-aandamang El Nino. Miantas tanto sangguni ang panlalawigan kan albay, aprobado na ang 1K na katabangan pinansyal sa mga partricycle digdi sa syudad nin Legazpi. Ugmado na si Manoy Jess Kapitan Magallanes.
0: Urago Live Report.
4: Aprobado na kang sanggunang panlalawigan kang albayan o tinasakan lokal na gobyerno kang Legazpi na nagtatawin karaglaga na 1,000 pesos sa na beneficiaryo para sa mga organisado at mga risado para sa isapel sa surat kang Legazpi. Inianaging teknika na tumatili sa malisansyo ng Committee on Rules and Orders ng Committee on Appropriations na sanggunang panlalawigan na sa iyon, sinabi ka na kan may sumitir na kan sanggunang paglungsod kang Legazpi ang nasabi ng ordinansa. Tulos na yun yung pinag-review at yung tinawin niya kung magkakanig ng atensyon, as in ngayon aprobado naman ini kang sanggunang panlalawigan na masabi sa nasabi ng ordinansa ang mga tricycle drivers ang kwalifikaryo ang pwede marisipi ka nasabi ng 1,000 pesos na ginibuanin magkakanigong pagi kang sanggunang panlalawigan na sa panginginot man ni Council of Botsulusila tanganing matawal man kung magkakanigong karagdagan na benepisyo ang mga tricycle friendly gas piralo ng unyan na padagos na nagliangkaw ang presyo kang mga produktong petrolyo ipinaliwanag pa niyong naabaday sa na oras ng mapublika na inisya ng kapatid ng local tabloids. Pwede nang marisibikan mga organisado at kwalifikadong pang-tricycle sa Legazpi ang 1,000 pesos sa programa kan gobyerno lokal kan syudada sa paningin at Mayor Isham Ismaila. Naglag na maritang lokal. Ako si Ches Magallanes, Mas Tamikolano, Oragon.
0: Oragon.
1: 17 minutes makalibas po ay kapito ng umaga. Liwat na mabukasan kadiwa ng Pangulo sa National Irrigation Administration o NIA, ngunyan pong aldaw, Hunyo 23. Ngani makapagtaunin mas baratong baga sa manibibang mga produktong o asinibang mga produktong agrikulturan gikan sa mga Bicolano farmers. Gigibunan at aktibidad sa NIA Regional Office Covered Court o nalasya at imedya din aga asin bukas ini sa publiko bilang pagkakabali. kan padangu sa suporta kan lokal na gobyerno na asin pagraranikan de kalidad na produkto sa mga konsumidores. Sigur po naman sa nasabing anunsyo, mababakalan baga sa presyong 40 pesos kada kilo para man sa mga senior citizens, mga persons with disabilities, solo parents as in indigenous communities na may limitasyon sa 5 kilo man kada individual. Mientras na ang general public pwede siya makabakalin bagas na 45 pesos ang kantidad na may maximum na 10 kilo kada persona. Badila sin mga bala na kumbiskar kan mga otoridad dyan sa parte kan Libon, Albaya. Nasa Libon na si Manoy Andy Madrigalejo.
0: Urago Live Report.
5: Nahulog sa kamot kan mga operatiba kan Libon Municipal Police Station ang sarong 21 anyos na lalaki matapos na sirbihan ini nin search warrant sa saiyang tigiistara na arong na halughog sa kan kapulisan sa harong kan suspect ang sarong kalibre 45 badil magasin kasabay na ang mga bala. Nakakulungunyan ang suspect sa Libon Municipal Police Station. Dugang na baritang lokal, Andy Madrigalejo, Basta Bicolano, Uragon.
0: Uragon.
1: 20 minutes after 7 in the morning. Formal na isinagibok ang Department of Science and Technology o DOST Bicol ang 2026 DOST SEI Bicol-based Undergraduate Scholarship Qualifiers Orientation sa siyudad po naman Ligaspi na pinuunan kasudma. Asin madurar nin hasta po sa aga, Hunyo 24. Sigun po naman sa DOST, pumento kan aktibidad na isairarum sa orientasyon ang mga DOST scholars kanipong matawan linaw kan mga pulisiya, proseso asin provision kan scholarship grant. Regular subot na pinagigibok na hensya ang orientasyon para sa mga bagong scholars kan DOST. Biyantas tanto, project na kontrabaha sa siyudad ni Naga baku pa kumpleto. Anyari, Manoy Joey.
0: Urago Live Report.
6: Pilot project na kontrabaha sa siyudad ni Naga baku pa kumpleto. Nen pinahayag ni Alcalde Celine Robredo sa same press conference kada aldaw ni Lunes kasuhapon na pinagsabi niya na talagang dahil pa nagkukumpleto ang proyekto na kontrabaha digde siyudad ni Naga. Iniman pinagsabi niya kay Secretary Vince Dizon ka nagbisita ana sa Business Secretario kan DPWH. Pinagsabi niya na sana ngunya na paaboto na taguran o taguran na nga ni makumpleto na ang proyekto na kontrabaha digdi sa siyudad ni Naga. Mga tugang dugo niya to impormasyon sa lado lokal. Ini si Joy Boy Sarsa, Basta Bicolano, Urago.
1: 21 minutes makalipas mo ang kabito ng umaga. Sa pangingenot ni Family Welfare Officer Christian Liamera, nagbabadangos ng regular na pagbisita sa inkoordinasyon kanahensya sa mga lokal na gobyerno dyan sa Pio Duran, Libon, Pulangi, Ligao City, maging sa UAS. Kabali po sa mga aktibidad sa pagtataunin financial assistance sa mga kwalipikadong benepisyaryo as in pag-asiste sa mga OFW na may aplikasyon as in kahapotan manungod sa programa kan OWA. Sigun po sa ayon siya, panagos ang pagpapahiling ninpaagi nga nipong mas maidulok ang serbisyo para sa mga OFW as in sa saindang mga kapamilya. Miyantos nanto, masihigbitan pa kan lokal na gobyerno kan Ligaspi ang kampanya kontra ilegal na pagtatapok nin basura. Sigun kay Andy Marbella, ang pamayogan task force apwara sa regular na koleksyon kan basura, magpapanagos man ang task force sa pagdakob kan mga individual na nagpaparatarapok nin basura sa mga ipinagbabawal na lugar. Katoyhan ka nasabi ng inisyatibo na mamantiniran kalinigan asin katanosan sa komunidad, kasabay kan mas istriktong pagpapautob kan mga lokal na ordinansa kontra littering asin baku tamang pagtapok nin basura. Siyudad ni Ligaspi na sa proseso na tangani pong maging sarong highly urbanized city. Italias kan baratang yan na sa linya si Manoy Alan Lopez sa Saituno.
0: Urago Live Report.
7: Nasa proseso na asin na pinagpupuna ng trabahohon ni City Councilor Attorney Bots Lucila ang aplikasyon kan gobyerno lokal kan siyudad ni Legazpi tangani ng opisyal na ining maideklara bilang sarong highly urbanized city o HUC. Ini ang pinag-anunsyar ni Legazpi City Mayor Hisham Ismail sa sinagibong press briefing kasuhapon. Sigun sa Alkalde Bilog ang suporta na ipinagpapaabot kan sanggunang panglusod kan Legazpi sa pamamayo ni Vice Mayor Luis Gutierrez para sa nasabing lockdown na pinaglalauman man na aaprubahan kan Presidente kan Pilipinas. Sa proseso, pinaglinaw kan Alkalde na matapos ining mapirmahan asin maaprubahan kan Ehekutibo, isa sa ilarom sa plebisito ang syudad tanganinang makuha ang boto asin desisyon kan mga syudadano. Idinagdag pa kan Alkalde na kumpiyansa siya na makukuha kay ni ang bilog na suporta gikan sa bilog na probinsya kan Albay. Dakulang oportunidad inisubuot bako sa nasa syudad kan Legazpi kundi maging sa mga pagtaraid na munisipyo. Pinagduunan kan Alkalde na kun HUC na ana Legazpi, suway na ang pagpapalakaw kayni sa probinsya. Kun kaya mas matututukan na kan gobyerno probinsyal kan Albay, ana pagpupundo asin pagpapauswag kan ipapang banuaan sa probinsya. Magigirumduman na nagpuon ang lakdang na ini, kasunod kan pahayag kan Bureau of Local Finance na kwalipikado ang syudad para sa nasabing klasifikasyon na dahil sa padagos na pag-asenso, asin pagtalubo kan lokal na income kaini. Mga dugang na baretang lokal, ako si Alan Lopez sa Saituno, Basta Biculano, Puragon. Puragon.
1: 25 minutes makalipas mo ay kapito ng umaga. Kaysa Dulmani, PRO 5 Regional Director of Police Brigadier General Erosito Miranda, ang mga members kan Kasurug Care o Crowd Management Advanced Reactionary Force Engagement as in DEAR Team o Disaster Emergency Assistance Response na panagos naman tinirun ang kahandaan as in pagpapakusugkan sa inang kakayanan sa pagsimbag sa mga trahedya sa pagikan regular na training. Inibilang pag-aandam sa nagraraning panahonin kalamidad sa Kabikulan. Ang pahayag ginibo po naman ni General Miranda bilang partikan sa iyang mensahe durante kan Monday flag raising ceremony na sa iyang pinagpanginutan kan Hunyo 29. Diyan mismo sa PRO 5 Grandstand Camp General Simeon Ola, digdi sa siyudad kan Legazpi. Miyantas tanto Kapitulyo Provincial kan Sorsogon, panagos man ang koordinasyon sa mga may bagong sadiri kan Prime Water. Detalyes na kay Manoy Dennis Dondon Arellano Jr.
0: Urago Live Reborn.
8: Panagos ang koordinasyon kan Provincial Government kan Sorsogon sa Prime Water para sa pagkasayos kan service sa supply ng tubig sa probinsya, sigun kay Governor Edwin Buwemur. Sa presente, subuot na katalaan ng unya na semana ang pamana water system ni Losuko bago may sadirikang prime water para sa Gibo. Ang pag-develop o rehabilitasyon sa nagkaperang barangay sa Sorsogon City, kaupin na ang mga barangay kang titintahan na pangpang asin nagkaperang partikan kabinan na mantang nagpapadagos ang nasabit na pag-uulay. Magsasagip man ang lokal na gobyerno Kate Paloap asin na sa nasabing kooperatiba. Manungod sa maayos servisyo ng tubig sa mga Sorsoganon asin sindaman ang nagigipag-ipaagi na mabawasan ang kakulangan ng tubig sa probinsya. Katakot kayo, nagkaperang empleyado ang kapitulyo ang naglilipot 24 oras sa probinsya para magtaonin tubig sa mga kabalayan. Hari rin sa Radyo Urago 90.3 sa Subot, Dondon Arellano, Basta Bicolano, Puragon.
0: Reborn. Tuhod. Siko. Baywa.
9: Aray!
0: Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng arthritis araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Nag-start po ako uminom ng mga supplement at nangdamdaman ko ang kagalingan. At ngayon po ay wala na ang pabalik-balik na UTI. Nagpa-X-ray ako, sa awa ng Diyos, negative na ang result. Nagpapasalamat ako sa Ninswell Center at salamat sa Panginoon.
9: Ang Mims Mall San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
11: Ang Mims Mall San Fermin Pilar Branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
12: Ang Mims Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay, beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
13: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
14: Kita-kits po tayo!

0: Dragon Barreta a las 7.
1: Iba-ibang tao, iba-ibang opinion, pero at the end of the day, ang desisyon ng COMELEC should be based on facts and evidence.
2: Dahil naman po nito kay Kuhan na maglakaw ng 10 kilometro para makakuha ng malinig, tubig, inumon, hulit ay yaw na po ikinismo ka komunidad nito ang malinig as in bastanteng tubig.
0: Pagkitama po kan sa inyong mga orasan, datatadang 30 minutos, alas 8 na.
3: Time check brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Artrisin!
0: Uragon Barreta, alas 7, Ronda, Provincia. Sa tuya pong isiyon na ramo, dapat mga recapit ang istorya, barata impormasyon, gikan sa anong na provincias kan Kabikulan, sa pag-ugid giraray ni News Director Annalyn Zelada.
4: Formal lang nagtapos ang Philippine-Australian Army to Army Exercise Kasangga 2061 sa isinagibong closing ceremony sa headquarters kang 9th Infantry Division kang Philippine Army duman sa Camarines Sur. Nagpasalamat sa Exercise Director Brigadier General Ariel Reyes sa gabos ng mga unit ahensya asing katuwang na naging parte kang matrayumpong pagsagibo ng aktibidad kasabay ang LGU Pasakawa. Inawan doon man kang Australian Defense Force ang importansya kang pag-training sa pagpapakusukan kakayahan asing koordinasyon kang mga pwersa kang Pilipinas asing na Australia. Yan, tas tanto nagtawa ang Department of Environment and Natural Resources o DENRB kung yung mga troso sa Baghanglad National High School duman sa San Jacinto Masbate bilang suporta sa pagpapagibo at pagpapagayon kang mga pasilidad kang eskwelahana sa paagi kang sentro sa San Jacinto sa pamamayan ni OIC CNR Officer Alduin Baruga II as in NBH School Principal 3 Marivy Constantino. Formal na isinagibo ang pagpirma sa deed of donation para sa turnover kan 71 pedaso ng lumber fluches nagikan sa mga produktong pangkatlagan na nakumpiskal sa mga enforcement operation kan ahensya. Mantang inaprobaran kan sanggunang panalawigan ang resolusyong ipigubusol ni acting PBM Joseph Mendoza na hagadon sa Department of Public Works and Highways na tawan prioridad ang pagpupondo sa construction kan sarong combined water impounding and flood control facility sa Sitio Kawayan, Viracatan, Duanes na may maabot sa 800 pesos milyones na pundo. Obheto kan proyekto na masimbagan ang namamatay ang nakakulangan sa supply kan tubig sa Virac asin mapakusog ang proteksyon laban sa pagbabaha. Masalbi man ining tipunan kan tubig sa panahon ng tag-uraan nga ning magamit sa panahon ng tag-inita asin makatabang sa irigasyon asin iba pang pangkabuhayan asin mga programa. Ako po sa Nanis Lera, 9.7 Radio Uragon para sa Wanda Provincia, Basta Bicolano, Uragon.
5: Relax and look more beautiful at Mahika Beauty Lounge. Experience pampering facial care, warts removal, manicure and pedicure, hand spa and foot spa, eyebrow and lash extension, nail art extension, hair waxing removal. Treat yourself to a relaxing massage or make that skin firmer, smoother and say goodbye to your stubborn fat via radio frequency treatment. Only at Mahika Beauty Lounge. Get the best value for your money. Check out Mahika Beauty Lounge amazing beauty and wellness rates. May igaganda ka ba sa Mahika Beauty Lounge located at Pierre Site, Barangay Dinagaan, Legazpi City. Sa harap lang mismo ng NFA Legazpi. Buka sila Monday to Sunday from 9 a.m. to 9 p.m. for bookings, call or text 0956-635-3429 or 0970-553-7669 or you can email mahikabeautylounge@gmail.com. Like and share mo na rin ang kanilang FB page, Mahika Beauty Lounge.
6: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
7: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalala. Ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Uragon Barreta, alas 7.
8: Coming from Bicol, one of my priorities also is to support bills and support measures to promote disaster resilience efforts. So aside from that, isa dito sa iniisip ko is a bill supporting parents of children who have special needs.
0: Ragul Barreto alas 7 Barreto National National News.
9: Naghagad po ang House Prosecution Panel sa Senado ni Nasa 62 Diaz para man may presentaran sa indang mga ebidensya as in na saksi sa impeachment case laban kay Vice Presidente Sara Duterte. Sigun kay House Legal Spokesperson Attorney Benjamin J. Tolosa Jr., nakabasyan kagadan sa kadakulan kan mga saksi as in ebidensyang nakalista sa saidang pre-trial brief. Mientras na 30 trial dates man sana ang pinagahagad kan kampo kan depensa o kampo po naman ni VP Sara Duterte. Lino man ni Attorney Tolosa na di man nangangahulugan na maabot nin 62 Diaz ang impeachment huling pwede siya ining pahaliputon kung tutugutan kan korte ang pagdangog kan sobra sa sarong saksi ang kada aldaw. Epektibo nga niya na aldaw ng big-time rollback sa presyuhan kan produktong petrolyo. Sigun po naman ini sa Department of Energy. Mababa ang presyo kan gasolina ni nasa 3 pesos may 90 centimos hasta 5 pesos may 90 centimos ang kada litro. Mantang ang diesel ang magkakaigumanin pagbawas presyo na 9 pesos may 4 centimos hasta 11 pesos may 4 centimos kada litro. Nasa 9 pesos may 82 pesos man o 82 centimos man hasta 11 pesos may 82 centavos ang kada litro man ang rollback sa kerosene. Sigun po sa DOE, ang pagbabakan presyo kan ang huli man sa kan pag-stabilize kan international na merkado kan petrolyo matapos ang positibong pag-urulay sa tao kan Estados Unidos asin kan Iran.
0: Urakot Barreta alas 7 Barreta sa luwas kang nasyon. International News.
9: Nasa eraro po ganyan kan matinding init din panahon ng Espanya o Spain matapos mamatayan ang first official heat wave ganyan pong taon eh. Kung sa inyo minabot na sa 40 degrees Celsius ang temperatura po naman sa Madrid. Sigun sa report, kanakul na turista si lokal na residente sa nasasakitan mag-adaptar kan sobrang init urog na sa mga matatawong lugar siling kan El Rastro Flea Market. Napagraman na may nagkapirang turista na ang nagagamit in portable electric fan gani medyo mabawasan ang namamatean na arasahas nin panahon. Ang Baratang Sports Show Bisa siniba pa masunod na.
3: Tuhod! Siko! Baywa!
10: Aray!
3: Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng Artricin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artricin araw-araw. Mabibili ang Artricin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artricin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Marami na ang nakasubok.
1: Grabe, nagbawas ako ng timbang in just 2 weeks.
0: Marami na rin ang nagpapatutuo.
2: Walang duda, masarap talaga ang F&B.
0: Malaking tulong talaga sa kalusugan.
1: Salamat F&B, nakakapoops na ako ngayon araw-araw.
0: Needs F&B, Fit and Beauty 10-in-1 Herbal Juice Drink. Gawa sa purong natural na sangkap, gaya ng melon extract, grape seed at stevia. Hinaluan pa ng milk protein and marine fish collagen. Tamang-tama para sa mga gustong magpapaya, nahihirap ang dumumi, hindi makatulog, at pampalakas ng inyong immune system. Means F&B, Fit and Beauty. Available na sa lahat ng mga Means Wellness Center branches region-wide at dito sa Radyo Uragon Legazpi. Uragon Pareta, alas 7.
3: From Sarangani Province, Philippines, the best fighter in the world!
4: Arte!
5: Ganon? Ganon yung nakita ko sa kanya sa Mrs. Park.
6: Uragon Barreta, alas 7. Barreta Sports.
7: Let's get ready to rumble!
8: Buhay pa ang paglaong kan Cabo Verde na makalaog sa knockout stage sa indang enong tabagsabak sa FIFA World Cup. Sa ibong kan matinding kalaban, kasabay ang 2-time World Cup winners na Uruguay, as in 2010 World Cup champion and reigning European champion sa Espanya. Day man natinag ang sadit na isla o island nation. Ang duwang laban na nagtapos sa draw ang nagtaupo namin importanteng puntos para man sa Cabo Verde, as in nagpaisog sa masunod na torneo.
6: Uragon Barreta, alas 7. Barretang artista.
8: Maugmang ipinagiras kan basketball star na si Kai Soto, asin kan sa iyang misis na si Rere Madrid, na magkakaigwa na si Danin First Baby. Sa sarong social media post kasud ma, ibig buyagyag kan mag-aguman magayon na Barreta sa paagi kan sarong video na may mga special na moments kay ibapuan sa inang mga pamilya, pati naman ang ultrasound kan sa inang magiging aki. Kasud ini kan na maugman niyang i-anunsyo sa paagi kan sarupang picture na may caption na "We're having a baby."
6: Uragon Barreta, alas 7. Barretang Salud. Health News.
8: Pinaghihikayat ganyan kan DOH, asinman kan Camarines Norte Provincial Hospital, ang publikong urugnan mga lalaking maedad 50 patas na magbakonsulta nin amay nga nipong maiwasan, asin maagapan ang pigaapod na prostate cancer. Sigun kay Dr. Israel Santua, halangkaw ang tsansa nin pagrahay kan nadiskubring helang nin amay, asin natatawanin magkakanigong medikasyon. Sa dulman ang publiko na bantayan ng mga sintomas, siring kan pirming pag-ihi, dugo sa ihi o kaya similya, asin pagkulog kan man iba o kan ibabang parte, kan sa indang hawak, balakang o kaya mga tulang, asin regular na magba-check up sa health facility.
6: Uragon Barreta, alas 7, kamugtakan kan panahon.
8: Mantinidong magusog ang Super Typhoon Francisco o Mekala, mantang nagluluya ang hurricane ni sa sirangan na parte kan Hilagang Luzon. Namataan ang bagyo sa rayong 410 km sa sirangan na parte kan Apari, Cagayan. Bitbit kay niyan kusog nin panos na minapakul sa 185 km ang kada oras. Harani sa sentro asin pagbugso nin minapakul man sa 230 km o kilometro kada oras. Nakataas po ang sinyal numero 1 sa Batanes, pirang parte kan Cagayan, partikular sa Gonzaga asin Santa Ana, asin sirangan na parte kan Babuyan Islands. Asin yan, mga tugang, mga manay, mga manay, ang kabilukan kan mga darakulang Barreta, ang unyapong aldaw ni Martes, June 23, 2026. Sa pangarap po kan nagkalap kan mga darakulang Barreta, News Director Annalyn Celada. Nakaiban ang taman si Manoy Jess Magallanes, Andy Madrigalejo, Manoy Joey Sarsha, Alan Lopez Asaituno, si Rimang kay Manoy Dennis Dondon Arellano Jr. Sa ibong nagkwarto si Manoy Ryan Salcedo, si George Baltirama, asin Rain Bartolo sa Tower Sites, liwati ni po ang sinong amigo Rod Perez. Salamatunon, maray na pagkaaga.
4: Mula pa noong taong 1996, ang Tierra di Balon Travel and Tours na natiling nag-iisang travel agency sa buong Kabikulan na kumpleto sa mga modernong aircon buses, medium buses, coasters at mga vans na maasahan niyo sa lahat ng paglalakbay. Sa tatlong dekadang paglilingkod, ang Tierra di Balon Travel and Tours ay patuloy na nagsisilbi sa 10,000 mga pasahero sa buong Kabikulan. Kasama sa kanilang package tour, ang arrangement ng itinerary, meals and hotel accommodation, industrial and educational tour, maging ang LGUs enhancement program, siguradong safe na safe ang mga pasahero dahil lahat ng kanilang mga drivers ay equipped with basic life training support. And take note, certified drug-free ang kumpanya. Ang Tierra di Balon Travel and Tours ay matatagpuan sa mismong entrance gate ng LKY Legazpi City Grand Terminal. Para sa inyong booking, call or text 0946-8787-691. Hanapin si Manager Noel San Juan or i-contact ang kanilang General Manager, si Sir Eric Platon sa 0919-626-9790. Or sa Naga, ang Tierra di Balon Travel and Tours ay matatagpuan sa Dorsey, Bicol Central Station, CBD2, Triangulo, Naga City. O pwede rin mag-email sa tierradibalontours96@gmail.com. Kung mag-like sa kanilang FB page, Tierra di Balon Travel and Tours in Tierra di Balon Travel and Tours. Keeping Bicol on the move.
9: Mga kasangga, handang-handa na ba kayo?
10: Dahil heto na
9: ang mas pinahaba, mas pinabongga na J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premio Season 4. Oo!
10: Tama ang narinig din nyo.
9: Extended na! Kaya mas marami pang pagkakataon para manalo ng mga naglalakihang pampremyo. 20 winners ng tag 20,000 pesos. 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos. At a grand prize, isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos. Pero teka, hindi lang yan. Isang Lucky Store partner din ang mag-uwi ng 100,000 pesos.
10: Kaya't ano pang hinihintay ninyo?
9: Itodo lang inyong pagsali. Dahil sa J-Mart Todo Panalo,
10: todo ang saya,
9: todo ang papremyo. Para sa kompletong detalye at official date ng Grand Raffle Draw,
10: tutok lang sa inyong paboritong radio station
9: sa programang Kasangga't Kalusugan. At syempre, sa Mark Cafe official Facebook page, J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premio Season 4.
11: Re, makinig ka muna. Usapang liver tayo.
12: Kritikal na organ ang atay dahil sa maraming gamit nito sa katawan at kakayahan nitong mag-regenerate from injury. Astig, di ba? Ngunit, di ibig sabihin na hindi napipinsala ang atay, lalo na kapag naaabuso. Ang sobrang alak at matatamang pagkain, maaring maging sanhi ng liver damage. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang mo, ang Liver Aid. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Be a liver lover! Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide.
13: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
14: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
15: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
14: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
15: Hindi lang siya masarap, itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Asig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
14: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
15: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
13: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
16: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
17: Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
4: Broadcasting live, on air, and online. This is MBM 90.7 Radyo Oragon in the service of the Bicolanos Region Y.
8: Magatugang ang tamang oras. Natatadang 13 minutos, alas 8 na.
12: This time check is brought to you by Liver Aid Silimarin Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys.
4: Uni na ang programang balansyado ang pagtukar kang mga issues, mga argumentong napapanahon, mayong kinikiligan, igsususog ang tama, opinyon na may basihan, as in may alternatibong solusyon sa mga problema kan banwa. Ini ang programang Bangon Uragon.

0: balita.
1: Uy, good morning.
2: Good morning.
1: Diyos maray naldaw sa liwat mga tugang mga manay. Malumlum ang sa tuyang langit nun. Itwa kasubagong magumagahon, medyo nagturik-turik. Nagturo tagiti pero bako magrabi kakusugan. Agang sa mga oras na nida, ko pa nababanaagan ang saldang. Pero maliwanag na.
2: Good morning!
1: Sa gabus pong nakaantabay, nakatutog permidig di sa Radyo Orago 90.7 FM. Good morning!
2: Good morning!
1: Salamat po kan sa inyong daing sawang pag-antabay.
2: Thank you!
1: Kaya naman po duman sa mga nagsusuro si Erip akan sa tuyang FB Live. Salamat po kan sa inyong daing sawa man na pagdadalan. Number one viewer tangunyan si Manong Kuya Kyle Exiha kan Barangay Dinapa dyan sa Castilla, Sorsogon. Nabagaan sabi madali na magselebrar akan sa iya pong kumpleanyo. June 25 ba ya, Kuya Kyle di? Ayoyo, tama, June 25 ba nang gan? Kuya Kyle, advance happy birthday po sa imo. Hari nawa mapaugma mo man kami.
2: Happy birthday!
1: Dawa ano sanad, Kuya Kyle, ang importante, wala mang. Diba, maski sinapot gano, kaya kung pwedeng magpadara kapalig dinin palamig, pwede na yan. Nakatutok na naman mga pag-iribata dyan sa Santo Domingo, Albay, Urugda, mga taga-barangay San Andres. Sa pangenot kan saru-saru sa mga dayuputang paraantabay, si Marlene Yanzon. Manay Marlene, maray na agatabi.
2: Good morning!
1: Si Emmy Abundabahoy, day ko pa nahiling nag-absent. Talagang perming yaon presente. Mga taga-barangay 27 kan Victory Village South, maray na agatabi.
2: Good morning!
1: Kaya everybody man mapahuri ang saru sa mga talagang adik sa Radyo Oragon. Puun sa harong hanggang dyan sa trabaho niya. Nakaantabay bit-bit ang Radyo Oragon. Unika Gracia Iha, asin mga pag-iriba dyan sa Barangay Oroside. Good morning!
2: Good morning.
1: Aba naman, no, talagang regular nang nagdadalan kan sa tuyang FB Live. Ang masunod na kapitan kan Barangay EMS Barrio, Barangay Tres. Roderick Orbita Kuya Bong Buban. Bong, marina agatabi sa imo. Salamat.
2: Good
1: morning. Kan sa imo manading sawang pagsuporta.
2: Thank you.
1: O beno mga tugang sa tuyo ng tukaroon ng mga nagkapirang bareta. Medyo makatulo triste manoy Ryan. Ang nangyari duman mga tugang sa may party kan Tacloban City. At duman partikular sa San Jose National High School. Kunsain as of latest, nasa tulo na ang gadan, mantang lima ang irido sa nangyaring shooting incident. Imbelto po ang sarong 14 asin 15 anyos na mga high school students. Anyari? Ang pinakakausad a kaini mga tugang Manoy Ryan, iyon na ang mga nasabi ng suspect ining 14 hasta 15 anyos at nagkadwa ining magbarkada. Bagaan sabi, biktima da asinda nin pambubuli. Itong nagkatulong binadil nin dang gadan, baga iyoan mayormenteng bully ng bully sa inda. O yan, so naging pahayag testimonya kan duwang suspect na ni. Ay! Pero mas big tututukan mo niyan kan mga investigador kung baga sa inakakuanin badil. May access kaya ka mo sa badil ah. Ayugon mo ang sarong ano ba ya itong gamit na badil ka ito, Ryan? Baga 9mm pistol. Na baga sabi, anong sabing 9mm na pistola, hali sa sarong tiyaon niya na police officer. Mantang susaro pang .38 caliber revolver ang pinag-iimbestigaran pa kung baga sa inakuha ka na sabing suspect. O uni mga tugang ang pinakamayormenting dahilan da atabi kung natata nangyari ang makangirhat na baradilan duman sa San Jose National High School kan Tacloban City. Bagaan sabi primarily linked to unaddressed grievances regarding severe bullying. Actually, saro ini mga tugang sa mga kunbaga makaturo triste, makaturo tristeng issue sa laog nin eskwelahan na iupuan mayormenteng dahilan kung taano po nangyayari at mga arog kaining makangirhat na insidente. Makangirhat in a sense na nangyayari po inihulikan sa halawig na panahon na pinagkimkim kan mga suspek an sa indang kumbaga kulog buot na daisindang nagiginibo, daisindang nakakabalos. Sabi sa bareta, mga tugang, iyo ang nagbusol, nagtulak sa mga aking ini tanganing baluson asin pagbabadilon an sa indaman sa ng mga kaklase. Medyo makahuruhan dal ini Manoy Ryan because aram tamanan katotohanan lalo na tamay social media baga. An exposure mga tugang online and violence kada bes nahihilingkan mga kahobinesan ngunyan online an panabutan ninda kayan karawat-kawat sa Manoy Ryan an panabutan ninda kayan kun makapambadil ako karo man sana sa pelikula magpabulong ka na sana aron kay to may tulong gadan dai mo naman may babalik an buhay kan mga kaklase nindang nagadan. Ako pighiling ko somehow may kapabayaan digdi ang eskwilahan. Because right from the very start, taano ta nakalaog sa eskwilahan ang mga estudyanteng may bit-bit na badil. Kaya baga may mga proposals ngunyan akong nahiling online na dapat ngaya ang gabus ng mga eskwilahan igwa nin bug scanner. Pareho baga dyan sa Terminal Manoy Ryan. O dyan baga sa Terminal Canbus o pati na nga ibaga sa airport lalo na. Diba? May mga bug scanner man talaga para mahiling kung baga may mga metal o kaya may badil na bit-bit o kaya likido ang sarong pasahero. Dapat igwakan ang gabus ng mga eskwilahan. Ha? Tamasakit na ngunyan mga tugang magtiwala. But then again, kung baga totoo man, assuming this is true and factual, na ang mga nasabi ng suspect was in fact victims of bullying, medyo naiiba ang pagsabot ko kan issue. Kasi ang bullying mga tugang nangyayari sa naman kung may nagpapabaya. Nagpapabaya ang mga, like for instance, ang eskwilahan mismo, ang mga teachers, nataday ka mo pigdudulok, kung baga nakaka-experience in bullying ang mga aki, ang mga estudyantes dindo, why in the first place they do not get you involved. They do not go to you and perhaps ask for your help. Nataday ka mo pighagadan in tabang. Yan ang dakulang hapot. Na minsan ang kasimbagang ka ang simple man sana, they do not trust you. Isn't it? Takot sinda sa indo. Bagaman, bako ka mo respetado. Kaya, na-resort ang mga kaakian ay ni sa pambabalos. Pambabalos na minsan dai mo na pwede sir balikan. Dai mo na kayang balikan. Na tama, balik mo pa ang buhay kan biktima. At mga nagkagarada na tulong estudyante. Dai naman. Nangyayari po ini hulikan mga pig-apuntang systemic and societal issues. Kasabay na po dyan, ang sabi ko na nga ni Kasubago, exposure to online violence. Ako nga ni Pin, kadabes ako nagsusursirip man kan sa kuyang FB. Nailing ko dyan kung ano-ano na sa ng mga kararatan, mga karingisan. Na although sa kuya, sabot ko na, tas sa edad ko pang ini, nasabutan ko yan, but most likely para duman sa mga arog ka na 14 and 15 anyos, di paninda talaga nasasabutan kung baga ano ang magiging konsekwensya kan sa indang kagibuhan in kaso man may mangyaring maraot. Diba? And when I say systemic and societal issues, this does not only refer dyan sa mga issues kan bullying. Because perhaps ining mga aki na ini nahihiling ninda na ang lay, ang pagpapautob kan lay, tigdi sa Pilipinas, daiman kikamugtakan. taan mga leaders tangani na mga maabas dahil man nagkakakurulong. Makulong man, halipod na panahon, dahil man mapapadusahan. Ang gusto mi ko tang mahiling, bakulang ngaya typical na ikulong. Ang gusto ming mahiling, magkatirig bak lugod. Bako? Like for instance, kung mapatunayan baga ngayang plunder talaga, o nakomitir ang issue ng plunder ni Jinggo Estrada, ni Bong Revilla, o asin iba pang mga arukay ni kay Bibi Sara Duterte, the moment kung pwedeng i-imposar giraray su ano ini death penalty, why not? Tanga ni lugod, mapatunayan ta na igwa ninlay digdi sa Pilipinas. Kasi kitang mga ordinaryong tabo, ang pagsabotakan isyong ini, garo, pasipara sana, teman yan. Utro aldaw, utro si mana, lingaw na yung kan mga